0: DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
2: Si Erin Grace Paglimutan.
3: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang

0: may TCF. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
1: May TCF, efektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amo na nasigisigi na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
3: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
7: Extend Food Superman. Superman.
10: Ako si Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: DTX 500.
11: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
8: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
12: Hi, Dennis Juan.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
12: Hi, Dennis Juan.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
7: I Care Gold.
13: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko nga Care Capsule, pag I Care Drop, amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
14: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
15: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: May puso.
17: Balik diri sa aton sining pagpangalagad mga ka K5 sa Foro de los Pueblos program. 9 minuto sa kaligid sa takna nga alas 8 ang oras diri sa K5 News FM Rojas.
18: Foro de los Pueblos.
17: Mga ka K5, diri kita karon danay, dalagad basahon ta dan mga nagapa-shout out di sa aton sini nga mga ka K5 naton diri sa aton sini nga programa. Kay kalamo sang mga gusto magpa-shout out sa aton sini nga programa. Bongbong Hinson, good morning ka K5 Alan. Thank you gid Sir Bong. Good morning. Mayong aga, K5 Sir Alan, watching from Batangas City, from Jisrael Colasino. Good morning, Sir Alan, from Dolores Abilarde. Okay, good morning. Good morning, K5 Alan Catalan. Thank you and God bless you, from Elsie Acuña. Thank you, good ma'am Elsie. Shout out sa kay Tessie Blances sang Blatukan Panitan Capiz. Thank you, good, from Elsie Acuña. Kag sumuman, shout out sa kay Larry and Roger Basamot. Thank you, from Elsie Acuña. Good morning, Sir Alan. Nagatoto kami diri sa Barangay Kulasi Sitio, Almalbes Village, from Rhea Umbas Kalinaw, Balbuna. Kag-shout out man kay Helen Chan, Josephine Blances, Annalyn, and Van Istomo. TC Blances, kay Arnel Agana, dra sa Dumalag, kag-sang Balatukan Panitan. Thank you, Gid, from Elsie Acuña. Sumuman mayong pagpamati sa kay PJ and Ronalyn Diaz, Bawkos sang Panitan Capiz. Thank you so much, Gid. Good morning, Sir Alan. Nagapamati na kami diri sa Tambak, Kulasi, from Lisa Barrientos. Thank you so much, Gid, sa mga taga Tambak, Kulasi, Roa City. Good morning, Sir Alan, sa tanan nga taga Maloklok Norte. Sir Alan, good morning, from Arlene Unyada Basa. Okay, thank you. Good morning, man, Ma'am Arlene. Good morning, Sir Alan. Nagatotok na kami diri sa Almalbes Village, Barangay Kulasi, from Victor Bustillo Hulasca. Okay. Mayong aga, K5 Alan, kag sumuman dra sa kay sa Matias Robles family sa Rosario Lantangan, Pontevedra, Capiz, from Joshua Patrick Matias. Maayong aga ka K5 Alan, from Tristan White Gulay. Okay, thank you, Gid. Good morning. Nagatutok na kami diri sa McKinley Riverside. Upod si Pau Pau kag si Big Big, from Liwayway Bartizo. Ay, good morning, no, sa aton nga mga ka K5 dira sa baya McKinley sa Riverside. Thank you so much, Gid, sa inyong pagpamati kag paglantaw diri sa Foro de los Pueblos diri sa K5 News FM Rojas. Nakapamati na kag nagalantaw naman si Lyndon Hano. Okay, good morning. Kag sumuman, good morning from Florida, kay Lola Daisy. Thank you so much, Gid, kay Nini DC. Good morning, no? All the way from Florida, United States of America. Thank you, Gid. Good morning, K5 Alan. Saka from Rodolfo M. Ibanghilio Jr. Thank you so much, Gid. Ka good morning, K5 Alan, from Doren Jusina Artates. Maayong aga, Gid, no, sa inyo. Kag maayong pagpamati, Gid, sa inyo, dra. Shout out kay Bench Catalan nga nagahampang chess ball. Todo Hinoy, agod nga mag alam ikaw. Alright, mga ka K5, balik diri sa aton sining pagpangalagad, sa aton sining programa diri sa Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
17: This time, mga ka K5, kwaunta ang report ni ka K5 Rodney Daban Dalanon. Kahapon ginakuha ta ang pila ka mga update angot sining government vehicle nga gindonar sang Capiz Provincial Government sa pagpanguna ni Governor Ferdinand Castro, mga ka K5, sa pila ka mga kabaranggayan diri sa Segundo Distrito. This time may ara naman mga kabanuhanan nga nakabaton sining government vehicle o kon ining Toyota Hilux or Toyota Tamaraw FX rather. Toyota Tamaraw FX nga ginhatag sang Capiz Provincial Government. Ano ini nga mga kabaranggayan kag diin ini nga banwa? Yari ang detalye sa report ni ka K5 Rodney Daban Dalanon sa line number 3. Ka K5 Rodney, with your report, please come in.
18: K5 News FM Live Report.
19: Kaya K5 Alan, no? Kahapon tong adlaw, sa na-mentional gid man kag sa nakuha na rin nga informasyon managikan sa Capiz Provincial o kung sa Provincial Capitol, kakitab Alan, no? Sa Ibi Santos nagligan nga adlaw, particular September 1, ang ginpalagtagman nga service vehicle na kung sa diin naglabot sa 14 tanan ka unit, kag 14 man ka mga kabarangayan ang recipiente sa nasambit nga salakyan. Kaya subong naman ka K5 Alan, no, sa nakuha na rin information man sa Provincial Capitol, at nagbaton man din sa tag-isa ka unit sa 2.4 GL Toyota Tamaraw Service Vehicle nagikan sa Gobyerno Provincial San Capiz ang mga banwa sang Sigma Kagapilara kahapon nga adlaw gin panagtag September 3 ka K5 Alan. Kaya personal ini nga ginpanghatag ni Capiz Governor Ferdinand H. Castro ang duhaman ka mga salakyan sa mga lokal nga gobyerno bilang dugang nga suporta sa ilas niman nga operasyon kag pagdulong sang serbisyo publiko kakitaybalan. Nasa kapon ni adlaw nagpadulong diri ang pila ka mga local officials sang nasambit ng mga banwa diri mismo sa may provincial capital, no? Kaya diri ini nila ginkuha ang amuman nga service vehicle nga ginhatag sang provincial government ka K5 Alan, no? So kahapon ini nga adlaw nila diri ginkuha. Bali duha pa lang ka banwa naman, no? Ang nagbaton na Sigma kag Pilar.
17: Kag pila-pila so, ka mga kwan, ka slakyan na nabato nila.
19: Tag isa ka K5 Alan, no? Tag isa ka unit. So sa kwan gini niya sa office gini niya sa ng munisipyo, no?
17: Ah,
19: K5 Alan, hindi niya sa tag sa kabarangay.
17: Hindi sa barangay, kundi sa hindi. LGU gidya sa nga ining ginsambit mo nga mga kabanwanan.
19: Correct, okay. Kasi five ala, no? So wala diri wala diri sa may na-mentionar nga barangay, no? Kundi ang sa kwan niya sa munisipyo ini ang iniman nga service sa vehicles nga ginpanagtag kahapon at nga adlaw ni Governor Ferdinand H. Castro. Kag ini ka K5 Alan ginalauman nga paggamiton, no? Paggamiton sa nagkalain-lain nga proyekto, programa kag aktibidad sang duhaman ka mga banwa, particular sa mga aktibidad nga nagakinahanglan sang mas madasig kag epesyente nga transportasyon. So nalipay diri ang duhaman ka mga alkalde, subong man ka K5 Alan, ang ilang mga kapdanan nga mga officials, no, sa pagbaton sang siniman nga suporta nagikan sa gobyerno probinsyal ka K5 Alan. Kaya sa naman diri sa gobyerno probinsyal ang ining lihok o kanang ining programa, no, kabahin ini sang padayon man nga pagpaninguha nga pakusugon ang ikasarang sang mga lokal nga gobyerno agud nga labi pa nga mapaayo kag mapalapad ang serbisyo para sa mga pumuluyo sang Capiz ka K5 Alan.
17: Sige, thank you so much good ka K5 Rodney Daban Dalanon sa imo sining report.
19: Kaya sometimes diri ka K5 Alan, no, amo ina nakuha tang information managikan diri sa Capiz Provincial Capitol, sometimes diri naman sa Ross City Hall may nakuha man kita nga pila ka mga information, no. Kung sa diin ka K5 Alan kahapon man nga adlaw nagpatigayon sang blood sampling ang City Veterinarian's Office sa mga manok kag itik, no, diri particular sa may barangay Barra, Kagay, Kagdayaw bilang kabahin sang padayon man nga pagbantay sa avian influenza o kanining bird flu. No, although nga wala man sang announcements nga may ara sini nag-exist sa subong bird flu, pero ang iniyang aktibidad sang City Veterinarian's Office kasi pag ala, no, so ila iniyang continuous monitoring na agad nga masiguro gid nga matagal sang aksyon pananglitan nga may ara gid man sang bird flu, no, kag gilayon nga matapna kag mapunggan ang pagkapta sang sini nga balatian sa mga poultry nga mga kasapatan, no, kasi kagalan particular ining itik kag manok.

0: nasyonal ang posibleng paglakta sa sining a balatian, particular ining avian influenza o kon ining bird flu kay K5 alan. Kay girigin na ganyat, no? Sa nga among katalatapan ang mga poultry raiser nga makikooperar sa mga otoridad kay gilayon nga i-report ang anuman nga senyales sa nga pagbalatian o kongultiyan nga pagkapatay sa ilang siniman nga hinuptanan nga mga sapat. Kaya may nakakitagalan ang kuha sa mga impormasyon na gikan diri sa Maya Capit Provincial Capitol kag sa Maya Rojas City Hall. No? Ini si K5 Rodney Daban Dalanon para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: Thank you so much sa K5 Rodney Daban Dalanon sa imo sining report. Mga K5, dali lang gid may ari pagid sang gusto mag pa-shout out sa aton sining pagpangalagad. Basahon talaga kay kadamo, no? Basi malang-alang ni karon aton sining shout out sa kay shout out lang kay Wifi BB Cam, Samon anak B-boy Cam, sa akon Eloy kay Helen Cam kag nagapamati gid kami diri sa Dayaw, Roa City. Thank you, Gid, from Renanti Cam. Thank you so much, Gid Renanti. No, sa imo sining mensahe. Mayong pagpamati, good morning, ka K5 Sir Alan from June Kadigal Jr. Shout out Sir Alan sa kay Merasol Katson Kadigal nga nagatutok na from June Kadigal Jr. Thank you so much, Gid, no? Kagasuman sa kay good morning, K5 Alan. Listening you loud and clear sa shop sa Luktugan from Jana Anvil, Siloso. Thank you so much, Gid. Jana Anvil, sa inyong pagpamati. Ay, gusto taman gali nga ipaybalo kag congratulate ang ato sining utod nga stasyon. Dira sa bainsang Banwasang Pilar ang K5 89.7 FM. Radyo Tagbuanay Pilar, no? Happy anniversary sa aton sining utod nga estasyon, ang K5 89.7 FM Radyo Tagbuanay Pilar. Kag congratulations gid, no? Sa aton sining SM kag sa kay Sir Jobert Lago kag sa aton sining mga K5 personal dra sa Radyo Tagbuanay Pilar, no? Ang anniversary subong kag mayo lang, no? Nga pag sa ulog sang anibersaryo mga K5, no? Kag gusto taman i-shout out na tamyaw mayad nga pagpamati sa family Dilatori kag Dolfo dira sa Sitio Kapulan, Barangay Indayagan, maayon kag sa family Serado sa Barangay Liong, especially kay Pakas Attorney Vincent Totong de la Torre Serado kag sa family Basi. Dira sa Barangay Buntod Panay kay Gaga Junas kag sa Sokgang family kag Pakas Richel Maricel. Kag mayad nga pagpamati sa Lamberti Sarisari Store sa Barangay Poblasyon Mambusaw, especially kay Uncle Saldi Lamberti kag kay Auntie Gingging Uncle Eden. Mayad man nga pagpamati sa ka Binlero Store sa kay nga nagabaligya sang karne kag baboy sa kay Auntie Daday Dilatori Binlero kag kay Bitit Binlero sa Barangay Tuburan Mayon Capiz. From Mike Dilatori. So thank you so much gid, no, sa inyo sining pagtutok kag pagpamati. Okay. Mga ka-K5, diri kita karon sa dugang pagid naton nga mga topiko sa aton sining pagpangalagad diri sa Foro de los Pueblos program, mga ka-K5, no? Hatagan tani sang dugang pagtamod ining may kang tanan sa isa ka ginas maging headline naton matapos nga ang Commission on Election, mga ka-K5. Nagaplano karon ang COMELEC nga buksan ang filing sang Certificate of Candidacy sa September 20-27, tuig 2027 para sa 2028 national and local elections

0: eleksyon. Bodo timprano pa nag-announce ang komisyon on eleksyon. Guro, nakita na sang COMELEC nga daw lugdang na ang barangay kag SK eleksyon mga ka-K5. Tigin-announce na lang sang komisyon on eleksyon or sang COMELEC. Nyari kay timpranuhan, tanibla announce. Kay iniya sigurado niya madayon ang national kag local eleksyon. Kung sang una, ang national kag local eleksyon, ginahiwat ina ang filing sang certificate of candidacy bula na sang Oktubre. Pero subong mga kag-K5, daw gin-advance sang COMELEC ang ilang nga plano nga September 20 kag 27, pito lang kaadlaw ang natalana nila nga gin-set nga inadlaw agud mag-file sang COC or Certificate of Candidacy mga kag-K5. Ang aton sining nga national kag local candidates para ni sa national kag local election sa 2028 ning istoryahan tayo mga kag-K5. Kay man daw tunaw na ang election sang barangay kag SK. So diri naman nag-focus karon ang COMELEC sa 2028 presidential kag local election. Buot silingon, national kag local election ini. So, sa aton siling mga kag K5, sa 2028, pagahiwaton ang national kag local election. Ang giraduso karon sang Senado kag Kongreso, which is approved na, sang nagligad, sang damlag lang sa House of Representatives sa ikaduwa nga pagbasa o kung second reading nga i-extend ang term of office sang barangay kag SK official. Kag hiwaton na lang ang barangay kag SK election mga kag K5 sa November 2028. So kung mag-November 2028 ang barangay kag SK election, but silingon, mauna ang national kag local election sa 2028. Pero mas gin patimprano sang COMELEC ang filing sang certificate of candidacy sa 2028 or sa 2027. Kung sa nakaangdan sang aton sining mga politiko nga ma-file sila sang ilang kandidatura sa bulan sa Oktubre, mas patimprano pagid sang COMELEC, ginhimo nila nga September 20 to 27, pila lang, pito kaadlaw, nga filing sang Certificate of Candidacy para sa 2028 National and Local Election. So amo na ni karon ang ginanunsyo sang COMELEC mga kag-K5. Siling sang COMELEC nga rin nyo ay total postpone daw extend yung man ang term. Kaya man ang term nga ginagamit sang aton nga Senado kag Kongreso is term extension sang barangay kag SK election. Wala nila gina-highlight ang postponement. Pero hindi naman bundol. Hindi man bundol ang Pinoy, hindi man siling naton nga ignoramos ang mga Pinoy pag-abot na eleksyon, nga hambalon naton nga extension of term lang, nga wala nila gina-highlight ang postponement, but actually, mga kag-K5, ang mayor dira nga rason, kagkulan tawo naton, parihom lang na postponement managapon sang eleksyon. Galing kati, it's a matter of term. Nga ginagamit nila extension of term sa barangay and barangay and SK official mga kag-K5. Pero tekon lang taon, tapos pun gapon ang eleksyon. Nga man kung na-extend ang term sa barangay kag SK official, may madayon nga eleksyon kay Wyman. Do pareho lang na nga gin-postpone nila ang barangay kag SK election mga ka K5. Te? Amuna karon ang pila ka mga ginpanugyan sang Commission on Election mga ka K5 kay nakita nila nga daw tunaw na nga daw hindi gid madayon ang barangay kag SK election, but this is not yet final. Sa ginsiling ko na, this is not yet final until such time na may ara gid sang konkreta nga pamatuod nga hindi madayon ang barangay kag SK election kung maprubahan na gid totally ang term extension mga ka K5. Ari pagid sa pihak nga bahin, pila pagid ka mga dalagko nga balita nasyonal. Senate Bill number 1962. Ari pagid isa sa mga manami nga layo. Nagadumili sa mga kapamilya sa mga public official hasta sa ika-apat nga civil degree sa tanan nga mga government contracts ginaprubahan na mga ka K5 sang Senado. Mayara karon sang laye nga ginpapasar ang Senado nga nagabawal nagadumili sa pamilya sang mga politiko. Are, take note ha, mga politiko. Magsiling ta politiko, it refers sa nagapungko nga gobernador, vice governor, mga elected officials. Kung sa banwa man, nagapungko mayor, vice mayor, kag mga elected officials. Tanan nga mga public officials mga ka K5 ginadumilian na sunod diri sa House Bill number 1962 nga ginpasar sang Senado nga indi na pwede pahanugutan nga ang ila sini pamilya hasta sa fourth civil degree nga mag-enter into contracts mga ka K5. Oh, ano ini nga mga kontrata? Halimbawa, i-hire mo da ang imo paryente. Pasudlon mo sa imo nga opisina. I-hire mo. Imo paryente gumangkon mo pila ining hasta ang fourth degree. Hasta ini sa pila ang parintihan na sa fourth degree dalilagid. Lantawon ta ha, kung ikapila ang fourth civil degree. Okay. Halimbawa sang fourth civil degree mga ka K5, first cousin, o kung magpalaka isa, fourth civil degree. Okay. First cousin, ang imong grand uncle kag auntie mo utod sang imong lolo lola fourth degree, imo sini nga apo ha kag suman ang imo sini nga well first cousin mga ka K5. Oh, malapit lapit no. Kung tagaan mo tsansa nga magsulod sa gobyerno kag paintrahon mo in any government transaction mga ka K5, ginabawal na sa suno sa layi nga ginpasar karon sang Senado. Gani andamgid, ha? Andamgid ang mga politiko nga mahilig magpaintra sang ilang nga mga parientes nga magsulod sa gobyerno. Agod pasudlo nila bilang empleyado, paintraho nila sa mga transaksyon sang gobyerno mga ka K5. May kilala ka mo? Ah, may kilala ka mo nga kasubong sini? Ako damo ko kilala. Damo ko kilala nga kasubong sini mga ka K5. Well, although nga tiina diskresyon sang isa ka politiko, i-generalize na lang ni diskresyon sang politiko, pero ti personal interest dira mga ka K5 masulod. So bawal na sa no diri sa lahi nga ginaprubahan karon sa nga Senado House Bill number 1962 up to 4th civil degree nga paintrahon mo, pasudlon mo ang imo ka pamilya, parente mo in any government transaction mga ka K5. Kada mo ko kilala sini nga daw halos ila pamilya na lang ang nagapadalagan, ang ila na lang parente ang nagahawid tanan, even mga government transaction nga ginamonopolya nila mga ka K5. Magabalik kita diri sa aton sini nga pagpangalagad diri sa Foro de los Pueblos program, pagkaligad sa importante nga mga pahibalo. Can you stand by? K5 News
1: FM. News FM. Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Babakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
7: Ang best friend sa mga kababaihan.
6: Spore Biotics.
7: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
6: Spore Biotics.
7: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
8: DTX 500!
9: Ang may powerful compounds
8: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
9: DTX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis!
9: Whoa. DTX 500!
8: DTX 500!
10: Katalina Habagat,
11: anong ginabatsyag mo?
10: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Dinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
8: Okay, namit na gitsa akong
10: nga
8: mat. TDX 500 Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kung nagyan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
8: Mighty C.
2: Babaka sa mga butika.
13: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi si Mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
2: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
16: Pabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnami gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Extend food supplement for men.
19: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend food supplement for men.
2: Extend food supplement for men. DTX 500.
20: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayaw gitang
2: DTX 500.
16: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
2: DTX 500.
21: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela.
4: na magkabala ka. Ang solusyon, yari na!
11: Memory Advanced Serum, pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron, nagapanamik sang memorya, nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum, para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
22: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula, nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
23: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
24: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
25: Kay may barato balaya nga butika.
24: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
23: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
26: Barato nga mga bulong, pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
27: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
24: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
26: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
23: Rain Pharmacy.
28: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil

0: finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino Ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
3: Balik diri sa aton sining pagpangalagad mga ka K5 sa Foro de los Pueblos program. Kaga sumuman sa aton sining mga ka K5
4: Foro de los Pueblos.
3: Diri kita sa dugang ng mga topiko nga aton talakayon sa aton sining programa mga ka K5. Pero dali lang gid sa aton sining mga kauturan kamati kahapon na interview naton ang DENR angot ini sa Hayes nga kun sa rin natalupang dan kag na detect hindi lamang dito sa siyudad sang Iloilo pati diri sa probinsya sang Capiz ganilong halong aton makauturan sa aton nga mga utod mga ka K5 nga may ginasuprer nga balatian mga mahina sa baga masami ginaubo magalong-halong gid bangod sining natalupangdan o kuno detect nga haze diri sa probinsya sa Capiz gani may paandaman ang Department of Health mga ka K5 angot sining isyu karon nga haze nga nakit-an o kun natalupangdan na detect ining aso halin sa Indonesia sa forest fire sa Indonesia nga gin daladri bangod sa wind direction o kon habagat labot diri sa pungsod Pilipinas na sining nila ganin katilaw man ta imported pro aso pa ha katilaw man ta imported halin sa Indonesia pero aso pa mga ka K5 ganin halong-halong. Hindi kita magkampante, maskin anad kita sa Dapong, maskin anad kita mga ka K5, sa sinugba naton permi nga way tanagatakop sa aton ilong kagbaba, hindi kita magkampante, kay base bla dugay-dugay, atakihon kita sang hapo, atakihon sang ubo, ang aton sining mga ka K5. Well, hatagan talang na sa nga dugang nga development diri sa aton sining pagpangalagad. Kaya ina nga report, ang buylog nga gradulong sa inyo sang klinika D3 Bio. Mga ka K5, sa aton sining mga kauturan, ang klinika D3 Bio antiviral specialist. Kung kamo nakabatsyag dira sang infeksyon, sa inyo sining alawas, masami ka mo ginasipon, ginalagnat, ginatrangkaso, ginaubo, gasakit ang inyo sining tutunlan para sa aton sining mga ka K5 nga ginasuprer sa nga balatian, tuga sining kagaw nga nagatapik sa aton sining alawas. Ang aton nga recommendation dira sa inyo, agod nga mangin protektado kamo mga ka K5, maggamit kamo mag-inom sang klinika D3 Bio. Manining D3 Bio, antiviral specialist, anuman nga klase sang kagaw, nga nagatapik sa inyo sininga lawas, kwaon niya na, kakason niya na mga ka K5. I-remove ina sang D3 Bio. Amuni kay epektibo ang D3 Bio nga mag-block sang kagaw nga nagatapik sa lawas sang aton sini nga mga kauturan. So agud protektado ang lawas niyo mga K5 malayo kamo sa sipon, ubo, trangkaso, pagluya sang inyo sini nga lawas, malayo kamo sa infeksyon, ha? Maggamit adlaw-adlaw mag-inom sang D3 Bio antiviral specialist nga man antiviral specialist siya bangod kay

0: amo gini ang iyang specialty, ang pagkuha, pagkaka sa mga kagaw nga nagatapik sa lawasang tawo, nga nagatuga sa infeksyon nga ginabatsyag sang tawo o kon mga kautura naton, gani kon hindi nyo na paghulata pa nga maglala ang sitwasyon sang inyo siningalawas, nga magrabi pa ang inyo siningalawas, tuga sang kagaw nga nagatapik sa inyo siningalawas, maggamit na sang klinika D3 Bio. Parisin nyo na lang sang Mighty C, adlaw-adlaw, the immunity booster, para nga magpag-on pagid ang inyo sa nga immune system, mga ka-K5. Mighty C, adlaw-adlaw, agod nga malikawan naton ang sipon, ubo, hilanat, magpag-on ang inyo sa nga immune system, maggamit sang Mighty C, adlaw-adlaw. Iparesta na lang ang DTX 500 para sa aton nga mga kauturan nga may mga diabetes. Kung ining tatlo tanan ka mga suplemento, ginatawag ta ining the power trio supplement, trio kay man tatlo ka suplemento nga aton gamiton adlaw-adlaw, protektado ang aton sini nga lawas sa mga balatian nga nagtapik sa lawas ang aton sini nga mga kauturan. So ano pang ginahulat nyo? Mag-invest na sa sining suplemento nga makahatag proteksyon sa inyo sining lawas. The Power Trio Supplement, DTX 500, D3 Bio, Mighty C, mga ka-K5. Initanan produkto ni Dr. Ramil Oy, kagasumuman sa aton nga mga ka-K5. Sarang nyo ini makita mabakal sa mga butika malapit sa inyo sining lugar, kag available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Roa City, arilan di sa McKinley Street, Roa City, sa atubang sang PLDT. Diri kita dugang sa mga ginahatagan naton kaginasang pagtamod ng mga topiko. Ginagusto ko ni padayonon ang natabo subong sa may Capiz Sugar Central. Mga ka-K5, magluwas sining ginapahayag nga pagpasara sang Capiz Sugar Central, kag pagbaligya sang Capiz Sugar Central sa URC nga ginaaligar nga ibaligya sa URC, ang pila ka mga empleyado daw medyo nagkalipay man kahapon bangod kay ginbayaran man sila sang ila sini nga separation pay. Matapos nga gin pabalo sila nga hindi na magtrabaho, magsulod sa trabaho, but instead pagamitingon sila sang management sang Capiz Sugar Central, agod nga pagatagaan man sang ila sini nga separation pay. Damo ang nag-react matapos nga nangin trending ang aton sini nga balita sa social media bangod sining ginaligar nga pagsara sang Capiz Sugar Central dira sa banwasang President Rojas, kag ginapahayag nga inugbaligya or ibaligya sa Universal Rubina Corporation nga ginapanagiyahan sang pamilya Gokongwe. Isa kahapon sa ginkabalak-an sang mga pumuluyo o kon mga trabahante nga base hindi sila kuno mabayaran. Yes, kahapon may mga balita kitang nabaton nga ginbaydan man sila. Pero ang latest report naton nga nabaton as of 5 PM kahapon sang hapon, nga ginabisuhan pagid sila sang Capiz Sugar Central ining mga empleyado nga naga-star dira sa sulod sang Capiz Sugar Central, mga ka-K5, dira sa mga panimalay within the compound sa CSC o Concapi Sugar Central, nga ginhatagan sila suno sa report naton nga nabaton sang isa lang ka semana agod nga mag-vacate sa Puloy-an o kun sa balay nga ginaistaran nila. 1 week ang report naton nga nabaton nga ginhatag dira sa mga trabahante. Tingiban to medyo nagkasubo. Although ngati, ginbaydan sila, pero ginhatagan lang sila kuno isang kasimana, agod nga bakantihan na o kung magahalin na sila, mag-vacate sila sa panimalay nga ginestara nila dro sa sulod sang Capiz Sugar Central. Ting pamangkot sa mga empleyado to kahapon. Kag naga pinamangkotanay sila, kundi naman ni sila mister. Ang gwa sini mga ka K5, ti pahalin gid jay, ginapahalin gid sila. So gusto ta ni baloon kag kwaon kun ano ang nangin resulta sini. Sa ilang mediation sa tunga sang management sang Capi Sugar Central sa mga trabahante kag sang Department of Labor and Employment kung ara gid man dito sa negotiation o ko sa mediation mga kakifive. Ato nilang tawon kung ano ang nakasaad sa ila sining mediation. Kung bala tanan nga mga empleyado sang Capiz Sugar Central na baydan o kung wala. Tanan nga mga empleyado ginpahalin gid man sa ila sini Puloy-an nga ginaistaran sa sulod sang Capiz Sugar Central o kon wala. Amo na mga ka K5 ang aton nga hibaloon sa pila naton kapag pangalagad diri sa K5 News FM Rojas. Dali lang gid sa nabilin nga ginutlo sang aton sini nga pagpangalagay dugay-dugay magatakop ng aton sininga programa. Hingabot ko na lang ni pa shout out ang iban nga nagapamati diri sa aton nga pagpangalagad. Watching live from GRB Crab Buying Station Pontevedra Capiz Market from Tart Wilson. Bawo kamustada, kamusta kamuda sa Pangpang. Good morning Sir Alan Catalan, watching live diri sa Barangay Yatingan Pontevedra Capiz from Leo John Billiones. Kag ngayuman nga pagpamati sa kay Toto Juan Bilbes ba da sa may Marangay Malagit o sa iya sini nga batsoyan to mayo nga pagpamati. Kamustang batsoy tada naga indakkal gapon sa kainit. Thank you so much gid sa pagpamati diri sa K5 News FM Rojas. Wanta oras, wanta tiempo sa aton sini nga pagpangalagad mga ka K5. Kutob diri na gid lamang ang aton sining palatuntunan. Sa ngalan sa aton sining technical partner ka K5 John Ditoga. Sa ngalan sa aton sining station manager ka K5 Ami Berondo. Kag sumuman sa aton sining presidente kag chief executive officer sang K5 News FM Philippines Doc Ramil Oy. Ini naman ang inyo alagad ang inyo anchorman ako si ka K5 Alan Catalan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City 100.9 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3Bio.
2: Jose Rosita, Gapangluyang Lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vaccine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: DTX 500. Ito masul sa barangay po.
7: Anong kinabatsag mo sa ako?
6: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
7: Tumarkog. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: Three times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: O si Lord is maglupot. Alas tintay uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C. Nag-ayo ang akon nga ubo kong sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
9: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay ng tambo ko.
1: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
11: Mamakang sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
11: Mabahal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gig ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend Food Superman for Men.
16: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
17: Ako si Norma Vista, taga Bato, Rojas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
11: Iniay sa kang Neurobiotic Serum nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Serum. Bumakal sa mga butika. Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
18: Nagaburo na ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
19: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: May puso!
22: At ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5

0: Legs 500.
1: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
2: Saan nag-inom ka? DTX 500. Kailan nalang subong imo sugar?
1: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Professor Dere, no? Si Sir Brad Paul kag si Sir Boy Solweta. Okay, before anything else, gusto ko lang magpamatian nyo ining DTX 500, ining mga benefits nga mahatag, updantasing Mighty C alkaline nga vitamin C, of course, ang aton nga D3 Bio kag Clinicas Probiotics. Hindi mo kamo magkalipat ha sang mga kape nga pwede makabulig sa aton adlaw-adlaw, like Detox Coffee Mix, nagakape ka na, naga-detox ka pa. Okay, good morning sa tanan-tanan. Ako si Engineer Ronnie Albao. Mayong aga, Brad Paul.
5: Mayong aga, Engineer. Klaruhon ko lang, hindi kami professor, Engineer, ha? Kakaroon, basi yung salaan, tablao. Daw professor lang.
4: Daw.
5: Ang storyan taon, Engineer, about ini sa aton nga spleen. Ano ni sa Ilonggong spleen?
4: Daw, lapay? Ah, balabag?
5: Ang lapay, ano? Di ba, pangkriyas?
4: Okay, yeah. Oh.
5: Balabag.
4: Balabag?
5: Oh, balabag. Storyan taon, ano yung spleen? Daw talaga sa talaga yung mabatian mo.
4: Aha.
5: Talaga ng batian ta, stomach.
4: Okay.
5: Pangkriyas, kidneys, liver, spleen. Hindi siya vital organ, pero taon-taon ano yung function. Kag importante sa tanan, paano ini maalagaan ni DTX 500? Kag paano mo mabalaan na may problema ka nagali sa spleen? Ining aton maging topiko. And how DTX 500 and Mighty C daily supplementation could help you guard your body, especially your organs and your cells. Good morning, Sir Boy.
4: Okay, Sir Boy, mayong aga. Ang spleen gali, pali na sa kwan sa Tagalog.
6: Pali. Good morning, Prof. Engineer. Abaw.
4: Mayong aga.
6: Good morning, man, Brad Paul. Mayong aga sa ato mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga planlangga, tangas lorabs, and KSS supporters, mayong aga sa inyo kabay pa, kampiyon ng lawas, kay of course, naka DTX 500. Ang gapahubin sa aton sinula, ang ginatawag naton nga primary defense sang aton foundation sang aton health, which is ourselves. Amuna ang DTX 500, a super antioxidant that protects your body from free radicals that causes oxidative stress ang kapatigulang sa imo. So kung gusto mo hubin ka, layo kasi nga tawag nga premature aging, mag DTX 500 ang paaman, ganubo ang blood sugar, kay may ampalaya extract. Importante na kay mga Pilipino sa buong medyo damo naging diabetic, no? So kung gusto mo natural nga paraan nga gapahubin sa imo, gapotikta sa imo sa ginatawag nga diabetes, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas man makabato sa ginatawag ng mga micro invaders sa aton lawas, no? Mga bacteria and virus na ma-check na dayon sang imo immune system kung kondisyon ni kinaka Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paaman kampiyon ng skin, ha? Ang gamat-amat ka puti, ang collagen production okay, that's why, ha? Kung may mga pilas-pilas, ga-repair dayon. And of course, for optimum eye health, mag Eye Care Gold, di ba ton? Ta Eye Care Gold, no, namin ni sa mata, ha? May vitamin E, may vitamin C, may bilberry extract that protects your eyes from ang ginatawag nga wear and tear sa atong daily activities, no, ma'am. Permi sa cellphone, tablet, ang computer, permi na tubang, ha? Initan na tanan, ga-degrade, ga-panubo sa kalidad sa imo vision. Kung gusto mo i-maintain na, mag-Eye Care Gold, parisan sa Eye Care Drops, ha? Manggaranon sa hyaluronic acid that relaxes your stress eyes every day. Oh, and of course, kung gusto mo i-boost ang imo immune system, kung gusto mo galiya, protektado ka kontra mikrobyo, nga gadalatang kaso, ubusip on kagilana, at kung gusto mo dali ka mag-ayo ang sabat, mag-D3 Bio.
4: Okay, no? So, ang istoryanta subong about sa spleen, diin ini nga parte makita sang imo lawas sa Brad Paul, kag ano ang pinaka main function?
5: Ang spleen, ang spleen, Engineer, ari ini lapit sa imo stomach.
4: Okay.
5: Sa likod sa imo nga rib cage.
4: Okay.
5: Anatomically, ari sa left upper quadrant.
4: Okay.
5: Ari sa pati, okay na to?
4: Okay na, okay na, okay na.
5: Ang

0: So, it is about the size of your closed fist, engineer.
1: Dako manggali na.
0: Dako.
1: Oo.
0: Ari sa sakilin. Now, siling tindi sa vital organ. When you say vital organ, abi engineer, inisya ang mga, we have 70 plus, I think, organs in our body.
1: Okay.
0: But only 5 are vital.
1: Mm-hmm.
0: Nalipat ko ha, correct me if I'm wrong. When you say vital organs, these are the organs nga hindi ka mabuhi without it.
1: Mm-hmm.
0: Ano siya? Your eyes is an organ, your nose is an organ for smelling, organ for hearing is your ears, your mouth, skin is an organ.
1: Oo.
0: Damo ta organs. Pero ining lima are very crucial, vital gani tawag, because
1: okay,
0: hindi ka mabuhi kung wala ini. Ano ni siya? Your brain, your lungs,
1: your heart,
0: your liver,
1: mm,
0: your heart, your kidneys.
1: Mm-hmm.
0: Muna sila ang mga vital organs, engineer. Now, ang spleen, why nadala sa vital organ? Pwede ka mabuhi without it. Example, nagka-cancer kabi sa may tumor kabi sa spleen.
1: Oo.
0: Na inflame bi ang spleen mo, kakson sang doktor, mabuhi ka. Same with your gallbladder. Kung ang gallbladder mo, buhi ka lang gani, wala ka ano na, gallbladder, wala ka abdo da. Rekta na lang to, dump ang abdo sa imong stomach. Mabuhi ka man gani, wala ka urinary bladder. Di buta ka naman nila katheter nga marikta ka naman lang da.
1: Rikta na lang diba, sa plastic.
0: Portion sa tinae mo at doon, buhi ka man.
1: Okay.
0: Liver mo kihado,
1: uh-huh,
0: mabuhi ka lang man. Ang imo nga lungs, mabalda ang portion siya na, kakason lang man na. Pero importante, ara may bilinggid. No? Kidney mo, duwak bilog, madamin siyang isa, buhi
1: pwede pa isa. Uh-huh.
0: Now, there is a spleen, you can also live nga. Ang function sa spleen is also being done by the liver.
1: Mm-hmm.
0: May similar function si liver kag si spleen.
1: Now, nagfilter.
0: Okay, ano gid ang function sa spleen? Ang spleen ta may ari ini siya ginahimo nga mga essential task. In general, number one, ang iya gini nga purpose is to do amuning kampo sang imo nga mga soldado.
1: Okay.
0: Kung ang mga police naton, engineer, may ara sa mga police station sa kada Bacolod.
1: Headquarters?
0: Oo, police. May ara sa police headquarters.
1: Okay.
0: Ang mga police station ta, amun yung imo nga, ang streets, kung ang immune system, engineer, lawas ang tao ha.
1: Uh-huh.
0: Police ha, ang immune system. Kung ang lawas ang tao ta, daw, kaangay ta sa isa ka syudad. Ang mga streets amon sa mga blood vessels.
1: Okay.
0: Nagapatrol ang aton nga immune system. Galinagaw ng mga soldado mo da.
1: Okay.
0: Your backup station or police station 1 to 10 amon siyang imong mga lymph nodes.
1: Okay.
0: Pero ang imong nga Bacolod City Police Office, ang headquarters gid amoning spleen.
1: Aha. Uh-huh.
0: Okay. Ang imo naman nga training camp, ang RTC, Regional Training Camp. Amuni siya ang draga-train ang mga polis. Timotea ang imo nga bone marrow. Dito tiyang ginobra, mm-hmm, ang imo nga mga
1: soldado,
0: white blood cells, uh-huh, mga soldado. Now, diri kita sa spleen. Whenever you have an infection, si spleen ni ang nagapadala sang damo-damo nga mga engineer, damo-damo mo nga mga soldado. Infection fighting nga mga white blood cells. Siya uh-huh nag-deploy. Kung daw kulang to ang iya kalimton, siya padala ito reinforce. O damo ato. Siya ni gasugo.
1: Mga pangadlay.
0: Yes. Tikon wala ka na spleen. Eh, may harap pa man kagyapon. Wala ka lang police headquarters eh.
1: Uh-huh.
0: Pero may mga police station ka pa man gyapon. Diba? May mga police station ka pa man gyapon, engineer. So, okay laman gyapon, mapwede gyapon. Now, ari pa. Ang spleen man, ang nag-regulate sa production sa imo platelets.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Yado kulang na platelets mo. Ma-detect na spleen.
1: Amo na nag-regulate siya.
0: Siya man eh, somehow, ang nag-bulig regulate sa production sa red blood cells. Red blood cells are being produced in your bone marrow through erythropoiesis.
1: Okay.
0: May ara kita, ginatawag nga erythropoietin,
1: uh-huh,
0: hormone, that ma-detect in isang imo body nga nag-release na erythropoietin, it will undergo the process of erythropoiesis. Nga ma-generate na red blood cells sa imo nga bone marrow.
1: Okay, bag-o nga red blood cells.
0: Bag-o nga red blood cells. Because ang atong red blood cells engine, ginapatay ina every 120 days.
1: Okay.
0: Okay. So, 3, 6, 9, mga 4 months. Now, si spleen is the one that says, oh, damage ka na.
1: Okay.
0: Na klase red blood cells. So, dapat ka na i-remove from the blood.
1: Isla na.
0: Without the spleen, the liver can do so.
1: Okay.
0: Oh, pwede man ang liver. Ha? Liver. Now, dili naman kita, engineer, sa paano kung ka-problema ang spleen. Kung makabatsyag ka, engineer, sakit sa imong nga left rib. Mm-hmm. Sa wala mong nga rib, no? Kag nang duga, nubla, duga na barinan as kilid mo, it could be a sign of your sakit sa spleen. Mm-hmm. No? Dira man na pabatsyag ang sakit sa imong stomach. Pero laban-laban niya, nasto nga.
1: Mm-hmm.
0: Ari niya doon, napunodan ka na. Iyan kung may mga peptic ulcer ka na or nano, the ulceration. Pero ang sakilid mostly sa rib, sa wala, spleen. Mm-hmm. Sa tuo, pwede gallbladder, pwede liver.
1: Atay,
0: sa wala, spleen. So, engineer, ang aton nga spleen, especially kung i-touch mo niya, ang sakit lang kung ikapon mo, i-duso mo, gasakit. No? It could be ay problema sa spleen. Pwede ni siya because of injury na sumbagan ka da.
1: Okay.
0: Or pwede mo nga dagyang. Okay? Or infection.
1: Amo na kung ginabatag si Iban, do sikmat, do hangin, nga something.
0: Do ang sikmat, do mga naipit na yung mga nerves. Okay. Intercostal muscles mo, bla.
1: Uh-huh.
0: Intercostal muscles mo. Nga ito, binga rib. Okay? May mga, kwan siya, may mga spaces. Nerve endings. Da, mm-hmm. No? So, we have that. Ang sa tunga sang imong rib, may mga muscles na kisa, makramp na siya.
1: Okay.
0: Pag-cramp niya, kulang kabi magnesium.
1: Uh-huh.
0: O ga-cramp siya, muna ga-sikmat.
1: Sakit sang imong gilid man, no?
0: Oh. Dula lang man. Mga spasm. Anyway, balik kita sa spleen, engineer. Isa sa mga problema sa spleen is, again, oxidative stress nga nag-inflame mm-hmm. siya. Not only the spleen affected, kundi bilog mo man nga lawas. Even ang pagpalanakit sang imong joints because of inflammatory conditions, kisa oxidative stress ang ginalinan. Kayo basta gani taas ng imong free radicals, wala sang may nagakontrol, wala sang may antioxidant nga nagabulig panubo sini, your body will enter the state of oxidative stress. So when you are already under the state of oxidative stress, inflammation begins, corruption of your DNA begins, ang imong mga gene anomaly gasugod na nada,
1: mm-hmm.
0: mutation sang cellula mo gasugod na, cell damage gasugod na. Gatigulang kita, ga wrinkle kita, gakapoy kita. Imagine sa edad ta na engineer, pila ka na sumong 52 no?
1: Kan nunubuhay pagay gamay?
0: 49.
1: Okay.
0: Oh, di gani bala ano no? Sa edad imagine kung 49 ka na engineer.
2: 1989 ano?
1: Pamawan. Pamawan ta ka karon Sir JP.
0: Oo, malano ko na kang plano mo kay pamawan kani boy. Pamawi si mo ako pa kaunon. So anyway, engineer, seriously. Kung pila na tong edad, amo naman na kaisa ang katigulangon sang lawas. Ta syempre. So dapat buligan ta ini. Buligan tang lawas na dapat we have a bunch of steady supply sang antioxidant, which kung kaisa hindi na makaya sang lawas naton because ang damo kita mga bisyo, damo na

0: bunot yan ang kutsilyo.
1: Hindi bunot sa likod, naging libak kami.
0: Nagpuswak dabi mga dugo mo.
2: Okay.
0: Baka dabi ka nagdugo ang ilong mo.
2: Okay.
0: Nagsang libak. The spleen has the ability to provide blood supply. At at least 30% of your blood supply stay in your spleen. So during that time, nga gatubod ang dugo mo,
1: ginapagwayang
0: reserve. Para layo ka sa hypovolemic shock. No?
2: Okay.
0: That's why mag DTX 500 good para kondisyon ang spleen. Ang spleen. And sa talk ni Doc, talking about antioxidant.
2: Dali lang, Gid. Dali lang, Gid.
1: Sa parya ka.
2: Kung appendicitis, kag naghubag, appendix nga naghubag, appendicitis. Kung naghubag naman ang spleen, ano tawag?
1: Arara na. Ano tawag? Splenitis, ha? Hindi ko magabala ang splenitis.
2: Excitis?
0: Explain. Engineer.
1: Explain. Oo.
0: Ano?
2: Okay. Ano gani?
0: Ano gani?
1: Ikaw na lang mangkot na.
2: The inflammation.
1: You are opening a can of worms.
2: Inflammation of the spleen.
1: So you explain.
0: So no.
2: Okay.
0: Tama na ng spleen.
2: Opo.
0: Going to our talk ni Doc ni D3 Bio. Ito na anta. Kuno kayang bali, Sir JP. Importante ang antioxidant. Well, there are two kinds of antioxidant. Water-soluble and fat-soluble antioxidant. Kung si DTX 500, water-soluble antioxidant. Si D3 Bio may dala ang ginatawag nga fat-soluble antioxidant. So, combining both will give you optimized health. Kampiyon klase nga health regarding antioxidant value, no? So, subong sa talk ni Doc, anta kung paano bala makabulig ang D3 Bio when it comes to your fat-soluble antioxidant. But first things first, ano bala ang diferensya sang water-soluble antioxidant like DTX 500 and D3 Bio with its ferulic acid, gallic acid, picomaric acids, which are fat-soluble antioxidants, no? Ang water-soluble antioxidant kung makuha mo sa DTX 500 takes care of your extra or your extracellular space, no? Tanan-tanan nga may mga tubig, mga dugo, ha? Ang mga cytosol mo da, no? Which is part of your cell, siya na bahala. No?
2: DTX 500 na yan.
0: DTX 500 na. No, when it comes to protecting your blood, your vital organs, ng mga cells ng damo water, it's DTX 500.
2: Pero no? Kung sa cells naman niya,
0: when it comes to your cell membrane, your arteries, or your tanan-tanan nga may lipids, uh-huh, may fats. Because remember, our body is composed of water and fats and protein, of course. Ha? Si D3 Bio naman niyang bahala sina ang picomaric acid, ang gallic acid, no? Ang ginatawag pa rin nila nga isa pagka super antioxidant nga fat soluble like astaxanthin. Like ginatawag naton nga mga CoQ10, inatanan-tanan ginabuligan na ni D3 Bio mga maximize para damo ang imo fat soluble antioxidant. The importance of that, because our body is built with fats, water, and protein, we need individual kinds of antioxidant to protect our body. Both of those antioxidant does not compete with each other. In fact, they work
2: complementary.
0: Complementary ang ila ubra.
2: Okay.
0: I'll give you an example, engineer, no? Nag-inom ka D3 Bio, nami ang absorption mo sang vitamin E.
2: Correct.
0: In fact, ang cold pressed extra virgin coconut oil has vitamin E, no? Ini nga vitamin E nga ini nga makuha mo sa D3 Bio, ang ginaprotektahan niya ni ang panit sang imo cellula, which is your cell membrane.
2: Correct.
0: Protektahan niya na kontra ginatawag nga free radicals. After na siya mausar as an antioxidant, it becomes a mild free radicals. Kiusado na siya.
2: Okay.
0: Ang ginaubra sang vitamin C, which is a fat-soluble antioxidant, kagsang DSE, which is a water-soluble antioxidant.
2: Ang vitamin C water-soluble niya.
0: Water-soluble. Kag ang DTX 500, tinloan niya niliwat ang vitamin E para mausas ang lawas liwat as a fat soluble antioxidant.
2: Gina-restructure niya siguro or something amo na.
0: Madalong din ano kasi it's a cellular process ang ginaobra niya pero amo na ang ginaobra niya. So basically, ang maobra sang fat soluble antioxidant hindi maobra sang water soluble antioxidant. And it's the same. Ang maobra sang water soluble antioxidant hindi man maobra sang ginatawad nga fat soluble antioxidant.

0: not. So, ano ba lang aton punto di? You take both because you get the best of both worlds when it comes in protecting your body from oxidative stress. Because oxidative stress occurs in your the water, if I may say so, the water environment of your body and the fat part of your body. Sa water, oxidation. Sa fat, ginatawag nila nga pero oxidation.
1: Okay.
0: No? So, ano bala, mas madwell tanay more sa ano, kina-explain nila Sir JP, pero miyang water-soluble antioxidant sa DTX500. Ano gibala ang pinaka-primary nga ginatawag naton nga health function. Benefits
1: function
0: or function or health benefits nga makuha mo sa mga fat soluble antioxidant nga makuha mo sa D3 Bio, no? Number one good for me is your heart health, the health of your arteries and your heart nga,
1: okay.
0: It prevents the oxidation of your LDL. Ano ang LDL? Lechon de leche. Ang LDL,
1: mga bad cholesterol.
0: Your bad cholesterol.
1: Okay.
0: Dini yung bad cholesterol nga ini, hindi man ni siya totally bad. In fact, LDL is really needed by our body to transport a lot of vitamins and nutrients to our blood. No? Amo ni siyang packaging part, no?
1: Uh-huh.
0: Ang problema sini, magbalik ni sa imo atay, hindi iban, hindi nakalabot.
1: Uh-huh.
0: Because na-oxidize na sila. So, ga-deposit ni sila sa imo mga arterial walls. No? Tika magsulod na to sa
1: imo. Amo na nag-clog up imo mga arterial walls.
0: Ang nagi nakatabo, engineer, masulod na siya sa, within your intima. Meaning to say, why sa sagwa.
1: Uh-huh.
0: Masulod na siya ano, sa sulod, sang panit, sang imugat.
1: So, sa wall.
0: Sa sulod siya within the wall.
1: Okay.
0: Gagito na to siya magdako.
1: Okay.
0: Because your immune system, particularly your macrophages, will react to that. Uy! Nagdako na siya, kimambal na ang macrophages. Kaya hindi na di siya.
1: Uh-huh.
0: Hindi na siya di pwede. Kanon na sa mga soldado sang imulawas, which they can't. So what happens is, ga-accumulate ang dead macrophages, gadamo ang sasulod, dugay-dugay, mabuka na siya, magwa na siya to sa imo, susulod sang imo, gat, gaymo na sa bara.
1: Uh-huh.
0: So amo na nga ang rason, nga barado ang imo, ugat.
1: Amo na ba sakit imo nga
0: siyempre, kulang na oxygen, kay kulang in blood flow, gasakit
1: okay.
0: Ang heart mo, tantanan, delikado na magkakas, ha? Kamagkantos na gipusoon mo, heart attack.
1: Uh-huh.
0: Kantos sa brain mo, stroke.
1: Okay, ha? Okay.
0: Sige, bilog na sa, no? But going back, anong balang cause nga nagpundo ang LDL mo na, ang low density lipids mo na, imbis mabalik sa imo atay.
1: Okay.
0: Ang rason gida, kina-oxidize siya. Ha? Na-oxidize siya. And because LDL is a lipid, hindi iya kasarang na iya mag-deoxidize ang ginatawag mga water-soluble antioxidant. Ang kasarang na iya, ang ginatawag ng fat-soluble antioxidant.
1: Correct.
0: Like picomaric acid and gallic acid. And of course, your outer source of antioxidant na fat-soluble, your astaxanthin. And of course, ang ginatawag nato nga CoQ10. So inaamon na iyang ga-protect si imo ginatawag nga pag-oxidizing imo LDL. So simple hunta. Kung hindi mag-oxidizing imo LDL, layo ka sa atherosclerosis o pagporma na sa mga plaques nga ina. Ha? Hindi mahimo mo kung gainom ka D3 Bio that contains not only medium chain fatty acids that has superb antimicrobial properties but may ara pa kasi nga tawag nga fat soluble antioxidant. So when it comes in protecting your body, remember this, antioxidants are really important but you need also to know that there are two kinds of antioxidant. Ha? Water soluble antioxidant, si DTX500,
1: okay.
0: Ang bala sana. When it comes to fat soluble antioxidant, si D3 Bio ang masaligan mga makahatag sa imolawa. So kung gusto mo putiktado ka sa ginatawag nga oxidative stress, mag-inom DTX500. Kung gusto mo putiktado ka sa ginatawag nga pero oxidation or fat ginatawag na po nga fat klase nga oxidative stress, mag D3 Bio. For all in all, ina-inatanan, paaman lang sa ginatawag sa nga superb antimicrobial properties nga ginasaligan tagit sa D3 Bio. Hindi lang kung kamikrobyo, ay oxidative stress, kaya man gali sa ginatawag nga D3 Bio.
1: May pamangkot, Dresser Boy. Ano na yung pagsakit sang imo puso ya? Yeah? Like, example, bayaan ka sang imo sweetheart, sang imo palangga? Related na ba sa mga antioxidants nga ginainom ta per me? Ha?
0: Pabatsagan mo, engineer, be.
1: Mga...
0: Abis sa tabi ang pabangkot mo, be. Ha?
1: Kung tama mo kanina, kamalo ka, may mga emotion level man.
0: Lain na yung emotion. Oh, ikaw na nag-decide.
1: Mas sayang ka ba huwag yung bayaan ko sa sweetheart ko? Kung kaysa ka-depress ka man, sir boy. Kaya tungod sa imo depression, amo na kung kaisa nga daw wala ka gana magkaon, hindi na healthy ang imong living, ginapabay, amo na kaugalingon mo, so dapat emotionally fit ka man, sir boy.
0: That's why emotional health is really important. And that's another topic next week, no? I-touch na na, how does D3 Bio helps you with your emotional health? Because your heart, remember, it's not your heart nga nasakitan, kundi ang imo utok. Ang imo utok. Your heart is basically just a pumping station, but it's your hypothalamus. Kambal ni Sir Kevin last time sa atong lecture that hurts you, no? Kaya mo na imo feeling. So, anyway, no? So, tapos na. Kung gusto ka mag-ayo, ha? Gusto mag-D3 Bio.
1: Okay. Pero, kinanglan taman, Sir Boy. Dapat healthy kita. Presentable kita, Sir Boy. Buti nga nung atong nga skin, atong first line of defense, dapat healthy man. Kinanglan maligo, tapirmi, adlaw-adlaw, gamit ang DTX Beauty Soap, Sir Boy. Para beauty, na beautify ka na, grabe pang moisturize, maproteksyonan pang imong skin sa mga bad bacteria, Sir Boy.
0: Beautify, ha? Pang beauty pageant ang mga words. Ang DTX Beauty Soap may ginatawag nga BCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga skin diseases, no? Mga an-an, bun-in, psoriasis, and even your pimples. Ang ginaproblema mo nga pong good na ay infection na caused by bacteria. You know, your clogged pores, basically, clog lang na siya, pero kung ma-infect na siya, amo nang gabutoy na ang imo guya. Ang sabat da, kalalan ang imo habon, may superb antimicrobial properties. Di, makita mo na sa DTX Beauty Soap. Kakasmaan ng mga mikrobyo nga gatugas, ang tawag nga body odor. That's why this soap, ang DTX Beauty Soap, makes you fresher longer, no? Ginapatay ni mga mikrobyo nga gatugas sa pagbaho sa imo lawas. Ang di pagin matawaran sini, kampyon man ang yatawag nga beauty properties nga dala sini. May papain nga alin sa papaya extract that whitens your skin naturally. Damudan habon nga may papaya, kung balo naman kamo kung ano kadasig magpaputi, pero ini may extra whitener pagin yung amplifier. May guava extract, extremely rich in vitamin C that whitens your skin by increasing your glutathione production. That's why ga dasig ka magputi kung ang himuhabon, ha? DTX Beauty Soap. Mumot ka na, hamis ka pa sa DTX Beauty Soap.
1: So, kung ang kontrablas ang mumot, hindi baho, mga body odor, Sir Boy. Kinanglanta maligo adlaw-adlaw sa ginambal na ni Sir Boy, kag hugasan ang aton nga kilikili, kag magbutang sing anti-perspirant, Sir Boy, or something deodorant, ati roll on ining ginambal ta, ini ang klinika Diofresh para 48 hours protected ang imo nga ilok, Sir Boy, kag kun may ano man da nga kulay kung kaysa do cloudy na bla, Sir Boy, kalain na po ang laing pagid ining balahibo bla sa imo nga kwan nga ilok. May mga puti-puti nga nagatapik-tapik, Sir Boy.
0: Tungod ni may gapangapik, gapamahaw.
1: Oo, tika tungod mga bakterya ina nga i-star dira. Dapat tanggalon naton ina, Sir Boy, gamit ining aton nga klinika Diofresh para mumot bala.
0: May VCO.
1: VCO.
0: Kaya tap noon mga mikrobyo nga gatugas ang tawag nga underarm body odor. Remember, ang ini nga microbio amo ning gapabaho sa imo ilok, amo ning gapaferment sa imo ginatawag nga balhas, na toy gabaho ang imo ilok, no? Pero there are also other reasons nga gabaho ang imo lawas, no? Particularly your ilok, it's because of your diet. I-check kon man ang diet mo kung mahilig ka sa spicy food.
1: Okay.
0: Mahilig ka sa mga ginatawag ng mga makahang, kag mga spices, most likely, ha? May ayaw-ayawan ka. Kwasang baho sa imulawas. Pero kung nakaklinika Diofresh ka, matahaw-tahaw ang ginatawag nga pagbaho sini, no?
1: So, pag, Sir Boy, hindi ka manghulam sang t-shirt, labi naging t-shirt sa mga basketballista, bla? Hindi kung mahulam ka na, grabe ang mga bakterya sa Sir Boy.
0: Sir JP, nag-text siya. Hindi na ako magatag long sleeves. Kay kay...
1: At wala man na sa ginabala siya, sir, sir boy. Wala gina. Kalaw, ay bla sir boy, ngang imong long sleeve, nagalitik-litik ang kwan, mabalan galitik-litik imo maskulo.
0: So, going back, no? Mag-Clinica Dio Fresh kung gusto mo 48 hours of freshness from a natural deodorant. Pero kung gusto mo yan na, may ingin mo aga, ay mga pika. Apo kung gusto mo kompleto ang imo aga, ay dapat mag-detox ka. Ha, makuha mo na tanan-tanan sa DTX Coffee Mix. Gakapi ka na, ga-detox ka pa nga. Ha? Ining kape rich in DSE, a super antioxidant that protects your cells from oxidative stress, which is highest in the morning. So that's why timing gid, no? Kapag gakapi ka na, gapabugtaw ka sa lawas mo, may gatinlo, ha? May gakakas sa mga excessive ng mga free radicals that causes oxidative stress, nga gapatigulang sa imo silula. Kag may, may gatawag pa niya second detox, no? Kay may chia seeds ini. Ang chia seeds rich in fibers that detox your colon by acting like a scrub. Ginapang kakaso
1: na
0: mga bilin-bilin sa imo colon nga wala nagwa sa imo lawas. Pangkakaso na sang fiber nga makuha mo sa chia seeds nga ara sa DTX Coffee Mix. Sa DTX Coffee Mix, liwat,
1: gakapi ka na, ga-detox ka pa. Pero hindi kita magkalipat. Ha? Labi na gid sa mga bisyuhan, Blaster Boy. Inang nagapangapi pero gaaso ang ila tudlo sir boy kag ang ila
0: no?
1: Oo, grabe. Tapos di tanan nga mga unhealthy lifestyle eh. Kinanglan ta kung bisyo like for example pirmi kag pulaw kag kung ano-ano pa nga bisyo sir boy. Kinanglan mo mag DTX Premium Coffee.
0: Amo na ang sekreto no for long life no kung bisyuhan ka the more mas kinanglan mo mga damo antioxidant ka matake no. What's the best way to take your antioxidant? Magkape, no? And sa DTX Premium Coffee, doble, triple, times 10 pa siguro, ang makuha mo nga antioxidant value kay may ginatawag nga ergotionin, nga alin sa ganong mushroom, the herb of immortality, nga pinaka-kampiyon, pinaka-dugay nga antioxidant nga tinil sa lawas. So, it's a very hard-working antioxidant. Ginduangan pa sa klinika alternatibo sa ginatawag nga DSE, ang super antioxidant nga ara sa DTX 500, ginputang sa kape to give you double protection, ergotinin plus DSE is a very powerful combination para mapanubo ang oxidative stress sa imo lawas by drinking a cup of coffee. So kung bisyuhan ka, palapulaw, ha, stress ka pa me, this is the best coffee for you. But if you simply want to look young, gusto mo mapabata, amo man yung kape nga kalandan mo, pwede mo ni ma-unli kay Steve Young Sweetener sini sa ginatawag nga DTX Premium Coffee.
1: Kung gusto mo yung maging healthy naman ang imong gut, sir boy, kape manggiapon ang solusyon. Pre-bio coffee, sir boy. Makatulong ini pag maging healthy ang imo gut, ang gut bacteria, sir boy. Magadamo, magamultiply. Kung anong mga bad bacteria nga aras imo sulok-sulok, di mabuligan kung gapangapi ka sang pre-bio coffee, sir boy.
0: Nga, aki, may spore-forming probiotics ngayon eh. Nga, ini yung ang ginatawag ng mga spore-forming probiotics when yung kakapatay sa init sa tubig sing imo kape o sa asido sing imo chan. That's why you get the full benefits of probiotics that is good for your damo ang ano ginatawag nga health benefits ng probiotics, digestion, metabolism, nami ang ginatawag nga layo ka sa ginatawag nga brain fog and everything. Pero ang pinaka nami gid sa ginatawag nga pre-bio coffee, amuning kampiyon nga kape sa mga buringot taga-aga, ha, wala sa mood sa aga para maggusto mo magdamo imo happy hormones, your serotonin and your dopamine and your oxytocin, amuni ang kape mo dapat taga-aga. Ha? Nga tawag nga pre-bio coffee. Ang kape, nga gapasmile si mo, nga gambal ka dahil good morning. Pre-bio coffee. Talking about probiotics, kung gusto mo yan bungkit urot, gusto mo yan i-repopulate, gitpadamuon ang good bacteria si mo chan. Kaya feeling mo doon nagdamo ng bad bacteria si mo chan. Ha? Kaya pigaw na imo digestion, pigaw na ang ginatawag ang imo brain activity, dog permi ka lang dog katalang-talang ang imo pag-absorb sa mga antioxidants mo kag mga vitamins mo hindi na mayo ay mag-Clinica Spore Biotics ka. Ang Clinica Spore Biotics has 80 billion colony-forming units of spore-forming bacteria or probiotics that works together, no? Inilain sila mga species, lactobacilli, uh-huh, bifidobacterium. They helped each other in creating the ideal environment of your gut. Panap namin production sa imong gut-derived vitamin Bs. Yes, your vitamin Bs could be made sa imo gut. Ginoobo at kubrana sa probiotics namin ang production sa serotonin and dopamine that basically helps your overall health. So kung gusto mo nami ang imo digestion, nami ang imo brain health, mag-clinica probiotics ka na.
1: Ay, hindi ka mo magkalipat man ha, mag-extend food supplement for men. Nami ini sa Sir Boy, labi na gid sa medyo may ulo edad na. Kag daw ang function bla nila sa kama, doon hindi na nami, the permi lang sila ginahikayan ni Mrs. Arya, mag-extend food supplement for men. Ang extend food supplement for men, may maka ni sa kagklabuwas ka, nga nagapanami, ipikto sang imo nga sexual desire, Sir Boy. Aphrodisiac man ni. Gapanami iya sang imo nga libido, Sir Boy, production, para nga happy si Mrs., Sir Boy, mm-hmm, no? So, kinanglan ta ining extend food supplement for men para panami man sang imo blood flow. Mm-hmm. Kay sa imo nga blood flow, dira na tanan nga mga vitamins kag minerals ginadistribute man sa bugos mo nga lawa, Sir Boy, kung nami ang imo blood flow. Sa ereksyon, Sir Boy, kinanglan gina ang maayo nga blood flow para happy si Mrs., happy ka man, Sir Boy.
0: Muna importante sa ano, no, sa lalaki, blood flow.
1: Uh-huh.
0: And of course, condition ang imo pelvic muscles, no? Kung ano mo na kung nami imo blood flow, hindi mo man mapatinir ang blood to, ipigaw ang imo pelvic floor muscles, ay ti amo na, no, so mag-exercise per me, no? Basa ka mo sa nami nga pelvic floor exercise and mag-extend food supplement para kampiyon ang smile ni Mrs. Talking about blood flow, gusto mo yung lain naman yung paagi para magnami mo blood flow, magpamasahe. Once or twice a week. Ha? And usaron ang balanyos nga, gatawag nga itong DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon ng hagod ng init ngayon ginatag sa kasukasuan mo, sa mga tired muscle mo, it relaxes your body, kampiyon man ng aromatherapy, makuha mo sa DTX Liniment Oil. No? So kung gusto mo spa, ha? Nga arasin mo balay, dapat naka DTX Liniment Oil ka, sana oil ng bayan.
1: Okay, wala na ka dahil chimpo, Sir Boy. Abi, parting words lang, gamay lang. Lima lang ka words.
0: It's a Friday, no? Dapat kondisyon ng lawas, dapat naka DTX 500, naka Mighty C, the Alkaline Vitamin C, Eye Care Gold, and Eye Care Drops, and of course, para protektado kontra trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, kampiyon ang overall health, mag D3 Bio.
1: Okay, no? Salamat sa inyo, tanan, nga nagapamatis ng programa, informasyon sa ikayong lawas. Weekend subong, dapat kita maging healthy, bawal magkasakit, ginanglan mag-take kita permi sing aton mga suplemento nga ginahatag sa inyo. No? Kag sa liwat, inbiyap ni Dr. Ramil Oy, ang aton nga pinalangga nga CEO, aton nga Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño. Kag ang aton nga Station Manager, Sir Rods Palma, aton mga technician diri. Salamat sa inyo pag-upod sa sining nga programa. Ako naman si Engineer Ronnie Albao. I-albaw mo. Mayong aga sa tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Show.

istorya nga kalanlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3.
3: Patakas, magabuti ka.
0: DTX 500.
3: Nagkata mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
0: Mag DTX 500 na.
3: Masamihinig ka palatian?
0: I-DTX 500 muna.
3: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
3: Mag DTX 500.
0: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
3: DTX 500.
0: DTX 500.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: Yung mga blood sugar test.
6: Ilan itong score ganit?
4: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
5: Ilan na lang yung mga blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
5: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
7: K5 News FM.
8: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
9: Sen, ordosintos, ayos na. Mabuto magmudyapon sa akon. Abot ang nakamuyang ang mga taga-kalising ko. Balakron mang buyang nga daan kag ilintuon. Ah, matulog, kuya. Bala, kamuda ang magkalapaos, kamuda sang singgit. Basta, kuya, suliton ko. Paldo. Sadya-sadya, ino.

0: Boss Rocket.
1: Ano naman, Boy Ramon?
0: Kasadya sang nagkakatabo sa Senado subong boss na. No?
1: Oy, nga man Boy Ramon aw.
0: Kaya mo ni boss aw.
1: Oh. Oo. Oh.
0: Hindi ba na si Senator Lito Lapid hipuson nang na?
1: Ati oo, oh, ano man dahil gali ko ni puson sa aw.
0: Ato ba lang kaysang ginpa silent prayer siya bala?
1: O ti anong gini mo ya?
0: Naglinong lang siya eh, kaya ti silent prayer mo. Wala gi siya gagahod.
1: Oh.
0: Bas ko gadya si Lito Lapid ya boss. Kay pawala lang na sa Senado, pero safety per me. Least talk, least mistake. Di ba, boss?
1: Oo, tood. Tsakto.
0: Hindi pareho kay Rubin Padilla nga bura lang ang bura, boss. Di ko di, per me lang siya ginabas. Kung ako siya, boss, kito wala man siya may nabalaan, mag-ipos na lang sa blatan, eh.
1: Ay, amula na si Rubin Padilla, pero damo na may kapalangga siya.
0: Kag-isa ka na da? Kung damo man niya may kapalangga sa iya, boss, damo man ang may nagkakaakig sa iya.
1: Kag isa ka man day.
0: Ah, oh, ah. Suya, ikaw na yung daan sa kay Rubin Padilla, ya, boss.
1: Pero ang buta, ano ganyang inakaakig mo sa ila basta ganit tao ni Duterte daw akig ka man sa ila?
0: Aho, eh. Akig ide, kito mga sutab mo.
1: Nga ang mga tao sa administrasyon sumungaw, hindi sutab?
0: Ah, hindi, eh.
1: Hindi lang ko, naton kay ginapinan mo lang.
0: Apinan, boss, kiti tuod gidman mo.
1: At sige lang. Kayang balay ko yang adaan para lang na sa mga supporters ni Duterte.
0: Ano, boss?
1: Ikaw, guro, kay hindi ka man supporter ni Duterte, basi makapangita ka na sa imo kagulingon ni Listara na.
0: Niwara naman bala si Boss Rocket mo.
1: Sige, hiya pa bala kontra sa mga Duterte. Kay malayas, kayo sa balay ko.
0: Ayala, sa jahin, no?

0: Okay, sige. Wala na ako sang oras. Ubus na ang 10 minutos ko nga na parte ni sir sa wakal. Ibubo ko na lang ang 50 minutos nga commercial. Babayo, kabayo!
1: Ano man? Daw ba ako yun ang ekstreso mo nga? Bawa animal gini pala si DJ Nilo? Birahon niya gani mga barangay officials? Abi ko gani, ang kausa ya, kausa sa mga pigado. Ang iya ginadampigan, kausa sang imol. Gali ang bulsa ya, manang galing iya ginaulikdan. Bawa ka, DJ Nilo ka. Grabe ginang ugtas siya kay gindalas ang pila ka kapitan ng ila kabataan. Kaya gali, gusto yaman man gali, dalon man ang bata ya. Bawa animal kagit bala, DJ Nilo. Pero may punto man siya kay nga daw, wala man nahuya ang mga kapitan nga. Gindala pang ilang mga bata. Bisan tani, isa ang hala na lang sandili kadisa. Tani, wala na lang gindala. Galing kay ang ibanda, mga kabalanggid. Mas maayo na gidlang guro nga. May gabira man sa ila. O galing ang pagbiraya, do wala man to pa, do pabati-bati man nga, dapat dalo naman kuno dason, iya bata. Pero maayo man to ng style ya. Pabati-bati. Base pa lang yung madala, kundi tsamba. Marok ini si DJ Nilo. Kaya ang iya programa, raok-raok kid ya. Raok-raok kid ang galaw. Wala na damo pastor ya. Basta makakwarta lang, ayos na. Sadya-sadya, you know.

0: Aakalin nung sa inyo mga amigo, aw.
1: Psst! Hey, boss!
2: Bao, ari man ng suta po. Wala ka ka panilagaw?
1: Panilag pala mayo, tantan. Siyang nagkakatabaw.
0: Ay, gali ka mo. May dala pa ko tani nga burger para sa inyo mga amigo.
1: Ay, gali ka? Ate, sige. Pwede ka nagkagawad. Gawad na da. Oo, ah. Sus, ara man lang kalay. Wala problema. Gawad na da, tantan, ah.
0: Magkahod ko kay para ipasumbag nyo ko sa duwa ta casting last night.
2: Basta may pagkaon ka lang dala. Wala gina ya problema ya.
0: Amo na?
1: Tete, hindi ka man nila pagbalangon. Kundi doon ka malang na nila. Tete, may pagkaon ka?
0: Hala, amo na galing?
2: Oo, amo man lang ang target nila si mo, tantan.
0: Kamuya hao, anong target nyo sa ako now?
1: Pakikabian! Pakikabian!
0: Tuod ka mo mga amigo?
1: Tuod na yan?
2: Tuod na yan! Kami yan, mayugid kami yan ang mga abian yan!
0: Bistan wala ko pagkaon?
2: Mas mayugid yan kung may pagkaon ka para sa dya lamahaw!
0: Sadya-sadyay, no?

0: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabuling sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics,
1: DTX Coffee Mix.
2: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gida nga kon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga kon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
1: K5.
6: K5?
1: News FM.

0: Nahadlo ko magtilaw sa bulitas mo ah.
1: Wah!
0: Oo? Kululbaan? Pasimarikta ka naman sa ospital.
1: Ay, hindi na kuya magbalik sa ospital. Tinga ah! Nagbalik ng Bertod sa ngakon bulitas.
0: Ay! Para ka naman sa mga Bertod, Bertod, mga ina. Mas istorya lang na balahaw.
1: Ah, hindi ah. Epektibo giniya subong. Nagbalik na ang bilog nga Bertod sa akon bulitas.
0: Istorya naman gisi.
1: Ang problema kay da wala ka man inog amot sa akon bisan pamahaw lang tapos nang sambuwa ta.
0: Ay sus ah, natural eh. Kay ikaw man ang nagapanghagad, di kundi imo gasto.
1: Ay di mas mayog idea kung may iamot ka eh.
0: Ay hindi ka gentleman eh. Hindi na ko ah. Kibase, ako naman ang kabangdanan sa pagtukar sa imo balatian.
1: Ah, wala na niya sang balatian niya.
0: Ano?
1: Secured. Secured na kuya katama.
0: Ara naman. Wala na niya sigurado ya.
1: Sigurado na niya. I-try lang bala.
0: About try? Sadya-sadya inon.
1: Wah!

0: Budat.
1: Ano naman to, bugot?
0: May sinyalis na ko kung mapulit na sa kalising ko.
1: Ano naman ina, tabugok?
0: Kung madayon ang barangay ni seleksyon, siyempre mapulit at to.
1: Tiko nindi, be.
0: Mapabili lang tadi kag manghinas, batad eh. Pero kung madayon ang eleksyon, may ngagaw tatupulit sa kalising ko ah. Kay magagwarta tatuyang.
1: Kagano naman ang imuon tao. Babalik taturaner.
0: Ay, hindi ah.
1: Te, anong mangali?
0: Malider naman tato sa mga politiko.
1: Ano da yun?
0: Ano pang ginahimu, tao? Kundi may hatagay budget, ang iban ihatagda. Pero ang iban titok bunta.
1: Grabe na! Grabe ba?
0: Hindi bala mo nang ginahimu, ta?
1: Oo, kagamo man ang ginahimu sang iban.
0: Amo na lang ganing hulaton, ta. Kung madayon o kung hindi.
1: Mas mayo na gitani kung madayon eh. Para katilaw naman to sa kwarto. Bala nga may stapler. Tapos, may ngalan sa papel nga. Basi, malipat ka. Butuhon mo gid ko kay ginbakal tanaka.
0: Ayala! Sadya-sadya ino!

0: mami kayot? Do si Burog, bantong ari kayo na?
1: Oo. Oh, ato na, naglakat na. Kay hindi siya kaagwanta sang reklamo sang agi sa iya.
0: Ngay! Baw na ano man si Kapitan man. Ano abikin, naghayag-hayag naman siya sang dinaya, yamong.
1: Pero sige lang ah, sila lang da pareklamo ha ah.
0: Nga, mami haw.
1: Ay, kay ba si dumtan tayo ni Kapitan? Kag hindi yan ay ako yung pag-renew kung sang business permit ko.
0: Ngay!
1: Kag kun-kontrahon ta siya, hindi tan akatilaw sang kaayuhan sa barangay.
0: Ngay! Amo nagali, mami?
1: Oo. Dapat pasakay lang ta. Kung hindi ta magustuhan, asta lang tayo sa kumud-kumud. Ah, hindi kitaya mag-infra sa likramo, hay.
0: Bisan hindi nanggali amo maming kakatabo, pawala lang ta.
1: Oo ah, inang daw wala lang abita kabalo.
0: Hala.
1: Ikumud ta lang na ah, upod-upod lang ta abi, kumud ah. Pero sa tuod ya, hindi tayo mag-intrada sa reklamo.
0: Ati okay mami ah, noted mami ah. Kay para kun mangawat sikap, ang mga awas-awas, makaambit man tanong.
1: Ay, kuriku! Amo na, para makatilaw taya, kabigon ta nga bulag, bungol, kag-apa ta sa amo sina nga isyo.
0: Ngay! Sadya-sadya, ino!

0: na po?
1: MVP sa basketball.
0: Sagad mag-dribble.
1: Sagad-sagad pa ganyan mag-shoot.
0: Pero wag ka.
1: Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men si Tarling.
2: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
1: Ga! I-shoot na ga!
3: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM.
2: Gusto mo bala istorya nga kalanlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag mga katabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon.

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the wives of the Filipino.

Kampion Estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM. News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may physio, ang physio nga may D3. D3 Bio.

0: siya kung tanan niyo kwarta mo!
1: Ako? Huldapon mo? Wala ka bala kakilala sa akon? Congressman ako!
0: Ah! Congressman ka? Kung amo, ibalik ni kwarta ko!
2: Hey! Hi! Galingawang time!
0: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. Ang BCO, yung may Ditri. Ditribayo.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang Ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas
5: ko. Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
7: Sport Biotics. Makabulig sa

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, DGX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, baywang.
5: Si sa kadlo kapila ka mag-inom.
6: Sa DGX 500.
4: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
5: Subong kamusta?
4: Okay na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
3: DGX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago sa ka-tricycle drive. Eh, sa may ako ginasipon kaginaw. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline niya vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan. Okay. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta sa buong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C. Babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DDX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
3: DDX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix. Babaka sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Bretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
16: Performance mo bala? Maluya na?
17: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
14: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
17: Extend Food Supplement for Men.
18: Di kasi.
17: DGX 500.
19: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una na kugin ang akong nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
6: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops at adlaw-adlaw. iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
5: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
18: Ay, Mari, nga adito kaya mabakal sa mahal.
5: Kay may barato balay nga butika.
18: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
5: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
20: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
5: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
18: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
20: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
21: Rain Pharmacy.
22: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
24: News FM.
25: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
26: D3 Bio.

0: 5 Galingawanta.
1: Sa Guwasang Balay, may nakabutang nga ice for sale.
2: Mabagal!
3: Ano ba, Klon?
2: May dulce ka mo?
3: Wala.
2: May soft drink?
3: Wala.
2: May tinapay?
3: Wala gani! Kamangos imo karon ah! Kita mo, ice for sale! Ice lang baligyan namon! Mango ah!
2: Mas bango kaya eh! Balan mo nagin! Ice lang baligyan nyo! Sagad ka pa pamangkot kung ano ba, Klon ko!
0: Hey, Galingawanta!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma naging kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
6: Mga buti ka. Mga dugang pa nga binibisyo kung gainom ka D3 Bio.
7: Ang nami sa D3 Bio, Sir Boy, is that latent tuberculosis kaya niya.
6: Correct.
7: Mag-win niya say,
6: kagaw.
7: Kagaw. When you say latent tuberculosis, amo ni siya, tanan abi kita dok, kapati kita nga may tuberculosis kita ya. Tanan kay common kayo eh.
6: Sang dormant,
8: sang ta.
7: Sang bata ka pa, ginalukan ka sang may TB, way kakabalo. Pero bangod nga gadidi ka pa sa nanay mo, puno ka sang monolaurin, indi ka sarang si TB. Karon ara lang nagapundo sa lungs mo, mahulat na siya, very opportunistic. Mahulat si Mycobacterium tuberculosis nga magpigaw sa immune system, kag atakihon niya ka.
6: Indi pagulat ta.
7: Indi pagulat ta.
6: D3 Bio.
7: D3 Bio will hunt them and
6: indi lang
7: kill
6: si monolaurin ha. Ara pas monocaprin, monocaprilin nga kaya balon ang ano.
7: Kang nami si Abido,
6: ang makagaw.
7: Silyula yung ginapangita, yung kinaproteksyonan niya. So, matultulan niya kung diin man ga panago sa lungs mo si Mycobacterium tuberculosis.
6: Kung inom ka sa imo 6 months nga medication, wala gina problem nga mag-inom ka di tribayo. Kaya wala na yung contraindication. Napariho lang ka bala, nagkaon data. Nagkaon, nag-usang sang ano, sang gulang na nga lubi.
8: Puini yan, no?
6: Anong kalainan da?
7: Oo. Do nagdidi ka lang sa kata sa nanay mo.
8: Ang nami lang siya sa ato sa D3 Bio, kay cold press ni siya ng extra virgin coconut oil. The most efficient kind nga coconut oil is cold press extra virgin.
7: So meaning, kung may TB ka o wala ka man TB, that mag D3 Bio ka.
8: Correct.
7: For your protection.
6: Ako mas nami nga mag D3 Bio ko samtang wala pa ko TB.
7: Oo.
6: Hindi na ko hulaton yung magka-TB ko.
4: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio compare naton sa plain D3. Nami galing ang D3 Bio Sir GP sa mga nagkadto sa gym bala. Hindi magkadto sa gym. Kaya nga man, ang D3 Bio
6: makabulig
9: ang MCT sina nagabulig sa aton para magdamo ang aton niya energy.
7: No?
6: Gainit ka pa.
9: O gainit ka pa tapos
6: dasi magtunaw ang bas mo. Mga sobrang tambok.
9: O mga buyon mo abi. No, ang mga kalabanan ginahandom sa ginatawag na gym bala. Tunawon ang ilang stored fats.
4: D3 Bio.
10: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakakadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal,
6: sumagbuti ka. Te, mano pa kamo? D3 Bio na kamo ah.
8: Energy ka. Ako may harak ko yan.
6: Nanoy mo sa Raboy ah.
8: Ang namian ko gidyo sa D3 Bio, kay maputiktahan ko mga pinalangga ko sa kabuhi, biskan immunocompromised sila. So, mga panahon, pandemya, sabon mo, ang pinaka-prone gid for infection, mga diabetiko, mga hypertensive, ang may mga cancer, ki-weaken ang ila immune system. Pero ang D3 Bio, yaway de ialabot. Biskan weak ang imo immune system, putiktahan ka sa D3 Bio because it is an independent killer of viruses, bacteria, and fungi. Why siya labot? May masakit ka. Ang iya lang niya makakita ko di virus sulod patyon ko without the help of your immune system.
6: Galing kayo butangan ni mo D3 Bio, mabulig din mo immune system.
8: Correct.
6: Pero hindi matamaan.
8: Hindi matamaan. No? We meaning to say na biskan ano ka immunocompromised, biskan nagbulig pa to si vitamin D3 mo, ang monolaurin, ang monocaprilin nga ara sa D3 Bio matabang gidya sa ito.
6: So, D3 Bio has anti-inflammatory substance.
7: Mm-hmm.
6: Nga kaya niya i-correct ang mga inflammation nga gakatabo sa imong lawas.
9: Oh, budlan
6: te, prostate problem be, prostatitis, kaya na niya.
11: Kaya.
6: Ang mga paghubag sa tuhod, kaya niya.
11: Kaya.
6: So, anti-inflammatory, grabe ang kuan mo, inflammation, sir boy. This is a secret killer. Huwag kakabalo, tingala ka, kada mo mga pain nga ginabatyag mo sa lawas, huwag kakabalo kung diin naghalin ina nga pain. Pagpacheck mo sa imong CRP or C-reactive protein, perti kataas, may inflammation ka sulod. And that inflammation is the marker na pwede ka mag-cancer.
11: Oh,
6: so, ang nakanami, kung nakainom ka D3Bio, simintohon niya ang tanan nga mga cancer cells mo.
11: Lalo na, no? If you take D3Bio twice or thrice a day, no? Kaya mo ginadapat, no?
6: Three times a day.
11: Three times a day.
6: Pero kung natangkaso na ka, na ubo na ka, na sip, o na kayo lanat ka na,
9: every 4 hours.
6: Every 4 hours. Kumplito.
12: D3Bio. O, si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
4: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3Bio. Health News. D3Bio. With Visio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3Bio. Mabakal sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
12: O, si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
4: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
14: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
15: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
16: Ew! Yucky!
15: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
4: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa makahalit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
17: Q7 lot.
18: Ano ginabatsyag mo sa
17: high blood gid ko?
18: Ano sa una ang imo?
17: Blood pressure. 180 over 100.
18: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
17: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
4: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
19: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
22: Gaan, mag-joy ride man tabi ka.
23: Wala sa kondisyon ang makina ko.
4: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
22: Tika, mag-joyride na ta.
23: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
22: Sakay ka kidiya!
23: Siyempre! Naka-extend ko ya!
22: Basta sagad nga driver, extend lover.
4: Extend Supplement for Men.

0: GTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Healthy nga swanis.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Healthy nga swanis.
0: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
3: I Care Gold.
4: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Pantayan sa K5 News FM

0: radio campione radio
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
3: Ang kampiyon nga oras, mga kaki-five, 11 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 11 sa aga.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro, kag-estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto. Kag-sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.
4: K5 Darren Salomeo Hanson sa 11 Mbps.
6: 11 Mbps?

Mayong aga Pilipinas, Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Nagapalayag na ang programa nga 11 Mbps. Sa subong adlaw sang Biyernes mga kakifive. Thank God it's Friday. Petsa 4 na kita sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Dapati ang petsa kag bulan kung kaisa. Di na kita kadumdum sa kada sigon sang aton sininga champo mga kakifive. Kaupod nyo ang inyo alagad si Kakifive Darren Salomeo Henson. Magatalakay naman kita sa mga balita. Mga balita ka nagkainabo diri sa aton sininga pungsod Pilipinas. Ilabi na diri man sa probinsya sang Capiz. Updanay kita sa launa sang hapon mga Kakifive. Gadi standby sa mga talalupang don man nga mga balita kag impormasyon. Diri sa aton sininga pangalagad. Sa aton na sininga mga nakalinyada nga mga balita. 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuanay Pilar. Nagasaulog subong adlaw sang ikaduha ka tuig nga anibersaryo. Chief Executive Officer kag President sang K5 News FM Philippines nga si Dr. Ramil Itangoy nagatambong sa ikaduhang anibersaryo sang K5 89.7 Radyo Tagbuanay Pilar. Sa dugang panaton diri nga balita mga K5. Adiri sa aton sini nga pagpangalagad Capiz Sugar Central posible nga ibaligya sa Universal Robina Corporation nga ginapanigyahan no sang Gokong Way Group of Companies. Ginatos katrabahante posible madulaan sang pangabuhianan. Dugang panaton diri nga mga balita, National Simultaneous School Safety Drill ginpatigayon sa mga eskwelahan sa Capiz. Banwas ang sigma kag pilar nagbaton sang tagisa ka service vehicle nagikan sa Capiz Provincial Government. Kag panibag-o nga kaso sang balatian nga dengue na record. May ara na subong sang lapit no 700 ka mga kaso sang dengue ang napagkit diri sa Capiz mga kakifive. Pagpasemento sang dalan sa barangay Aglanot sa Banwasang Dumaraw no nga mga nagmadugay naman nga gina reklamo sang pila dito ka mga residente labi na kunti gululan. Sige, pasalamatan nila subong sa Capiz Provincial Government kay pag-aumpisahan na ni mga kakifive. City Veterinarian's Office nagpatigayan sang blood sampling kontra sa bird flu. Kag iban pa naton diri nga mga balita kag impormasyon. Inyo lang atutukan diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Apang anti sanay sinanoy check tang lakat sang aton sini nga panahon. Nagikan sa aton sini nga pag-asa mga ka-K5 kay diri sa ruwas oh, naga gulugal o mang tiempo kisa naga tuhaw man no si Haring Adlaw. Isa nagatika-tika nga panago nga magulugal umon ng aton sininga tiempo mga kakifive. Ano ba lang buot patimaan sini abi ilatawo naton ano ang lakat sang aton sininga panahon subong adlaw sang Biyernes mga kakifive. No halin sa aton sininga State Weather Bureau nga pag-asa. Ulat panahon. Sa aton sininga ulat panahon mga kakifive, ang habagat no padayon nga nagaapekto diri sa Luzon no kag Visayas amo ning rason nga magulugal umon kisa nga aton sini nga tiempo mga kakifive. Nagadala sang magalumon may lapta-lapta nga pag-ulan kung kaisa miexperyensyanta diri sa Western Visayas. Mga kakifive, bangod sa sining southwest monsoon o kon habagat. Makasarangan tumtom makusog ang uyop sang hangin diri sa Western Visayas.
magadalaman, no, mga Haki 5 sang makasarang ang tumtum na balon na ton nga kadagatan. Samtang may ginamonitor ang aton sinigapagasa, isa ka tropical depression ang LPA ni, no, nga ginamonitor sa bahin sang extreme northern Luzon, no, mga Haki 5. Kag na dula na to ya, no, natunaw na to si tropical storm Saudel. Isa naman ni ka tropical depression sa bahin sang extreme northern Luzon, ara sa 1655 kilometers na sidlangan sang extreme northern Luzon, mga Haki 5. Pero wala ni sang direkta pang epekto adiri sa ton sininga pungsod. Okay, sagwa pa man isang aton sininga Philippine Area of Responsibility, mga Haki 5. So mo lang na ang habagat pa dahil nga nag-apekto diri sa Luzon kag Visayas, mga Haki 5. Nabatian ang aton sininga ulat panahon kag ginadulong ini sa inyo sang kaluwan sang healthy kag kampyon nga kape, ang DTX Coffee Mix, mga Haki 5. May ara ini sa mga ingrediente nga natural kag makahatagin, no, benepisyo sa aton sininga ikayong lawas. Sa pag-inom na ton adlaw-adlaw sang DTX Coffee Mix, ginatinluan sininga aton sininga lawas, no, ginapagwa sini ang mga toxins kara sa aton sininga lawas, mga Haki 5, para mangin healthy kita. Ang DTX Coffee Mix, may ara inisang mga kampyon nga ingrediente, kangay sang ampalaya, ukon amarguso, chia seeds, and disugar sugar cane extract powder, mga Haki 5. Gani sa mga coffee lover dira, diri na kamuya sa kampyon kag healthy nga kape ang DTX Coffee Mix. Bangod na kakape ka na, naka-detox ka pa, mga Haki 5. Ang DTX Coffee Mix, available ini sa tanan nga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar.

0: Das Manalansan adira sa may Metro Manila sa Mandaluyong City. And also kay Sir Rodolfo M. Evangelio Jr. Mayong unto, dira man, nagatutok diri sa ton sininga Facebook Live. Kay Joshua Patrick Matias sa Matias and Robles Ocon Robles Family. Sa Rosario Lantangan, Pontevedra, Capiz. Maayad-ayad gin nga pagpamati dira sa inyo. Oras sa aton sininga pagpangalagad, 23 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 11. Adiri sa aton sininga pagpangalagad sa programa nga 11 Mbps. Kay Migo naton Julan Lorenzo, no, ginatamyaw man naton dira sa may San Juan sa Banwasang Heminda, nakatutok man mga kaki-5. And also kay Ma'am Gianna Amville Siloso, dira sa may Barangay Luktugan sa The Amville's Choice na mga kaki-5. Sa Light Shine Bright Provision, no, dira sa may Punta Tabok, kay Nainelia Mayadayad, dira nga gaman. Kag sa mga listeners naton dira sa may TATC o Conchodoro Arsenas Trade Center, sa mga vendors naton dira, no, kag pila ka mga balalagyaan nga nagatutok diri sa aton sinigapag pangalagad. Sa kay Grace sa Delphine, no, subong man kay Margilene Nobleza and Rowena Hasmin dira sa may Paseo de Rojas, mga listeners naton nga always kin nagatutok diri sa K5 News FM Rojas, mga ka K5. 24 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 11 sa aga, ang detalye sa aton sinimangin panglinyada nga mga balita, kagiban pa nga mga impormasyon na inyong atutukan sa aton sinipagpanumbalik pagkaligad sa mga pahanumdom. Kindly stand by. K5 News FM.
1: News FM. D3 Bio. O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko ma-memory ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, naging ugdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
5: GTX 500. Pasami ka pala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho?
6: Kag-stress adlaw-adlaw?
5: Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-GTX 500 ka! Kaysa GTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan. GTX 500!
7: GTX 500!
8: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 36 na lang ang sugar ko.
9: TTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Mimi.
11: Dali kasi napit akong tuhod.
10: Arthritis na gali.
11: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala, naging nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
9: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
9: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Milagro. May arap ko ulcer. Hindi ko makakount sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Tibugit ka tama.
9: Mighty C!
12: Mabaka sa mga butika.
9: TDX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
15: So na.
14: Good day. Magid ako sa akong body odor.
15: Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong.
14: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
15: Kag
14: naghamis ka nagbuti. Gid akong nga panit.
15: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap.
12: Mabaka sa mga butika.
16: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Nakadito. Ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsagan kung anak bawang akong panulukan.
6: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
17: Gabasa na naman bala ang imo.

0: Hai, kabasak na naman.
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
0: Nagabasa na naman, balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
1: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
5: Muling binuhay mo.
0: Extend. Isang kapsula ka lang.
6: DTX 500.
7: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
6: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
9: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Mari, naadito kaya mabakal sa mahal.
4: Kay may barato balaya nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
6: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: May puso!
11: L11 Mbps!
12: Karen Salomeo Hanson. K5 Karen Salomeo.

0: 28 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 12 sang unto. Pabalik kita mga ka-K5 sa pagpangalagad sang programa nga 11 Mbps. Sa gihapon kaupon nyo ang inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson. Direkta na kita sa aton diri nga nakalinyada nga mga balita mga ka-K5. Kahapon nga adlaw ang Department of Education nag-conduct mga ka-K5 sang simultaneous national simultaneous school safety drill. No? National simultaneous school safety drill mga ka-K5. May kang tanan iniya no para sa pagpalig-on sang seguridad. Ma-train ang mga estudyante kag mga manunudlo numangin ang staff sang eskwelahan kung paano mga ka-K5 ginarespondihan ang mga emerhensya no mga ka-K5. Ini kasunod sa mga nagkalatabo nga mga violente nga mga insidente sa pila ka bulutuan diri sa aton sini nga pungsod Pilipinas mga ka-K5. No, amo na nga rason no ginapasangkad sa aton sini nga Department of Education ang kahandaan no mga ka-K5 gakandak sa mga safety drill. O hindi lang niya siling normal no nga mga drill nga ginapatigayon sa isa kabulutuan mga ka-K5. Okay nga da na mga usually nga mga ginapractice naton nga drill sa school is mga earthquake drill no mga ka-K5, pero iniya subong mas ginpasangkad ni siya para mahibaluan sa aton sini mga estudyante kag mga manunudlo no mga ka-K5 ang ila sini nga himuon no mga ka-K5 kung paano mag magpatigayon no sang mga tikang ma-secure ang kaluwasan sa mga estudyante kag mga manunudlo mga ka-K5 kag para hindi na bala masulit no mapamarisan ang mga pila ka mga violente nga mga insidente nga nagluntad sa pila ka bulutuan diri sa Pilipinas mga ka-K5. Nga kun sa diin may mga nautas ang kabuhi bangod sa mga shooting incident mismo sa sulod sa eskwelahan. May mga stabbing incident. Kag ano pa diray ang o kon ano pa diray ang kinagamo mga ka-K5. No? Bangod da pila ka mga eskwelahan na observe may ara sang kakulangan pag-abot sa seguridad kag sa hibalo mga ka-K5 kung ano yang himuon no ang response in kaso may mga emerhensya nga nagakatabo sa mga bulutuan mga ka-K5. Importante niya nga may kaalam bala no nga aton sining estudyante o kon ihibalo o kon awareness kon ano ang ila sinihimuon din sila makadto sino ang sundan nila no di syempre no mga magapanguna gidiray ang mga manunudlo kag paano buligan ang mga nagakinahanglan sang assistance mga ka-K5. It's very important sa sini nga mga sitwasyon kung sa subong nga panahon hindi nato niya masigurado no kung na saan o maabot ang emerhensya sa eskwelahan mga ka-K5. Wala tawayo itong mga nagkalatabo sa mga nagligan nga bulan. Una to ang sa Tacloban City nga kung saan to ining mga makabig na ton nga mga mass shooting incident gakatabo lang sa iban nga pungsod sa Estados Unidos pero na-experience na diri sa Pilipinas mga ka-K5. That's why appreciate no ang effort sa aton sini nga Department of Education with the coordination man sa aton pila ka mga ahensya sang gobyerno nga may ara sang katungod no pag-abot sa mga emergency response mga Haki 5. Ha? Di syempre ini hindi lamang sa mga estudyante nato nakasalalay ang amo nga kahandaan mga Haki 5. Dapat no ang ini mga nagkalatabo recently no nga mga violence eskwelahan makwaan man isang leksyon sang aton sini ginikanan dapat man nga seryosohon monitoron sang aton sini nga mga ginikanan ang ila sini mga kabataan no mga Haki 5 kay may ara nga mga nalingat nga mga ginikanan why nila na monitor ila sini mga kabataan nga mo nagali ang mga ginahimo na no kabalo na isang mga hindi dapat bala nga hilimoon sang isa ka ara pa sa hamtong nga edad mga Haki 5. So iniya hindi lang tungod nga responsibilidad sang aton sinibulutuan mga Haki 5. Sa gihapon dako man ang role sa maginikanan naton nga ipahanumdom no kon ano ang mga insakto mga Haki 5. Ipabatsyag ang pagpalangga at tagaan ginaton tiyempo. Okay, may ang kadabanan nga mga involved nga nagatuga bala sa mga violente sa eskwelahan natukiban ulihi mga Haki 5 nga timiara sa mga problema no nga hindi ma-address sang mga ginikanan mga Haki 5. So iniya nga mga concerns recently kun nga may nagakatabo no mga Haki 5 sa mga bulutuan nga mga violente hindi lang nitungod nga na-influensyahan sang social media kun sang internet sa mga application online ha mga Haki 5 kundi malikawan pag ini kong namomonitor nato nang aton sini nga ginikanan ako na sang aton sini nga mga ginikanan ang mga kabataan no mga Haki 5 kagining simultaneous kahapon nga adlaw nga safety drill kon school safety drill hindi lang diri sa Capiz kag sa Rojas kundi sa iban man nga mga bulutuan diri sa pungsod no dululungan mga Haki 5 ang katuyuan bangin handa no ang aton siniya nga bulutuan ang mga personnels no mga staff ang mga estudyante kung may mga emergency kung ano ang ila sini nga himuon para ti makaluwas sila no sa posibleng nga katalagman mga Haki 5. Adiri sa Rojas ng mga eskwelahan diri no nga nag pakigbahin ang Inzo Arnaldo Integrated School no sakop ini sang Schools Division Office ang Rojas City sa Division of Capiz naman ang Pontevedra National High School, Panay Central Elementary School kag ang Jose Diva National High School mga Haki 5. Ang St. Joseph School sa President Rojas ini is isa ka private school na mga Haki 5. So importante gid no may mga kasubong sini nga mga drill ya para ma-practice lang aton sini nga mga estudyante, mga manunudlo naton ka mga personal akon mga school personnel anong dapat himuon sa pag-responde no kaga mga evacuation procedures. O hindi lamang niya para sa mga ano hindi lamang niya parte sa mga violence nga mga insidente kundi sa mga may mga ano man no mga sunog bala no kag linog iban pa nga mga emergency mga Haki 5. Ini mga safety protocols niya sa aton sini nga mga eskwelahan nga dapat no regularly nga ginakandak para hindi ya malipatan sa aton sa mga estudyante kag manunudlo mangin preparado ya sa tanan nga tion mga kaki-five. 18 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 12 sang udto diri sa ton sininga pagpangalagad sa programa nga 11 Mbps. Kay Sir Mike De La Torre, no, gapatamyaw siya sa sininga pamilya sa Sitio Kapulan sa Barangay Indayagan maayon sa family De La Torre and Dulfo. Kag sa Barangay Indayagan maayon kag sa family Sirado sa Barangay Leong, especially kay Attorney Vincent Tutong De La Torre Sirado nga iya sininga pakaisa kag family man sa Buntod Panay. Kay Pakas Gaga Jonas kag sa Sokgang family kay Pakas Richel and Maricel. Sir, mayad lang ang pagpamati man sa Binliro Store sa nagabaligayat mga karne kag baboy kag kay Auntie Daday De La Torre Binliro kay Uncle Bitit Binliro sa Barangay Tuburan maayon. Sir, mayad lang ang pagpamati man sa Lambarte Sari-Sari Store sa Mambusaw, especially kay Uncle Zalde Lambarte kag kay Auntie Gingging Uncle Eden. Sir, mayad man nga pagpamati sa taga CVM Pawn Shop Money Changer. All branches ang laan ng mga gadget sa Uyo Torong Street, Kalibo Branch, kag sa Alpha Omega Beta Ombets Fraternity and Sorority 1976, mga kaki-five. Greetings coming from Sir Mike De La Torre, mga kaki-five. Ma'am Bernadette Omitin Calzado, nagatutok naman sa aton sininga pagpangalagad. Kag subong man, si Ma'am Liza Barrientos nagapamati na dira sa may Sitio Tambak sa Barangay Colasi. Kay Ma'am LC Aconia mayong unto dira sa may Kapagaw Panitan. Kaginatamyaw yaman si Tessie Blances ang Balatukan Panitan. Thank you gid. Kay Elmer Bakli Bertoldo mayong unto kaki 5 greet ko lang si Tambay. O kung Tambay pungkuan si Pani na ano ni? Pani, Naneta, Socarno, Bongbong, Lomboy, Padoy, Bogol, Roger, from Dodsbert. Kaginagreet niya man ang iasininga pamilya, si Pani, John, Ejiboy, Elmar, Edelin, MJ, Yana, Kulit, sa Sitio Rosario, sa Lantangan, sa Banwasang Pontevedra, mga kaki-five. Oras 15 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 12 sang udto. Diri sa pagpangalagad sang programa nga 11 Mbps mga kaki-five. Ining abahin ginadulong sa inyo sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C mga kaki-five. No, number 1 nga vitamin C partner mo para sa imo sininga ikayong lawas para mangin healthy kita mga kaki-five. Pamakuro ng aton sininga immune system sa pag-inom adlaw-adlaw sang Mighty C Alkaline Vitamin C na mga kaki-five. Kay kun manubo nga daan ang level sang vitamin C sa aton sininga lawas, nagataas ang peligro mga kaki-five nga makaangkon kita sang nagnari-sari nga mga balatian kag mga impeksyon. Gani importante adlaw-adlaw tayo nagainom, no, sang Mighty C Alkaline Vitamin C kay ginapaayo ya gid ni, no, mga kaki-five ang natural kag adaptive nga immune system nato, no, kon immune response. Makabulig ini nga i-neutralize ang bacterial toxins labi na mga endotoxin pinaagi sa pag patay, no, sa lipopolysaccharide formation signals sa mga mikrobyo mga kaki-five. Pabas ko gon ng aton sininga resistensya mag Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabakalin ni sa tanan nga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Ang clinic sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center na hamtang diri sa McKinley Street, tabok langit sang PLDT mga kaki-five. Available man ini online na pinaagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga kaki-five. Oras naton 13 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 12 sang udto. Diri sa aton sininga pagpangalagad. Dugang o kon dugang pagin nga mga mensahe, no, kay Roberta Patricio. Ma'am Roberta Patricio mayong udto. Nagatutok diri sa aton sinigapag pangalagad kay Rakis B. Molo. Ama yung unto man sa imo, Rakis B. Molo. At ara sa Pilar, no, si Ma'am Roberta Patricio. And kay Tyro Di Cata, dira sa barangay Nagba, no, mayong unto man. Kag sa kay Uncle Jojo Lope, kay Dudoy Warren Herosa, kay Nini Camille, sa family Soberano, Tibor and Herosa family dira sa sitio proper, kag also kay Mama Leia and Uncle Raul, kay Nanay Luisa, nga nagapamati sa subong naton sinigapag pangalagad mga ka-K5. Oy, bantayan ha! Sa masunod na nga simana, umpisa sa Lunes mga ka-K5, inyo na nga masaksihan aton nga lantawon ang aton sininga mga participants nagikan, no, sa nagkalain-lain nga mga secondary schools diri sa probinsya sang Capiz para sa aton sininga live reporting competition 2026 mga ka-K5. O mga bata nga mga reporter naton, no, nga mga reporter and broadcaster, o sinuhayan na mga pangibabaw sa ila mga ka-K5 sa elimination round sang live reporting competition 2028 sang K5 News FM Rojas. Umpisa na sa masunod nga simana adlaw sang Lunes, no, mga ka-K5, mabatian nyo na sila. Nagkalain-lain na ton nga mga participants, ha, nigikan man sa nagkalain-lain nga mga secondary schools diri sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Ganito tok kamuya, no, sa halin sa aga kag sa hapon naton nga News and Public Affairs Program sang K5 News FM Rojas mga ka-K5. Yes, minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 12 sang unto. Diri sa aton sininga pagpangalagad kay Ma'am Sinalin Finiquito Tabige nagamonitor man. Dira sa may Vizcaya President Rojas Capiz mga ka-K5, silinga yung unto Sir Dar and all ka-K5, God bless everyone. Sa aton sininga pagbalik, no, mga ka-K5, aton ni Baloon, no, kay ang kaso sang dengue nag dugang, no, may mga panibag-o nga mga record o kon may panibag-o nga mga kaso masobra 30 ginang nagdugang, no, mga ka-K5, no, managani ang panugyan sang aton sininga mga health authorities, ilabi na mga ka-K5, no. Ara pakitaya sa maulano naton sininga tiempo nga daan, no, way taya kabalo kung sano magtupa ulan, no, gani i-check karon ginato naton sininga mga palibot basi may mga nakastack dira ka mga tubig kay amo nang delikado, no, kay ginaitlogan ina sa mga lamok nga nagadala sang balatian nga dengue mga ka-K5. Hindi talipod sa aton, no, katuman kakadelikado ang dengue, no, kon mapabay-an mga ka-K5, kaya posible mapatay ang isa katawo mga ka-K5. Bukon makamamatay ini ang balatian nga dengue kung hindi ya matatapan, hindi maagapan mga ka-K5. Ganing importante gid, no, ang panugyan sa aton sininga mga health authorities tumanon gid aton mga ka-K5. Bisan di ya maulanon gani, no, madamo gyapon lamok nga isa nagapanago man na sila sa mga palibot na kapi pa ko hindi kita ya matinloon sa aton sininga palibot mga ka-K5. Tidiragin na sila, nabian sila, no, sa mga basura, sa mga dulom-dulom nga area bla. O bisa sa mga balay takisa ko mga way na tong ginahimos. May mga nakatambak dira nga mga way na to na tinloan. Tiyan mo ginaampay sa mga lamok mga ka-K5. Ibaloon na to sa aton sininga pagbalik. Pilang kabugusan nga kaso sang dengue diri sa aton sininga probinsya, no, mga ka-K5, kaganong pinakaapektado gid no nga pangidaron sa sining nasambit nga balatian, para mangin aware man kita, no, mga ka-K5, kag malikawan nato ni anong dapat nga mga himuon para malikawan ini mga ka-K5. 8 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak na alas 12 sang unto. Magamboy kita rin sa pilaman ka mga importante nga mga pahanumdom. Kag standby na sa mga dalagkuan nga balita national, international. Kag iban pa kaupod si Kakler o kon si Kaki 5 Clarissa Berha sa MyTC Network News. Kaki 5 kindly standby.
1: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
3: 470.
2: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
3: 160. Na best get ang DTX 500 para sa
1: DTX 500.
4: Istoryahan ta subong, paano makaapekto ang dieta sa immune system. Upod naton sina diskusyon si Dr. Ramil Uy, masamin naton ginahambal dere that your immune system relies as well on the quality of food that you eat. Nga may mga pagkaon abi nga makapahuyang sa immune system. May mga pagkaon man makapabakod sa immune system. Duwa ang line of defense ang immune system. Pero minti ni gihambal ni Sir Boy, you have the adaptive immunity kag innate immunity. Ang first line of defense, amo ni siya ang ginatawag naton nga innate immunity, no? Amo ni siya nag-include sang your skin as well serves as barrier, no? Kag ang mucous membranes, they are part of innate immunity. Mm. Mucous membrane, inyong skin, chemical and cellular defenses. Mga innate na sila, meaning to say, halimbawa pagkabata mo, ara na naiyang adaan sa imo sinilalawas. Oo. Now, ang problema sa innate immune system, hindi siya specific. Ang iyang response sa tanan nga balatian, palarihos. Hmm. Because hindi siya specific. We have what we call adaptive immune system. Ini siya, ginabugusan sang specialized blood cells, kag proteins, no? Nga target ang specific cause ang kagaw. Diri na din nagabulig sa aton ang DTX 500.
5: Amo ni Sir JPO, may kalabutan all the time. Ang antioxidant sa imong immune system, kag mga ginakaon mo nga mga free radicals.
4: Husto.
5: Kaon man sila bla. Di ba, na-discuss na to ng ligad nga mas paborito sa imong immune system, mas unahon niya kaon kung may tamis nga giyon una mo kaon.
4: Husto.
5: So once nga tamis ang una kaon nun, di ang matabo Sir Boy, dasig sila magluya. Kaya ma-oxidize na to mo. Imo lang lawas ka oxidize. So ilaman nga mga ano? Cellula, ma...
4: Aton cellula.
5: Galuya man. Di kung amo na ang mostly nga ginapasulod mo, di sigurado gidyay.
4: Husto.
5: Hinay mo immune system. Amo na kapila na balik-balik ng mga resources. Hindi magsigit count tamis, hindi magsigit count tamis. Kay dali mapatay imo immune system. Dali magluya imo nga immune system.
1: TTX 500.
6: June 7, Lord. 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sa una?
6: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
6: magino? 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
6: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
6: 120 over 90.
1: DTX 500!
4: What else? Ining aton nga microbiome sa aton silingatian. Pag sige ta kaon karne, way taga kaon sang utan, which is a prebiotic. Iniman ang mga probiotics na magkakalamatay sa tiyan. And ining pagkaon sang tamis promotes inflammation.
5: Correct.
4: Which is gaga...
5: Mas damo gapista ang bad bacteria compare sa mga good bacteria kung tamis.
7: Oh, gakapatay sila Sir JP. Ang good bacteria naton.
5: Pero kung palainom ka DTX 500, palakaong ka prutas, palakaong ka gulay, grabe ka strong. Bakod ka tama ang imong immune system.
4: So, ang advice ganin nila, Doc, confirm ko no processed food ang imong ginakaon, gabikon ka da, gahantog ka, gaham ka, gasosage ka, permi na lang amon abi ang imong balik-balik, dapat high in antioxidant ka, no?
7: Correct.
4: Anong imuon? Kung wala ka time magbakal sa mga priska nga prutas, mag DTX 500 ka.
5: Dapat amo na tani, alam ka bla, we are slave of our appetite. Slave kita sa atong appetite. Once nga slave ta sa atong appetite, ti nanamian ta kaon na doksam. So kung nanamian ta kaon, kabalo man ta magpili sang nami nga suplemento. Kung nami ka magkaon sa mga malain nga pagkaon, dapat kabalo man ka magpili sa mga nami nga suplemento. DTX 500 is anas pinaka mayo.
4: Again, if you want a healthy life, dapat healthy diet ka. Oh, hindi ka mag-expect
5: healthy diet plus a healthy supplement.
4: Let your food be thy medicine and thy medicine be your food. Oh, see?
5: If you eat rightly, you don't need a doctor. Because ang imo ginkaon doktor na.
2: Oh, see? DTX
8: 500. Si Catalina Habagat.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
8: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsol, morning. Dason inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo gate. So buong gimintinans ko, nag-sir ka namin-amit, nag-isa ako nga mata.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow, my puso.
10: Sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag Mighty C, Alkaline Vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
11: Tagtag ng pimples?
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang na balat?
12: DTX Beauty Soap.
11: Gustong kumuti?
12: DTX Beauty

0: Extract at Virgin Coconut Oil. DTX Beauty Soap.
1: Bilhin na sa mga butika.
2: Ang epektibong eye care capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mas pina-epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas dinasa ng lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, at pinilakas na bellberry. Berry extra. Kaya kung nanlalabo ng iyong paningin, may katarata, pterygium, astigmatism, glaucoma, mag-eye care gold ka na. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas pinilakas. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold. Ang superior I formula GTX 500.
3: Camilo Igana, Puerto Princesa, Palau. Ako po'y may sakit ng prostate na namimilipit po ako sa sakit kapag ako umihi. O ngayon, nirisitahan ako ng mga gamot, hindi po gumaling. Nung narinig namin ng GTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumanda ang ihi ko sa awa ng Diyos. Nung nakatik ako ng GTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi.
4: GTX 500.
5: Oras sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
6: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
4: K5 News Philippines.
6: Sumasayo ang MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
6: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
4: MyDC Network News.
5: F1. Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, 10 million peso sa fishing vessel ipinagkalooba ng BFAR sa mga mangingisda ng Gonzaga, Cagayan. Mga opisyal ng barangay na inireklamo tungkol sa BBM scholarship ang maaaring masampahan ng reklamo. At Capiza Sugar Central, posibleng ibenta daang-daang mga empleyado, posibleng mawala ng trabaho.
6: YTC Network News.
4: YTC Network News.
5: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 10 million pesos na fishing vessel ipinagkaloob ng BFAR sa mga mangingisda sa Gonzaga, Cagayan. Ang kampiyon na balitang yan, atin sa atin ni K5 Dan Chavez.
7: Nakatakdang formal na tanggapin ng San Jose Fisher Fox Association ng Gonzaga, Cagayan ang isang 62-footer fishing vessel mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na nagkakalaga ng 10 milyong piso upang palakasin ang lokal na industriya ng pangingisda sa bayan. Pinangunahan ni Engineer Perlita Mabasa ng One Cagayan Agricultural Cluster ang isinagawang konsultasyon kasama ang lokal na pamahalaan, BFAR at Office of the Provincial Agriculturist o OPA noong Agosto upang matiyak ang maayos at napapanatiling pamamahala sa naturang sasakyang dagat. Bago ang tuluyang paggawad, sasailalim muna sa serye ng pagsasanay ang mga mangingisda at papipirmahin sa isang Memorandum of Agreement umuwa. Ang fishing vessel ay bahagi ng 2 deep sea fishing fleet para sa lalawigan ng Cagayan na nagkakalaga ng 300 bilyong piso bawat isa. Ang proyekto ay opisyal na inaprubahan ng Regional Development Council o RDC sa kanilang 139th full council meeting para sa modernisasyon ng sektor ng pangisdaan sa rehiyon.
8: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez na gulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
5: Samantala, mga opisyal ng barangay na inireklamo tungkol sa BBM scholarship, posible masampahan ng reklamo. Balitang hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
9: Maaaring masampahan ng kaso sa Office of the Ombudsman o sa sanguniang bayan ang mga opisyales ng barangay na nangagrabyado o nakagawa ng offense tungkol sa pagpili ng mga beneficiaryo sa BBM scholarship. Sa paniham ng K5 News FM kay Mr. John Ace Azarcon, Provincial Director ng Department of the Interior and Local Government o ang DILG Antique, kanyang ipinahayag na ito ang grievance option na ibinigay ng implementing guidelines. Dagdag pa ni Provincial Director Azarcon na tumutulong tulong ang DILG sa pag-render ng technical assistance at kailangan ring ilagay ang verified complaint at ipasubscribe sa notary public. Napag-alamang maraming estudyante sa bawat barangay ang nagre-reklamo tungkol si Dipatas sa pagpili ng mga beneficyaryo para sa BBM scholarship na nagkakahalaga ng 20,000 pesos na tulong pinansyal. Dagdag pa ng opisyal ng Barangay Education Committee ang dapat pumili at hindi ang isang individual o opisyal lamang mula sa barangay. Para sa MyTC Network News, KK5, Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
5: At Capiz Sugar Central, posibleng ibenta daang dama empleyado, posible namang mawala ng trabaho. Balitang hatid sa atin ni KK5 Myla Fuentes.
10: Daang empleyado ng Capiz Sugar Central sa President Rojas Capiz ang posibleng mawala ng trabaho kasunod ng napaulat na planong pagbebenta ng kumpanya. Nagulat umano ang mga empleyado matapos hindi sila papasukin at ipinaalam na lamang na makikipagpulong sa kanila ang pamunuan. Ayon sa impormasyong nakalap ng K5 News FM Rojas mula sa ilang empleyado, sinabi ng kumpanya na babayaran na lamang umano ang mga ito ng kaukulang benepisyo. Kabilang na ang separation pay, alinsunod sa umiiral na mga patakaran at batas. Ang Capiz Sugar Central na nag-ooperate sa bayan ng President Rojas ay pagmamayari ng pamilya Uy Gongco at posibleng ibenta sa kumpanya na Universal Robina Corporation o URC na pagmamayari naman ng Gongcong Uy. Gayunpaman, wala pang opisyal na kompirmasyon mula sa Capiz Sugar Central o URC hinggil sa napaulat na pagbibintaan ng kumpanya. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
5: Samantala, haze mula Indonesia umabot na sa Central Visayas sa Negros Oriental. Balitang hatid sa atin ni KK5 Shara Humilio.
11: Nagpayo ang Environmental Management Bureau 7 kung AMB 7 sa publiko na iwasan ang matagal na pagkalantad sa haze na nakapekto sa Cebu at Negros Oriental dahil sa mapanganib na antas ng kalidad ng hangin. Sinabi ni AMB 7 Regional Director Jed Ang ng Air Quality Index sa Cebu ay umabot na sa kategoryang acutely unhealthy kung lubhang hindi ligtas sa kalusugan habang ang haze ay pinaniwala ang gumagalaw patungong Timog Kanluran patungo sa Negros Oriental. Binanggit ni Ang ng haze na naka-apekto sa ilang bahagi ng bansa ay may kaugnayan sa mga sunog sa kagubatan sa Kalimantan, Indonesia. Particular na nababahala ang ahensya sa mataas na antas ng PM2.5, mga napakaliit na partikulo na kayang pumasok sa daluyan ng tubig at magpataas ng panganib sa chronic obstructive pulmonary disease at iba pang sakit sa paghinga. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: At halos araw-araw na power interruption dapat imbestigahan ayon sa Panay Energy Alliance. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
12: Dapat nang imbestigahan ang halos araw-araw na power interruption na maituturing na na malaking perwisyo sa mga konsumidor sa Visayas, lalo na sa Isla ng Panay. Ayon kay Irma Espinosa, ang convener ng Panay Energy Alliance, dapat nabigyan na ito ng atensyon at solusyon ng mga opisyal ng gobyerno. Kabilang na ang Department of Energy o DOE at ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Dagdag pa niya, hindi dapat gawing normal at patuloy na magtiis ang publiko na pag-alamang base sa paliwanag ng energy sector, kulang ang supply ng kuryente sa generation at hindi makakaya ang demand dahilan na nagsasagawa ng manual load dropping. At para sa MyTC Network News, ito si KK5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
5: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga KK5 sa iba pang detalye ng balita. 15 taong gulang na bata na suspect sa pamamarila sa San Jose National High School sa sasampahan ng kasong frustrated murder at attempted murder. Balita hatid sa atin ni KK5 Carol Medino.
13: Haharap sa mga kasong frustrated murder at attempted murder ang 15 taong gulang na suspect sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Iniutos ng Tacloban City Prosecutor's Office ang pagsasampa sa korte ng 4 counts of frustrated murder at 6 counts of attempted murder laban sa naturang estudyante. Ayon kay Department of Justice Undersecretary Ian Normandato, ang mga prosecutor ang nagdakda na ginawa ng suspect ang krimen ng may discernment ubay sa patsyang pag-unawa sa kanyang ginawa at sa posibleng maging resulta nito. Natukoy rin ang mga prosecutor na nakipagsabwatan ang 15 taong gulang na suspect sa isa pang minor de edad na sangkot sa insidente. Matatanda ang naganap ang nakakagimbal na pamamaril sa naturang paaralan noong Hunyo 22 kung saan 3 estudyante ang namatay at mahigit 20 ang nagtamo ng mga sugat sa katawan.
14: Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
5: Samantala, isa sa robbery suspect sa Hingoog at Ozami sa patay. Kabang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
15: Napatay ang isa sa robbery suspect sa Ozami City. Kinilala ang nasawi na si alias Boy. Timbog naman si alias Joe na pawang residente ng Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur at miyembro ng Pundoyo Robbery Group. Nasa Zamboanga del Sur rin ang operasyon ng grupo. September 1 ng 11:15 ng gabi, sinira ng suspect ang parte ng simentadong dingding ng isang commercial establishment sa Ozami City. Tinangay nila ang 60,000 pesos cash sa loob ng vault at tumakas. Inaresto si Joe sa kanyang tahanan. Pinuntahan rin ng PNP ang bahay ni Boy, ngunit nauwi ito sa engkwentro na agad niyang ikinasawi. Napag-alaman na suspect rin ang dalawa sa robbery incident sa isang commercial establishment branch sa Hingoog City, Misamis Oriental, noong February 2026.
16: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
5: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. May 300,000 pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo na sabat sa Puerto Princesa City. Balitang hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
17: Mahigit 300,000 pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasabat ng mga otoridad sa isinagawang Vivast Operation sa Barangay Luz Miminda, Puerto Princesa City, bandang alas 4:45 ng hapon nitong araw ng Miyerkules, September 2. Isang individual ang naaresto sa operasyon ng Puerto Princesa City Police Office o PPCPO, katuwang ang Bureau of Customs at iba pang partner agencies. Ayon sa pulisya, nakabili ang isang undercover operative ng isang kahon ng sigarilyo mula sa suspect kapalit ng 20,000 pesos bago ito tuluyang inaresto. Sa isinagawang paghahalughog, na-recover pa ang 17 kahon ng sigarilyo. Kabilang na dito ang 9 na kahon ng Red Berlin at 8 kahon ng White Oris. Sa kabuuan, 18 kahon ng iba't ibang sigarilyo ang nasamsam na may tinatayang street value na 368,000 pesos. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng Police Station 3 ang suspect habang inihahanda ang kasong paglabag sa Republic Act No. 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
5: At lisensya ng motor rider na nakabangga pataya sa isang Aklanon moto vlogger sinuspinde ng 90 days. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
18: Isinailalim sa 90 days preventive suspension ng Land Transportation Office o ang LTO Region 6 ang driver's license ng motor rider na nakabangga sa isang moto vlogger na si Gerald Roldan o mas kilala sa tawag na Pitix Aklan. Ayon sa LTO Western Aklan District Office, nakasaad sa resolusyon na maraming nilabag na seksyon sa RA 4136 ang driver na si Maynard Ingaling, lalo na ang Section 48 tungkol sa reckless driving. Binigyan ito ng 5 araw na palugit ng LTO para makasagot sa ibinabang show cause order na ipapasa naman sa LTO 6 para sa pinal na resolusyon. Samantala, nananawagan naman ang LTO Waklan sa mga motorista na laging mag-ingat sa pagmamaneho, lalo na sa mga national highway para makaiwas sa disgrasya. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
5: Balitang abroad, nagpatupad ang New York City ng 1 taong moratoryo sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa mga pampublikong elementarya at middle school. Isa sa pinakamahigpit na hakbang sa paggamit ng AI sa mga paaralan sa Estados Unidos. Bunso dito, pansamantalang ititigil ang paggamit ng humigit kumulang 40 educational AI tools sa lungsod, apektado ng naturang patakaran at tinatayang 600,000 ang mag aral hanggang grade 8. Gayunpaman, maaari pa rin gumamit ng AI ang mga guro at piling high school students, kung saan ayon kay Mayor Zoran Mamdani, mas mahalaga sa pagkatuto ng mga bata ang personal na paggabay ng guro at pakikipag-ugnayan sa kanila mga kapwa mag-aaral.
4: YTC Network News. YTC Network News.
5: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Antique at K5 News FM Kalibo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Reynard Barcelona Pustol at K5 Romy Cahilig sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
4: Mbps. K5 Darren Salomeo Hanson sa 11 Mbps.

Pabalik kita mga kaki-five sa programa nga 11 Mbps. Kaupon sa gihapon sa inyo alagad si kaki-five Darren Salomeo Henson. 16 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 12 sang unto. Kumusta mga kaki-five? Nakapanyaga na bala kamo? Hindi gin magpalipas ha sang pagkaon. Akay kong kaisa nga daan, amo nang rason ko nga akita nagabalatian kung nagpalipas-lipas kita sang kaon mga kaki-five. Dapat on time gid ang kaon para may ara kita sang kusog. No, mga kaki-five, sa pila pa naton ka mga hilimuon sa subong nga adlaw. Mga kaki-five, kung adlaw-adlaw, dapat hindi gid pagpabayaan ang aton sininga kaugalingon. Mayong udto kay Ma'am Sinalin Finikito Tabigis Silinga Surigid Sir Dar, nagsala ko sa pag-type pa kaina. I'm watching now and listening in the radio. Kapis Adventurous Vlog, mayong udto dira sa may dumalag. Nagatutok na diri sa aton sininga pagpangalagad. Kay nung Bongbong Henson, good noon mga kaki-five. Mahangin tiyempo, galing puwerte kainit, halongin kita. Ay, importante nung Bongbong, mahangin sa gihapon na kay kong init na ako na perti ka init kag way pagin hangin bawa mabudlay pagin. Thank you gina sa Henson and Bernas family dira sa may barangay Aglalana kag sa barangay San Juan kay Paruhel dira kag kay Maangga no mayong udto kay ni Erobi kay ning Pinky kay nung Junior and kay Dudoy Rinel dira sa may Dudoy Bukuhan o kun Bukuhan dira sa may San Juan kag kay nung Bongbong Henson sa mga kids dira kag belated happy birthday kay Bengbeng. Good noon sir, pa shout out lang kami diri sa Baklayan sa Tuburan Maayon from Linlin. Thank you again no kay Linlin. Alright, sa ato na sining balita mga kaki-five, na mentionar natong kaina may ara sang dugang nga mga kaso. Ako pa ni bag-o nga kaso sa balatian nga dengue. Mga kaki-five, kun aton na lang tawon based sa record nagikan sa aton sininga kapis sa Provincial Health Office mga kaki-five, mas manubo ini ko ni kumpara sa 1,000 nga kaso nga napagkit sa kapareho man nga period sa nakaligan nga tuig. 35% nga pagnubo mga kaki-five. Ang pamangkot ti makampante na kita bala bangon nagnubo ang numero sang na record nga kaso sang balatian nga dengue diri sa aton sininga probinsya. Ang sabat indi mga kaki-five. Okay kon basihan nato ng record. Sa sulod sang isa ka semana, 33 ka bag-o nga kaso gihapon sang kaso sang dengue ang na-record. Silingon madamo gihapon padayon nga nagapamahog ang ininga balatian sa aton sininga komunidad. Ilabi na tisubong rainy season. No mga kaki-five, anytime nagaulan. Amo na ganing importante ang balatong kaina nga i-check nyo kung may mga nakastock mo dira nga mga tubig, ulaon nyo gid. Kuhay nyo bala nagamit. Kung nagamit nyo, takluban nyo mga kaki-five. Para waay sang kay gayunan nga mag tiner dira ang lamok kag makapangitlog. No mga kaki-five, kag ti para matapna sila no, hindi na bala magdamo. Kaya ang masami no o kun ang prone diri nga mga ginaigo sa sininga balatian dako no nga porsyento ara sa edad nga just tubtub 19 anyos mga kabataan no mga kaki-five, mga kabataan naton nga daan no nag-eskwela nagahampang sagwa o, active bala, active sila, very active sa adlaw-adlaw. Oh, so importante hindi lamang sa panimalay naton ang pagpaninlo. Ha, ang aton sininga mga eskwelahan dapat, ang aton sininga mga school personnels. Ba siguro manila nga tinlo ang palibot sa eskwelahan, sa mga playground.
no, mga kaki-five. Okay, ang masaming nga ginatapikan sininga malatian ang mga kabataan. Nga, no, mga kaki-five. Okay, na-interview na ton last time ang aton sininga Department of Health Capis. Ang rason kung nga mga kabataan masaming ginamadamo bla, mga na-record nga silang ginaigo sang balatian nga dengue. Kay ang lamok no nga nagadala sang dengue, namian sila gali sa mabinalhason nga mga tawo, mga kaki-five. Tingaton mga kabataan, very active ni sila. No, mga kaki-five sa mga activities, no? Sa eskwelahan, no, nagahulag sila bla. So ti mas ginabalhas, no, mo nang ginalagas kanang gitsang ano, sang lamok mga kaki-five. Gani sa mga ginikana nato, no, ipabalunan nyo sa mga mosquito repellent, no, ngaton sini mga kabataan.

mga kaki-five, kagiban pa ka mga intervention nga ginahimo sa aton sini nga local government unit. O, kag hindi lang niya trabaho sa aton sini nga mga health workers. Ini a responsibility na sa aton sinitag sa ka mga pamilya, mga kaki-five. Sa aton sini nga komunidad, ang mga kaki-five. Hindi na natong pagulaton, no, nga may magkabalatian pa dira sang dengue kag dira pa kita maghulag mga kaki-five. Ang lambok na niya ara lang na anytime nagadamo lang niya kung mapabayaan naton kung uyaya kita sa aton sininga palibot kuway taga pang limpyo ha, dira sila nagatumpok mga kaki-five ha sa liwat na sa aton sininga mga kaki-five. I ano ginaton na pangunahan ng aton sininga tagsa ka mga panimalay ipatuman nato ining mga tikang para malikawan na mapahagan-hagan ang kaso sang dengue dere sa aton sininga probinsya. Oras sa aton sininga pagpangalagad, 24 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 12 sang udto mga kaki-five. Ining abahin sang aton sininga pagpangalagad, ginadulong sa inyo sang DTX Beauty Soap. Beauty soap na antimicrobial soap pa mga kaki-five. Alas 12 na sang udto sa mga wala pa dira nakapaligo. I-try nyo ni bala gamit ang DTX Beauty Soap. Kaya amuning sikreto sa mga gwapo. Ang mga kaki-five kag gwapa. Makapakinis sa aton sininga kutis o kung sa aton sininga panit. Ginasolusyonan ang problema no, kung may mga oily face na bla. Mga kaki-five. May mga higko, may mga skin diseases, germs, sa aton sininga lawas, makabuligin ang DTX Beauty Soap sa pagkakas mga kaki-five. Ilabi na sa mga excess oil, kag mga higko nga naga pilit sa mga pores naton, dira sa aton sininga panit, mga kaki-five. Ginapatay ang germs nga rason sang pimples o konpunggon, mga kaki-five. Gani mag DTX Beauty Soap na para makitaan no ang matuntuod nga kaanyag no sa mga kababainhan kag ang kagwapuhan sa mga kanalakinhan mga kaki-five. Kag gabilong nga adlaw fresh kita mga kaki-five. Bilami pagin no kung magamit pagin kita sang Clinica Dio Fresh ang natural nga Dio Roll-On protection naman sa aton sininga underarm o kung sa aton sininga ilok mga kaki-five. Masaliwat, tandaan, DTX Beauty Soap kag Clinica Dio Fresh. Available ni sa tanan nga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sininga lugar. Bienti isay sa minutos ang nakaligad sa tak ng alas 12 sang udto. Diri sa aton sininga pagpangalagad. Diri kita na sa aton sininga public service. No, sa aton sininga pahibalo ora mismo. Ginapahibalo sa tanan nga mga kakilala, kaparyentehan, kag mga abyan ni Trinidad Basense. Nga siya nagtaliwan na sang Agosto 29. Ang iya sininga bangkay nahaya sa puluyan sang iya sininga bata sa barangay Yatingan, Pontevedra, Capiz. Kagang lubong paghihwaton sa September 12 o kon September 12 sa Madong Adlaw alauna sang hapon. Pagamisahan sa Hipuna Parish Church sa Barangay Hipuna, Pontevedra, Capiz, kag igadulong siya sininga katapusan nga palahuayan sa Intungkan Public Cemetery sa Barangay Pontevedra, Capiz, mga kaki-five. Ang nagapahibalo ang iya sininga pamilya. Asa liwata, ginapahibalo sa tanan ng mga kakilala, kaparyentihan, kag mga abyan ni Trinidad Basense, nga siya nagtaliwa na sang Agosto 29. Ang bangkay nahaya sa puluyan sang iya bata sa Barangay Yatingan, Pontevedra, Capiz. Ang lubong paghiwaton sa September 12, 2026 sa Madong Adlaw, alauna sang hapon kag pagamisan sa Barangay Hipuna Parish Church sa Barangay Hipuna, Pontevedra, kag pagkatapos igadulong siya katapusan ng palahuayan sa Intungkan Public Cemetery sa Barangay Intungkan, Pontevedra, ang nagapahibalong iya sininga pamilya.
sir, great ako na greet ko lang, happy

0: Birthday si Mr. Dario Bartolo Tabige. Wish ako more birthdays to come and good health. Stay ako na always Lord guide you halong sa pagbiyahe and God bless you more. Thank you again, Sir Dar. Sa kay Mr. Dario Bartolo Tabige, happy birthday sa imo.
1: Happy birthday to you. Happy birthday just for you.
0: Ang pagpanamyaw halin kay Ma'am Sinalin Finiquito Tabige sa Bartolo kag Tabige family. And diriman sa K5 News FM Rojas. Happy birthday sa liwat kay Dario Bartolo. Magsatanan nga naga-birthday sa subong adlaw. Happy birthday sa inyo mga ka-K5. BMT 9 minutos ang nakaligad sa takna alas 12 sang udto. Dugang naton nga mga balita kag impormasyon. Kag report sa aton sini nga mga kaupdanan. Ato nila nga balikan mga ka-K5, standby. Sa aton sini nga pagpanumbalik pagkaligad sa mga pahanumdom. Kindly standby.
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagko niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
4: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
2: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag Super Detox mo. DTX 500. DTX 500.
6: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
2: TTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabakal ang butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Marcy, apasok na star sa Colab City. Termina ko ginaubo. Kagsip on. Das on, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo. Kagsip on.
2: Para sa manaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
2: DTX Beauty Soap. Mamakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Pumasang ang butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalaba!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko
17: ang Extend
16: Supplement for Men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to Mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
5: DTX 500.
19: Ako si Arlene Villaruel. Sangbanika, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
5: DTX 500.
20: Mapakal sa mga butika.
5: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila paghunahuna. Nagaka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
20: Bumakal sa mga butika.
21: I Care Gold.
22: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
23: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
24: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
25: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Puso. 11 Mbps.
5: Karen Salomeo Hanson.

0: 23 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak ng alauna sang hapon. Pabalik kita mga kaki-five sa pagpangalagad sang programang 11 Mbps. Sa gihapon, kaupon nyo ang inyo alagad, si kaki-five Darren Salomeo Henson. I-check tanay ang aton sininga patrol. Direkta sa may banwasang pilar. Sa nagapadayon man nga programa, may kang tanan no, sa selebrasyon sang K5 News FM Radyo Tagbuan ay pilar. Ikaduhang anibersaryo mga Haki-5. Kag gintambungan gin no, sa aton sininga Chief Executive Officer kag President sang K5 News FM Philippines nga si Doc Ramil Itang-Uy. Ano na bala ang sitwasyon dira Subong? Check na o kung check na ton si Kaki-5 Myla Vasquez Fuentes sa report. Kaki-5 Myla, please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Sa kasadya ka K5 Darren, ang cover gym sa Banwasang Pilar sa Ginpatigayon karon sa nagapadayon nga medical Subong aga kadungan man ini sa ikaduhang anibersaryo ang Radyo Tagbuan ay diriya sa Banwasang Pilar. Personal na nagpadulong maghatag man sa kasadya kag award ang Chief Executive Officer sa Doc Ramil ang architect sa K5 News FM Philippines, Subman station ng News FM Rojas sa K5 mamamaril Peronto. Diri una, no, padayon diri ang medical mission, no, sa kooperasyon man ni Congressman Howard Ginto ka K5 Darren. Tag diri ginhataban sang pasidungog ang mga presidente sang PWD nga mayara sang mataas nga mga skills o kung nabaligya nga mga produkto sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ka K5 Darren. Tag as of now, no, katapos lang yet, bago lang yet tapos ang pagbukman sa magulong kaulan. So, Subong, nagpapalitin sa gitapo ni ang medical mission. Sa pilot sa K5.
0: Oh.
2: So, mayari diri, no, una sa mga nagtalalakain, pag-check up ka sa pag-check, ayan, kag-tun mayara mga ginagawa.
0: Dali lang it, K5, may medyo guwa-guro gamay pangita sa signal.
2: Okay, so sa liwat, no, ka K5 Darren, madamo isang mga ka K5 naton ang nagpadulong agad nga magpa-check up sa Deria, no, sa ginapatigayan man ng medical mission. Kadungan ini sang ikaduha nga anibersaryo sang K5 Radyo Tagbuanay. Dako ang pagpasalamat sa mga pumuluyo, particular ini mga presidente sang PWD no, nga nahatagan ni sila sang dugang pagid, no, nga bulig sa ilang sininga pangabuyanan at sang personal nga ginhatagan sila sa mga awards, bangod man sa ilang sininga pagtimakas sa K5 Darren, agad nga makabaligya sang produkto, no, ni Doc Ramil Uy ka K5 Darren.
0: Okay, so ining medical mission nga kabahin sa sining celebration man sang second anniversary no sang K5 Radyo Tagbuanay, open ini sa tanan nga publiko K5 Myla?
2: Yes, exactly, no, open ni sa tanan si K5 Darren, magpila gid lamang kag amuna maihatag sila nga form fill upan kag amuna na dayon may kung maihatag no sino ka ina nga kun may mga i-refer dabi kun anong kinahanglan may mga x-ray no ihatag lang gid ni sa siyudad sang Rojas o kung mga ospital kung diin man niya sila na magpa-check up again or magkapatigayon man sa mga x-ray no, i-presentar agad nga i-shoulder na ni Dayon niya no, sang talatapan ni Congressman Ginto sa K5 Darren. Dako man ang pagpasalamat sang kongresista no, pinaagiman sa pagpakigangot sang K5 Radyo Tagbuanay sa ila sinis. No? Agad nga makahatag sang dugang pagid nga bulig sa K5 Darren sa mga kumuluyo, particular diriya sa Banwas ang Pilar ka K5 darin.
0: Okay, until ano oras ini ka K5 Maila ang medical mission kag pila ka mga aktibidades man dira no may kang tanan sa anibersaryo sang aton sini nga K5 Radyo Tagbo Anay.
2: Tugtog nga mayara pa sa nagapila ka K5 darin magapadayon ining medical mission no kag kun wala naman ti magauntat naman ni siya dayon nga sa K5 darin.
0: Okay, sige. Madamogin nga salamat no ka K5 Maila.
2: Live lagi kan diri sa Banwa sa ang Pilar ini si ka K5 Maila Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita sa disyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News at that.
1: 11 Mbps.
0: Nabatian no mga ka K5 ang gidulo nga report sa aton sini nga patrol direkta dito sa may Banwa sa ang Pilar sa sining pagsilibrar no sang K5 News FM Radyo Tagbo Anay Pilar sang ikaduha ka tuig nilang anibersaryo subong adlaw nakadungan man gali subong adlaw ang kadlawan ni Pilar Mayor Arnold Perez no mga ka K5 ang partner man no sang K5 News FM Radyo Tagbo Anay Pilar ang LGU sang Pilar no mga ka K5 kag dito subong no ang aton man sini nga president kag CEO sang K5 News FM Philippines naking silibrar man no si Dr. Ramil Itang-Uy mga ka K5 kaupod man dito nagtambong ang architect sang network si Sir ka K5 Rostan Chris Abiliana kag aton sini nga station manager diri sa K5 News FM Rojas Kaki-5 Ma'am Amy Orlean sa Berondo, mga Kaki-5. And also, ang station manager sa K5 News FM Radyo Tagbo Anay Pilar, Sir Jobert Lago. No, mga Kaki-5, timasadyag ining mga nagtambong dito. No, ang mga president man no, sa PWD, adresaton sininga probinsya sang Capiz. May ara man ginhatag no, aton sininga CEO, nag-award no sa mga klinika top sellers mga Haki 5 kag as of this time no ongoing pila ka mga aktibidades may kang tanan no sa selebrasyon sang ikaduha ka tuig nga anibersaryo sang 89.7 K5 News FM Radyo Tagbo Anay Pilar mga Haki 5 happy second anniversary no sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbo Anay Pilar mga ka K5. Kinse minutos ang nabili natin si Tamagdangat sa tak ng alauna sang hapon. Diri sa aton sininga pagpangalagad mga ka K5. Talakayon ta ni Anayo. Isa ni sa mga ginpost man aton sa aton sininga Facebook page na mga Haki 5 kag madamo subong no sa mga nag-share man kag nagpalabot man sa ila sininga mga pagkabalaka no mga Haki 5 ining may kang tanan karon nga o kon may kang tanan karon sa paandam sang United Nations i-send ko lang dira partner sa ginapaabot no mga Haki 5 nga very strong nga El Nino no El Nino phenomenon mga Haki 5 kay ginalauman nga mangin very strong o kon magakusog ang El Nino phenomenon sa mga palaabuton nga bulan no kag ginabana-bana magapadayon pa niya o kon tubtob sa masunod nga tuig sa bulan sang Pebrero inisuno sa World Meteorological Organization o kon WMO mga Kaki 5 ginpahayag nga ti sigurado gini nga magapadayon ang nasambit nga phenomenon tubtob sa bulan sang Pebrero amo ni karon ang pandam no sang WMO o kunining World Meteorological Organization mga Haki 5 sa publiko nga magatuga ini sang tuman nga pagbag-o sa klima naton. No, sa pa, magsiling kita nga klima, dala na dala ang pag-ulan, ang aton sini nga mabatsyagan nga temperatura no mga kakifive. Kag subong man ang patiman no sa mga baha kag tuman nga kainit. O hindi mo silingon nga El Nino, no? Wala na ning iban nga mga experience pagid nga mga pagbag-o sa klima naton mga hakipay. No? Magaangkon sang tuman nga kainit. So no, kay United Nations Chief Antonio Guterres, labi pa nga ginapasangkad sang El Nino ang init sang kalibutan mga hakipay. Amuning may mga climate change, no? May mga epekto sang climate change sa pilaman kabahin sang kalibutan. Dako suno diri nga mahimo nga magtuga sang epekto pagid sa aton sini nga agrikultura. Tikong El Nino tuman nga kainit, no? Apektado ang aton sini nga mga pananom. Ang ikaayong lawas sang tawo kag mangin ang aton sini nga pangkalibutanon nga ekonomiya mga kakifive. Kag diri sa aton sa Pilipinas, o dapat may mga preparations na nga ginaubrang aton sini nga gobyerno mga kakifive. Oh, kay kung paminsaron iniya, hindi lang niya problema sa isa ka lugar kundi bilog nga kalibutan mga kakifive. Kung natuman ang init, kung magadugay sang pila ka bulan, ting pamangkot diri sino una nga mapektuhan? Kita tanan, kaglabi na nga aton sini mga mangunguma, kung kulang ang tubig, mahimo nga magnubo ang produksyon sang palay sang aton sini nga mga pananom do mga utanon. Kag kung magnubo ang production, di mapiktuhan naman ning presyo sang pagkaon mga hakipaib. Piktado ang supply sang tubig kun tuman ang kainit. Mas nagataas man ang peligro sa mga heat related illnesses mga hakipaib. Labi na sa mga kabataan na to, no, kag mga katigulangan, kag ang mga nagatrabaho nga ga-expose, no, mga hakifive sa silak sang adlaw ng no, mga construction workers na to, kag iban pa dira nga mga trabaho, no, sa field. Mga hakifive, tiyan mo ni nga mga phenomenon, no? Hindi niya masiling naton nga mapunggan, no, kay mga makabig man naton nga mga natural nga mga phenomenon apang may ara na sa makinalain, no, mas masangkad na mga hakipay. Ilabi na sa mga sini naton nga panahon, no, nakikitaan na sa mga eksperto sang pagbag-o o kung may ginatawag nga climate change mga kakifive. Pero actually, no, mga kakifive, mga kasubong, sini mahimo ginato ni mapreparahan para mabuhina ng epekto sini. Kung imo, kung aton sini nga binag-binagon, kita man nga mga tawo kung kaisa nagaguba sang aton sini nga kalibutan. Why na nato naalagaan? Mas ginapili sang iban, no, mga hakipay, no, mga kung kaisa, no, mga involvement, no, sa mga gobyerno naton pag-abot sa mga mining, no, pagkalbo sa aton sini nga mga kagulangan, dako ining epekto mga hakipay sa ginatawag man aton nga pagbag-o na sang lakat sa aton sini nga kalibutan, sa aton sini nga klima. O makabulig kung tani nga kung may mga ginahimo man bala mga hakipaib, hindi pa man ulihi ang tanan. Kag nakita man nato, no, nga aton sini gobyerno may mga tikang man para mapahagan-hagan ang epekto sang El Nino, no? Pinaagi sa pagtanom dira sa mga puno, abi. So, siyempre, kung damo puno, bisan mainit yung mga hakipay, may pasilungan kita, no? Bastante ang oxygen sa palibot. Kag hindi lang, no? Ang tag-init ang mapahagan-hagan sinisang epekto mga hakipay kung madamo kita isang puno sa palibot. Mangin ang mga pagbaha nga ton sininga na eksperensyahan. Kaya no, abi, may mga pila ka mga lugar kiti dari sa ton sininga pungsod nga ginaguba nila yung kalaang ang kabukiran. Kabaylo sang kwarta mga Haki 5. Di kundi ang nature na yan nagabalik man sa aton sa mga epekto nga hindi manami. Kaya way natong ginahalungan mga Haki 5. Di kita bilang ordinaryo nga pumuluyo may mahimo gid kita. No? Mga Haki 5. Sa simple lang gani nga pagtipid naton sa tubig naton, no, dako na nga butang. Sa simple nga pagtanom sa mga puno, kung may mga bakante, may lang kita nga mga lote, baka pahagan-hagan ina mga Haki 5. No, iniya seryoso na iya, no? Sa simple lang naton, dira nga pagatipan sa aton sininga palibot kung tanan nga tawo nagaugyon lang, mapahagan-hagan ang aton sin mga maeksperyensyahan kisa nga mga pagbag-o, no, sa klima naton, no, sa epekto sa mga kalamidad mga Haki 5. Oh, dugang pa diri sang United Nations mga Haki 5 na record ang indi kinaandan na yung init dito sa Pacific Ocean nga ti nagdangat sa masubra duha ka level ang kataason kung ikumparar sa normal nga average mga Haki 5. Ang rason nga gina-encourage ni karon, no, sa United Nations nga mag-preparar, no? Tanan nga mga pungsod mag-preparar para mapahagan-hagan yung halit sini sa mga komunidad mga Haki 5. Na maning mabudlay, maning balantayan, no, mga Haki 5. So dapat na maning mga binulan niya, no? May mga ginahimo na yung mga preparations. Oh? Sa aton sininga gobyerno, da wala gani ni ginaistoryahan mga Haki 5. Okay, lain man niya ginatupag nga daan sa aton sininga mga pisyalis diri sa aton sininga pungsod. Mga Haki 5. No, kung tani, oh, may mga tikang man bala, paano naman maprotektahan ng aton sininga palibot? Okay, kung ikumparar mo, although lain na gina mga epekto sa subong at tiyempo, mga Haki 5. Mabangod sa mga makabig na tunti, masiling na tun, natural calamity, mga kinaandan na bala mga kalamidad, pero do hindi na yung kinaandan ang epekto sa aton, mga Haki 5. Ha, bangod kita man mismo, part, kung nga nagkakaguba ang aton, sininga mga dunang manggad. O, oh, kagdugangan, tabi, wala pa ginagamit sa insakto sa nga ton sininga gobyerno ang mga pundo nga mapahagan-hagan ang epekto sa mga kalamidad nga nag-aagi diri sa ton sininga pungsod mga Haki 5. Hindi pa man ulihi ang tanan na, no, sa ton nga mga Haki 5, ilabi na, no, sa mga officials na to kung may mga mahimo man lang ha, mga Haki 5 nga mapreparahan ini kay iniya halin na niya sa United Nations nga paandam, no, angot sa El Nino nga mangin possibly very strong ang halit o kon ang epekto kag magadugay sang pila ka bulan, no, tubtob sa Pebrero mga Haki 5. 11 Mbps. Oras sa itong sinipagpangalagad, 4 minutos sa nabili ng tisita magdangat sa tak ng alauna sang hapon. Uy, mayong udto, no, nagatutok sa itong sinipag Facebook Live. Si Councilor Stephen Venus Paligumba sang kwartero. No, si SB member Stephen Venus Paligumba. Mayong udto lang dira. sa Paligomba and Mayo family sa Barangay Bunoda kay Sir Moises Paligomba Jr. Kagsabihan naton kay amigo naton na Moises B-Boy Paligomba III. Ginakulabos na yun kita sa ngaton, sininga tiyempo mga ha-K5, standby na no, sa masunod nga mga programa sa K5 News FM Rojas. Ang iningabahin sa ngaton, sininga pagpangalagad, ginadulong sa inyo mga ha-K5 sa Kalwan, sang D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. No, mga ha-K5, superfood supplement, makabuligid papag-on sa aton sininga resistensya, mapailayo kita sa mga balatian. Sa pangalan sang bugos nga puwersa sang K5 News FM Roas, kaupo naton sa technical side si K5 Michael John Detoga. Samon nga news director K5 Roldan Bisana Villarreal. Samon nga station manager K5 Ma'am Amy Orlin Saberondo. Samon maalwan kag mapinalanggaon nga chief executive officer Dr. Ramil Uya. Ako naman ang inyo alagad si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampyon nga balita. Serbisyo publiko ang kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga buti ka.
4: D3 Bio kontra kay TV, no? Yeah. Ano bala ang TV? Ang TV gabing halit, no? Ang TV has been there for the longest time, no? And ang tawo, ever since ang tawo naging infected, ang tawo naghimo sa mga vaccine, naghimo sa mga antibacterial drug against this bacteria. Pero ang TV maalam kasi nga bacteria, sa dugay nga usasang tawo, sa bulong against TV, ga-adapt man ang TV. That's why may antibiotic resistance ang ginatawag nga TV. That's why yung ibang biskan ga therapy nila, gakadto na sa mga DOT centers ta, ginagabalik gapon ang TV kay pigaw. Ang immune system, isa na na, pigaw ang pagpatay sang bakterya.
1: D3 Bio!
4: Ano bala ang epekto ni D3 Bio upod sang iya extra virgin coconut oil nga may mga medium chain triglycerides nga ginahimo sa mga monolaurin, monoglycerides, monocaprin kontra sang ini klase nga bakterya. Oops! Mangkot ka mo, diba ang D3 Bio antiviral specialist? Pero ang D3 Bio is also antibacterial correct specialist.
5: So kaya niya ang kaya niya sang tibihon.
4: Tanungon ta ang kontrata sa
5: buong. May nabasa ko, researcher boy, na ang mga tao nga pala kaon sang butong, kaglubi, layo sa TV.
4: Correct. Kakaon sila butong or gausar sila oil alin sa butong, no? Or lana, no?
5: Ini subong ya, aranas D3 Bio.
4: Ay, nasa D3 Bio.
1: D3 Bio.
5: Pag pala inom ka D3 Bio, especially madugangan mo sang mighty sir pure sir boy.
4: Connect.
5: Dako ang kwan, makabulig niya sa mga may mga TB. Biska naga maintenance ka sa imo da nga mostly tag 6 months nga medication na eh.
4: 6 months na, sir.
5: Oh, 6
6: months.
5: 6 months. I-add on mo ang kwan, D3 Bio. Tungod kay ang D3 Bio sa ginasiling na, pero tika taas ang iya nga antibacterial properties. Kaya niya i-fight ang TB nga ara sa imo lawas.
1: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
8: Mga buti ka.
4: Ano bala ang inatawag nga Mycobacterium tuberculosis? Amo na natatawag nga bakterya sa TB. Ini siya may ginatawag may lipid envelope membrane niya. Kabalo naman kita, tanan. Nga si D3 Bio, once gani lipid encase ang membrane sang bacteria, sang virus, and even fungi, patay ka kay D3 Bio. Research shows ang DOST sa Department of Health that extra virgin coconut oil is very therapeutical against TB. Paano na na-prove na ang research nila? Nangatag sila bulong, ginupdan nila sang extra virgin coconut oil, mas dali nadula ang bacterial load sang bacteria sa imo baga. So, ang TB ini nearly kills 1.4 million people each year worldwide. Sa aton di sa Pilipinas, around 2019 na data, it's 27,000 plus. So, kung ikaw subong may latent TB, kumbaga may TV ka pero wala pa nagwa no ha kitungod sina nga gadtribayo ka
5: pagaluya imo immune system dira ka takyon sir boy
4: correct
5: may kuan gani statistics nga 1/4 na sang world's population may TV
6: grabe no
4: grabe
6: grabe no
5: pag may HIV ka 20 times ang posibilidad mo nga ano magka TB siyempre weak na na,
6: weak
5: immune,
6: na
5: system.
6: Immune system
5: wala kulba sir boy kung may HIV ka may HPV ka kung ditribayo lampor na sa tanan sir boy
4: but, yeah.
5: Tanan nga kagaw iyan ang matamaton kuan patay na. Kung wala gid kay nagbakal ditribayo pangayo lang dahon kapayas imo tupad balay mm-hmm. Ang duga sang
4: dahon
5: kapayas dako makabulig sa may mga TB sir boy. Amo lang na agwantahang kapait.
4: Maulo upload kag kapait.
5: Kay way man kay nugbakal. Kontakan na lang sa kapait sang ano, sang dahon kapayas. May mga research sa dahon kapayas paano makabulig sa mga kagaw sang may ara TB. So kung nagainom ka sa mga medication, pwede mo na i-add on. Wala contraindication, wala problema sir boy. Kung wala kay nugbakal ditribayo.
4: Correct.
5: May nugbakal ka ditribayo, man ditribayo ka na lang ka agwa. Lalang magwanta ka sa pait.
1: D3 Bio.
7: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga buti ka. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
8: Ako si Richard. Isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko. Naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang ako. Anong lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga buti ka. D3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtap

0: hugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DTX 500. Pina problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra. Ngabugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow.
1: DTX 500. Mighty C.
6: Ang alkaline nga vitamin C.
7: Dali si Jake. Una yan. Iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo. Lana. Insulayan ko pag. No. Ang Mighty C. Kag one capsule. 310. After one week. Nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
8: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
8: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
10: Gadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
14: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
17: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon.
17: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend DTX 500.
19: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
15: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
11: Healthy nga uto.
20: Hi, Dennis Juanes.
11: Matalong kag alerto nga paminsaron.
20: Hi, Dennis Juanes.
11: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
20: Hi, Dennis Juanes.
11: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
21: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Pantayan sa K5 News FM.

0: E3Bio.
1: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3Bio. Babakal sa mga buti. D3Bio.
3: Masakit mangihi? Mag-4Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-4Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica 4Biotics. 4Biotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: 4Biotics.
3: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
4: 4Biotics.
3: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4Biotics.
0: DTX 500.
5: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
0: Mag DTX 500 na.
5: Masamihin ka palatian?
0: I-DTX 500 muna.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
5: Mag DTX 500.
0: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
5: DTX 500.
0: DTX 500.
6: Katalina Habagat.
7: Anong ginabatsyag mo?
6: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Di nagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay dynamic na gitsa akon nga mata.
0: TTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
8: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C ang Alkaline nga Vitamin C.
11: Si Naida Dobreya taga Manaplak kag nagtumar ako Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
13: Mabakal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix. Excel Food Supplement for Men.
16: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
17: Ako si Nelson Herrera sa President Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gin ang
9: DTX 500.
13: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
9: DTX 500. D3Bio.
18: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epikto ng nagpagsik lawas.
9: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3Bio.
19: Ako si Karen. Nadamugid sa akon hair fall. Nag-indi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3Bio kag nag-ining akon buhok kag nag-inis ang akon kutis.
9: D3Bio.
0: Ang D3. Yung may VCO.
9: Ang VCO
0: nga may D3.
9: Sporbiotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Sporbiotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Sporbiotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Sporbiotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Sporbiotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Sporbiotics na.
7: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
20: Ito masyon sa barangay
21: po. Ano kinabatsag mo sa
20: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
21: Tumarkog. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
20: 3 times.
21: Kamusta ang alay sa kamot?
20: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
7: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
22: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
7: Mighty C.
13: Mababaka sa mga butika.
10: Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
23: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
7: DTX Beauty Soap.
24: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap.
13: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para yusang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala din ko nagbatsyag acid. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
26: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
26: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
27: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
26: Clinica Deo Fresh. Available now.
28: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
29: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan pero wala na gidya
30: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo Extend food supplement for men. May maca kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
31: Muling binuhay mo
32: Extend. Isang kapsula ka lang.
7: DTX 500.
33: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nagtry gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
7: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
10: You're listening to 100.9 K5 News.

0: Iyan isa ka full-time law student, mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akon mas kulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3.
3: Sport Biotics, naging upda sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotic by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
1: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
4: Lay De La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
5: Saan nag-inom ka? DTX 500. Dila nalang subong imo sugar.
4: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120/80. DTX 500 na
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
1: Mighty C, epektibo, garantisado.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
12: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
13: isang bala ka lang.
12: Ako, ang linya ko,
13: isang kapsula ka lang.
12: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
13: ikapsula mo.
12: Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
14: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
12: Extend. Supplement for men.
14: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
15: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roha City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
16: Hi, Dennis Juanes.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
16: Hi, Dennis Juanes.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
16: Hi, Dennis.

0: Improve, sang paminsaron, nagapa-increase, sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder, memory, advanced serum, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo na nga akong panulukan, kung wala ko antipara, hindi kina ako makabasa, kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold, kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara, kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal, epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
4: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal.
5: Kay may barato balaya nga butika.
4: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
3: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
6: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
7: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
4: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
6: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
8: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. You're listening to 100.9 K5 News.

0: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Tilang imo blood sugar sa una?
1: Sobra 300.
2: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
1: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
1: Oo.
2: Mga ano nakadugay ka naginom?
1: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
1: Sobra na lang 100.
0: DTX 500.
2: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Nga abala nga nagatigulang ka. Kag ano ang mga sikreto nga magahubin ka? Kag madelay na to ng aging process. It's all about telomeres. Kaupunta sa nakarong nga discussion si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Ang telomeres amo ni ang mga segments ang DNA sa punta sang aton chromosomes.
3: Sa usaha?
2: Do binder ni sa doc. Ang yan ni example, ang imobla nga shoelaces. Ang higot sa sapatos, liston, kung wala na sa isang plastic sa punta,
3: So amo nang telomeres.
2: Doon mo nang telomeres. Siya ang gabind. Di ba nga ton nga DNAs, double-stranded, nga chromosomes, duwa na siya. Kung wala nang telomeres, gabind sila, Dok, wasaag na. No? Hindi siya mayo makadivide. Now, ari pa diri suno sining telomeres, no? Nagapugong ini nga hindi maglapta ang strands, no, sang aton nga DNA. Kung ini ang naga-function properly, Dok, ginapunggan sini ang chromosomes nga maglambudanay, causing destruction sa genetic information kag nagaresulta sa pagkaguba sang cells. Nagatuga man sang balatian kag nagapanubo sa kabuhi, Dok.
3: So, sa kadation gali, Sir GP, nga nagadivide ang cellula, nagagamay ang
2: telomeres.
3: Kag matapos ang tinuig nga cell division, imagine bala, Sir GP, kung 75 years nga constant nga cell division.
2: Sige-sige nga cell division, ano?
3: Nagalipot ang telomeres. Kag maabot ang point nga hindi na makadivide ang cellula, kag mangin inactive.
2: Husto. Actually, kung healthy ang cells, autophagy will take over.
3: Kung healthy ang cells, hapos lang mo.
2: Oo.
3: DTX 500.
0: DTX 500.
4: June 7, Lord. 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sa una?
4: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
2: Pag tumarmo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
4: maginom? 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
4: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
4: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
4: 120 over 90.
0: DTX 500!
3: Ang problema, Sir GP, kung kulang ka sa antioxidants, kay mismo ang cells o ang cellula, hindi lamang telomeres. Ang ginaguba sang free radicals, gubon po na niya. No? Aren, delikado, Sir GP, kung maguba ang cellula bangod sa oxidative stress, kag corrupted na ang DNA, hindi mapatay ang tigulang kag balatian nga cells. Kag ini ang padayon nga nagadivide kag nagaproduce sang iya kaugalingon nga copy. Ini ang sinugdanan sang cancer.
2: Amo na.
3: Dira gid importante ang
2: autophagy.
3: Kaysa autophagy ya, pag old cells ka, balati anon ka, kaunon ka sa healthy cells.
5: I-recycle ka.
3: Di ang problema kung hindi siya makaon, makopya siya sang balati anon.
2: Pa, hindi na siya mapatay, mabata pa siya.
3: Ang iya bata, balati anon siya, balati anon.
2: Of course, another thing doka, ang oxidative stress, ang causative factor kun nga nagapigaw ang telomeres kag nagapigaw man ang cell division. Ilabi ko nagatigulang ka na, here's the fact. Every minute, Sir Boy, you lose 30,000 to 40,000 of skin cells.
3: Grabe na.
2: So, sa isa ka tuig, you lose about 4 kilograms of dead skin cells. So, as you age, hindi na mo nakaaktibo ang pag-divide sang skin cells ta. That's why nga nagakurinot ng panit. Tungod, when the cell die, why na sang mabulos?
6: Why na
5: sang pamapilas, Sir JP. Kay ang imo nga dead skin cells, wala na sa idalom niya sang mga hubin pa nga selula nga mabulos sa iya. Kay tungod pigaw ng imo nga telomeres, wala na siya naka cell divide. So hindi na siya ka produce.
2: To be honest, pagulo ko gani kay encounter sining telomeres mo, no may amo galina siya galing ka gaalaga sa imo nga selula nga hindi siya maguba.
5: Daw ano, daw safety cap.
2: Safety cap siya, no?
3: Grabe, no? Kung ga DTX 500 siya, hindi na dali-dali maguba ng safety cap sang imo nga selula. Muna, Sir GP, ang power nga mahatag sang DTX 500, ang mismo nga selula, hindi dali matigula. Hindi dali magbalati anon. hindi dali magkopya nga pareho sa iyang tigulang kung naka-DTX 500 ka. Why? Because ang super antioxidant amo na ang ga-protekta sang cellula including that telomere. So, gusto lawig imong pagkahubin, DTX 500.
2: Pasimple lang magali, no?
3: Kapila man na nato yung balik-balik. Gakabalatian ang tao tungod sa free radicals. Gakak-neutralize ang free radicals kung pala kaong ka damo gulay kag prutas. Kag mas neutralize ang free radicals kung pala inom ka DTX 500.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. 1 month lang, ako anang lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Mag-abot ka. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang dyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang dyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan, mag-klinika. For Biotics.
0: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
9: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
10: Imo nga blood sugar test.
9: Ilan tong score gani?
10: 470.
9: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
10: Ilan na lang imo nga blood sugar?
9: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
12: Pamakang sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
15: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
16: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
15: Di nakabaluman o sick?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
15: Di, pre. Musta po lang kagabi, pre?
16: Apat gigasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin.
0: DTX 500.
18: Ako si Junior Villano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Karami lang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
19: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumaras ang I Care Gold. Kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natanupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. You're listening to 100.9 K5 News.

Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid.

0: Honey, magpili ka kung anong gusto mong design.
1: Are you sure, honey?
0: Yes.
1: Ako mapili?
0: Oh. Magpili ka.
1: Pero, Han.
0: Oh.
1: Puwerte ka mahal sa mga alahas diri.
0: Han, no need to worry. Kwarta lagi na. Ang importante, happy ka.
1: Oh, honey. Thank you so much.
0: Welcome, Han. Makita ko lang ang nalipay ka.
1: Oh.
0: Nalipay man ako sina. Kag isa pa, pila na ng kadlaw. Masaka naman ako sa barko.
1: Oh, honey, thank you so much. Ayte, ma'am, may napilian ka na nga design?
0: Oh.
1: Miss, pila ang 24K nga necklace nga ini, oh? Ari lang, oh.

0: Really? My grabe, kagadyat, day. Ginhatag ini ni Jordan sa imo?
1: Yes, day, yes,
0: my
1: yes.
0: Gosh.
1: O ti ano, believe ka na sa akon?
0: Super believe, day.
1: Nakabunet kasang dako nga isda, day.
0: Tambok, day.
1: Grabe, galing kagalanti kay Jordan, day, no?
0: Oo, day. Siyempre, kapitan sa barko. Kaglantawa ba lang kulintas nga ginbakal niya para sa akon, day, oh.
1: Oh, wow, look.
0: Grabe! I'm sure, perte kabugat na, day.
1: Ay, puwerte, day.
0: Hmm. As in, ikaw nagidyad, day. Ikaw nagidyaara nang sa imong korona, day.
1: Of course,
0: of course. Wala kita, da?
1: Ha? Ikaw, ha? Te, sige, dali lang.
0: OMG! $200, day!
1: Ate, ano? Hindi ka magbaton?
0: Hello?
1: Hindi ah.
0: Hindi ah. No. Joke lang. Thank you, Gido. Thank you.
1: Ay, hindi namang thank
0: gosh.
1: You
0: ah.
1: Ako pagkaning dapat magpa-thank you sa imo. Kahit ikon hindi tungod sa imo, sa edad ko nga ini, makakita pa ay hanak ko sang tambok nga papa.

0: kamusta ka din sa barko?
1: Okay lang ako, honey. Ikaw, kamusta ka din?
0: Siyempre, medyo hindi okay. Mm-hmm. Wala ka naabis sa tupad ko eh.
1: Hindi ka magkabalaka, honey. Pila man lang kamans, manawag naman ako eh.
0: Mm-hmm. Oh, I'm sure idlaw-idlaw ka naman sa ako.
1: Oh, siyempre. Daw sa ano bala, laing kasayban eh.
0: Paanong asawa mo yan?
1: Honey, wala na kami sa asawa ko. Abi, hindi na siya pag-istoryahan. Ang importante, kita nga duwa.
0: Ate, sige, okay, han. Ay, huwagali. May ginsend ko na sa imong picture ko.
1: Wow.
0: I'm sure manam yan. Kagit sina.
1: Wow.
0: Amog na mga type nga picture eh. Ate, sige. Enjoy watching.
1: Oh, wow.
0: Bye-bye. I love you.
1: Oh, patawad. Sige. Lataong ko ina, ha? Bye, honey. I love you, too.
0: I love you, too, honey.
1: Okay.
0: Bye-bye. Take care, Gdania. Bye-bye. Bye-bye.
1: Bye.
0: Mwah. End ko ng call. Oh, yes. Di buenas kita ko katama nga nakilala ko si Jordan. Mahatagid niya ang tanan-tanan kong gusto. Di buenas kita ko katama.

Hello, Day. Ano? Ay, alang-alang naman ni Day. Kakainit pa sang adlaw. Pwede ka rin nalang sapon? Mm-mm. Mag-o ko da. Prepare pa mahaw, ha? Okay. Sige ah. Bye-bye. Ay, ang miga ko lang iniho. Sa bagay, hindi ko gid siya mabiliparan kay kadako. Gid sa kabalaslan ko sa iya. May nagapanuktok. Basi ko na muna ining parcel nga gin-order ko sa Lusada. Ang maayo pagwaon ko. Excited na

0: Ether Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ether Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: Ether Bio. Ang Ether Bio. Yung may BCO. BCO. Yung may Ether. Ether Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Ether Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas.
0: Ether Bio. Ang Ether. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtap

0: taas ang mga kagaw. Clinica Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified na probiotics. Clinica Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Di na kano. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gig sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
8: Sa DTX 500.
6: Sa pilmero katatlo sa subong kaduana lang.
7: Subong kamusta?
6: Why na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. May nigo ginapatsa.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ogali C.

0: spell up. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang mighty C, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amun na, thank you again sa mighty C.
1: Mighty C, ibig tibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw. Gid kami ni Mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
7: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da ko gid ang akon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian nimo sa akon nga friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang akon acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
1: K5. News FM.

0: JB? Ikaw?
1: Oh, nga nakibot ka daw.
0: Kuhan, daw hindi ako makapati nga ikaw na inay eh.
1: Hindi mo bala ako pagpasudlon sa balay mo? Ha?
0: Well, welcome kagid ka tama. Dali.
1: Thank you.
0: Salud. Mangpungko ka, JB.
1: Thank you. Wala ka ginagbago. Samtang nagadugay, nagagwapa ka.
0: Ikaw ha, ginainto mo ko ay no?
1: Wala ko ikaw ginainto.
0: Aho, kali, paano mo ako natultulan, diri?
1: Kwan, namangkot-mangkot ako sa mga kilala mo.
0: Oh, grabe ka. Para ano nga pangitaon mo gidako, aber?
1: Ewa. Kabalo ka naman. Hindi tagid ka malipatan.
0: Oh.
1: Kagdubdub subong. Ikaw gihapon ang palangga ko.
0: JB?

0: Balon to siya nga. Nagaamot ta sini, oh.
1: Hindi amo sinambot ko, Slingon. I mean, nga naglakat ka nga wala siya makahibalo.
0: Shhh, hindi ka magkabala ka. Ato siya subong sa Hong Kong.
1: Ano?
0: Oo. Free ka tamang giho ko. At siyempre, ikaw man. Kaya ang nobyo mo ito man sa barko. Di bala iwa?
1: JP!

0: Ay, Dai, delikado ning ginahimo inyo ni JP.
1: Ha? Ano dang delikado, Dayman?
0: Wala mo na pa, Mensar. Nag-live-in ka mo diri sa balay nga ginhatag sa imo ni Jordan.
1: Para sa akon, wala man siguro sang problema, Day. Ako naman eh.
0: Paano kung maabdan ka mo diri ni Jordan? Ha?
1: Day! Daw, ikaw pa yaba lang nagkakabala ka. Siyempre, nagapahibalo na yan si Jordan sa akon kung magpauli siya.
0: Ay, daw ako yung ginakulbaan sa imo, Day. Ay, kagabay pa. Nga hindi lang matabo ang ari sa huna-huna ko, Day.
1: Day!

0: 돌고가 하니.
1: 졸단? 이거?
2: 아, 이거
1: 승 산옥가랑 나나나빠오리
3: 마두가이다. 아, 마두가이다 나만 가기 나 옵셔반.
1: 근데
2: 아, 이거 말아봐. 아,
4: 이시셀.
3: 여기 가운데 만 날게. 나 이메일 구나 mga pictures niyo ni iwa sa asawa mo.
1: Ano?
3: Nagpabuta man ang usga niya sa iyo. Kag ikaw naman iwa.
1: Jordan, honey.
3: Ara na mga gamit mo. Kag ibilin mo ng salakyan ko ah. Nakabati ka.
1: Jordan, honey, mapatag ako.
3: Wala ka na sa dapat ipatag sa akin.
1: Jordan.
3: Basta kung nag-assume ka nga imo inibalay. Assume na lang ini. Katmugon sa pagpalanggang usay mo.
1: Jordan!
3: Ipuyagan mo lang!
1: Jordan! Please, mamatiin ako!
3: Magaling ka!
1: Kabalo ako kaya hindi mo mahimoyin sa akin. Please, maluhoy ka. Jordan, mapatag ako palanggang.
3: Wala ka na sa dapat ipatag!
1: Palanggang!
3: Magaling ka!
1: Please! Mamatiin ako! Please!

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording engineer Noli Aparicio. Musical score Michael Tabaki Jr. Special sound effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, tasak ng sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan, nabatsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
4: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
4: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics, ginapadamo ang good bacteria.

0: sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: Para sa matinlo nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo nga tay,
2: happy kanunay,
1: DTX 500.
2: Masaligan,
1: epektibo,
2: DTX 500.
1: DTX 500.
3: Juice 7 lot.
4: Ano ginabatsyag mo sa
3: high blood gid ko?
4: Kina sa una ang imo
5: blood pressure
3: 180/100.
4: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom
3: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
1: DTX 500.
6: Panahon na naman ang ubo,
1: sipon
6: at trangkaso.
1: Pero huwag mag-alala,
6: dahil andito na ang Mighty.
1: Palaban mo
6: Mighty C,
1: na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw.
6: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
1: laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
6: Mighty C,
1: the Mighty Power of C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Mighty C,
6: the Mighty Power of C.
1: DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakang sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mabakang mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, Pipino!
14: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
15: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
16: Extend
15: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
16: Extend
15: Supplement for Men.
17: Muling binuhay mo.
18: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX

0: GTX 500.
1: Mabakal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Vitamins, manis.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Vitamins, listen.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
3: Vitamins, listen.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
4: I Care Gold.
5: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod ginman gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. You're listening to 100.9 K5 News

0: KK5 News FM. News FM.
1: Ethri Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa Ethri Bio, kag nagtining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
1: Ethri Bio. Ang Ethri nga may Physio. Ang Physio nga may Ethri. Ethri Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memory ang akon mga tulungan. Tungod sa Ethri Bio. Amo ini ang akon nang sekreto sa law school.
1: Ethri Bio. Ang Ethri nga may Physio. Ang Physio nga may Ethri. Ethri Bio.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginugdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dali kasi napit akong tuhod.
7: Arthritis na gali.
8: Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC.
7: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
8: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
7: Tibo gid kaayo ang may TC.
1: May TC.
9: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Dok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
1: Mighty C, epektibo, garantisado.
9: TDX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, sa ka-sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
12: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ang napawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman.
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Extend Food Superman for Men.
17: O si Rosan, baw, akon ba na sa nag-edad ko rin taanyos, bala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba? Mami, gidang extend.
1: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
18: Ako si Salvador Estanina, taga-Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko lugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako
19: sa nag-ayaw ako sa akong balatian ng TV.
18: Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500.
9: Mahal sa mga butika.
20: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced C.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kampiyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
3: News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi edit picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrende cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics, kasakit ang tiyan, Max Sport Biotics. Kamutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan, Max Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics.
4: Gah, ma-choy ride man to big ga.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
6: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
7: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tiga, ma-choy ride na ta.
5: Kapot ga, kay wala na ni preno-preno ha.
4: Sakay ka kidiya.
5: Siyempre, naka-extend ko ya.
4: Basta sagad nga driver, extend lover.
7: Extend Supplement for Men.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
11: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift,
12: OT,
13: Breadwinner.
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
14: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: 101.5
18: K.

0: News FM.
1: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May Fortified Probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
4: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga ulo.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
5: DTX 500.
6: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bumilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko ka po yun. Why po na siya
0: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch akong nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko Vitamin C. Ang Mighty C gabis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C
8: babaka nga butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C.
10: Ako si Mercy, apasok na ga-star sa Kulab City. Pero may lang ako ginaubo. Kagsip on, das on nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga ubo kagsip on.
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap.
8: Mamakas sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
8: Pumasaka butika.
0: DTX Coffee Mix.
13: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
14: Nestor! Ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalaba!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Missy. Ang masusunod
16: sa gabi,
17: ako ang bossing
16: dahil kasang ako
17: ang extend
16: supplement for men.
17: Lourdes,
16: tapos ka ng maligo.
18: Yes, darling, come to mama.
17: Extend food supplement for men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
0: DTX 500.
19: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa paghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
8: Bumakal sa mga butika.
0: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
6: Nagaburo ng akon nga mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumanang akon nga mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag pag eye care drops. Epektibo gid katama.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
4: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang taknan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdidin niyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: tayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mga buti ka. D3 Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Co-wex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamaya na akong ngabuyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! VCO! Yung may D3!
3: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Mansilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigi na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
8: K5 News FM.

Mayong hapon mga pidalangga, namun nga mga tagpalamati, padayuno natong subong sa pagsipan-sipan ang katapusan na bahin sa atong drama sa kahanginan. Ngayugid bakuhan sa leksyon, nga ginating unuhan. Rehas sa kasaysayan, utod ko o bata ko?

0: Hopa. Ah. Pasensya gid pa ha. Do kaluya gid bisang lawas ko.
1: Eh. Ay, do sa iban kay Imbuya. Tulog to. Kay pukawon talang kakaron kung luto na ang tinulang manok. Kaga, tapos tapanyapon, tulog ka na yun ha. Kapuyi ka lang. Gagabrihan ko to ang kuambalang dalabala ni boarding red wine. Dumduman ba to? Kay kanami kuno ato magpahamuok sang tulog. Inom ka sang isa lang kabaso ah.
0: Tiho pa. Ay, langit yung matsyag kuya, pero salamat kit pa ha. Ay pa, masunod na lang kuha niya sa kwarto ha.
1: Ah, sige, sige. Sige, day. Sige. Sige. Sige. Nadumduman ko naman kung ano ang yakon himboon sa sininga hugada. Madayon gining ang handom ko nga mahulog ka sa akon, mga kabot. Mika, balos kayang kugid maayong ang kasudlan mo dahi nga hindi ka makapatyang bisan hukaron taklasang dudo. Mapaayaw ginagkosang lawas mo. Mapaayaw ginako. Nasigon ko niyang luto ko ah. Para matigayon ko na ang plano ko. Dumaan doon na gin kuya. Dumaan doon na gin ako.

0: I love you, Gidmik. Base kon gabusong ka na. Kaya nga, nagalain ang pamatsyag mo.
1: Hindi ko gani sure boards ah. Kahit di, wala pa man isa kabulan. Kagsang sanong mo lang nagabot ang period ko eh.
0: Gili ka? halong ka, Gidmik ka?
1: Okay, boards.
0: Parang tagid ka ang dahan eh.
2: Ay, oh, kasi, ay. Kaon na ta. Mahiyapon na kita.
0: Uy. Ba't yun pa rin tingog ni Papa, oh?
1: Gani man, boards. May one malaki kabuot kay Papa, no? Siya pa balang nagluto sa panyapo namon.
0: Ate, sige, kao na to. Para kapahuway ka dahon. Kay basi bala tuhod kung nagubusong ka na.
1: Ikaw bala. Pero isipon ko na yung kalendar. Huwag kang assuming, ha?
0: Basta halong ka na, ha? Kaya excited agad ako nga makabuo kita. Gusto ko nga makita ko lang ang liwat ko sa imo.

0: Okay. Hari na ang imo day mika ho. Nabubuan ko ng baso mo. Ako naman iyang isa ho.
1: Pal, basi maglingin ang ulo ko sina ha.
0: Ay, hindi ah. Makapahambuo kinasang tulog. Agod, buwas, pagbugtaw mo bala. Kanami sa ibong matyagan. Kanami ina. Imna na. Kay dumaano na ginako. Sige na.

Ano ba lang ang tabo sa akon man? Do. Dugol pila nagpalamoy po yung mga kaunuran ko. Kag dumapi yung nakita mga mata ko.

Konami can save or die. Di ala ko man nga. Bisan untong na lao. Gawas-was si Borde. Luwayan tagin kaya todo na iya. Hilawayan Hindi taka paguntatan. Hindi taka paguntatan, Balbal. Nastang, hindi ka pa makabuntaw.

0: Matunawan,
1: Max 4 Biotics.
0: Kabulig sa pagpanami sa digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan, mag-clinic ka. 4 Biotics. 4 Biotics. Makabulig sa pag

0: Madalas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat. Pangapi, mangot sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangot na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
5: Kadaragsa nga punggot.
6: DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit.
5: DTX Beauty Soap.
6: Galao magputi.
5: DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol.
5: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: K5 News FM.

0: palang natabo sa akon man. Ba? Si Papa Tirso? Ari siya sa tupad ko. Wala siya sa bayo. Hubla siya! May mala English ang giniwo sa akon mo. May aragid! May aragid! Anong imuon ko si ni? Diyos ko, Diyos ko! Anong imuon ko si ni?
1: Uyala! Nakabog daw ka na, Day? Hala! Kawala ako sa bayo, haw?
0: Ha?
1: Kag ikaw man, Day, wala man sa bayo? Uy, hala! May natabo sa aton? Ha? Hala! Hindi ba tuod ini? Naari ako diri sa kwarto ninyo ni Borte. Naaman!
0: Ano ginibo mo sa ako na? Ikikalait si Bo! Asawa sa bata mo!
1: Hala! Ano? Ano ka man ni mo, Yasayman? Ano ka man ni Amika man? Ano yung ginapagwakal mo ngay na? Wala gil ko sang kalibutan. Kung ano ang natabo, wala gil niya, Day.
0: Butigod ka! Butigod ka! Butigod ka! Isugit na kaya kay Bordi, ha?
1: Hindi!
0: Isugit na kay Bordi!
1: Sige. Isugit mo? Isugit mo kay Bordi? Isugid to kay hindi na siya magpati sa imo. Pabalan ko siya nga kung may natabo gid man sa aton, ikaw ya ang una nga nagpakita motibo. Kaglalaki kuya baya, Day. Hindi kuya, balaya makaindi, basta babae na ya ang manggarit-garit. Kuha ba?
0: Gabaat kagit! Gabaat kagit! Gabaat kagit! Gabaat kagit!

0: ang gaganga, Mika. Wala na nagpauli di sa balay. Diin siya ay hanman. Matyag ko, wala man siya nagpanugid kay Bordis ang natabo sa amon. Kay hadlok man siya eh. Hey, may naga panuktok? Abrihan ko ah. Basi si Mika na ni. Ara na! Madali lang!
1: Sapat ka pa? Sapat ka?
0: Tuk Borde. Animal ka. Ari ka.
1: Nalahin mo muna sa asawa ko pa? Mapatay ta ka!
0: Kakakuan. Hindi ba tuod? Hindi ba tuod ang inapabangod niya sa akon? Gagana siya iya. Basi siya yung nagapantas siya sa akon. Hindi kuya ambusin na kahaslo. Na pati asawa mo, pahilabtan ko, Borde.
1: Ginpakita sa ako ni Mika mga ebidensya pa. Ginlamutak kung itudong asawa ko. Nagkalasulong ginang dugo sa paan niya kagita. Kagagkanto pa siya sa doktor pa. Agad makuhaan sang DNA ang similya nga nakuha sang doktor sa kinatawo niya. Kag may nakita doktor na traces ang bulong na pampaturok sa dugo ni Mika. Pariyos ang bulong nga ginatumar nga pampatulog. Karon manigara ka pa? Hapa!
0: Didunto na iya. Kukuan. Kabalo ka, Bundi. Hubog ako. Kamigin nga duha ang hubog. Kami siyang natabo ato. Hubog-hubog kami mo. Kag siya ginya ang una nga nagpangarigay sa akon. Ina ang matuod. Siya ang naguna. Man, pati ka sa akon. Kay ako ang amay mo. Nakabati ka, Borde? Hindi kay isa kay Mika nga to. Dito kay Muya magpate? Hindi kuya abusin na kadisperado, anak. Para manghilabot sa asawa mo. Hindi ako abusin ang katunto.
1: Ipanginwala to dupa. Pero tanawon ta kung makapanginwala ka pa ako ng investigador na magpisa-pisa pamangkot sa imo.
0: Ha?
1: Kag hindi ka na makabutig, Papa. Kikadangos ang ebidensya!
0: Investigador?
1: Kag ano na lang kung magbusong si Mika?
0: Ay.
1: Papa! Anong mata mo? Bata ko? Utod ko? Utod ko ang mangin anak niya! Hapa!
0: Burde. Kalma lang.
1: Utod ko! Bata ko! Tipungkulya pa!
0: Burde.
1: Ano ba kayo?

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Extend Food Superman.
3: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsigaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Superman for Men.
4: Healthy nga uto.
5: Hi, Dennis Juanes.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
5: Hi, Dennis Juanes.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
5: Hi, Dennis.
4: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: K5 News FM.

0: apang sa wala pa kami lubos makapaalam. Ari anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan kini. Sa papel ni Meka, Angeline Benafe, Bordy, Chester John Bironque, Papa Terso, Elmer Ubaldo, Manang Inday, Erna Dicina Amiga, kaupod man Sanday Milvin Proteña, Erjan Liva, Kaguya Kinitoy, ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Proteña, kagini ang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga kinapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.
1: K5 News FM. Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Masakit mangihi? Mag-4Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-4Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Klinika 4Biotics. 4Biotics.
5: Ang best friend sa mga kababaihan.
6: 4Biotics.
5: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
6: 4Biotics.
5: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4Biotics.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis
8: mo! DDX 500!
7: DDX 500!
9: Catalina Habagat,
10: anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, at inagbakal ko dayan sa DTX?
10: Sa isa ka, adlaw?
9: Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Okay.
10: Ang ginamit na git sa akong nga mat.
7: DTX 500 Mighty C,
11: ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
7: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
13: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
4: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
16: Sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
4: Mabasa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
4: Mabasa mga butika.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh, available now.
4: Excel Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. DTX 500. Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagakurap-kurap kagtama kahapdi.

0: Rosa, nakainom na ako sa DTX 500. Naglaro na nga akong pananawan. Maayo gitang DTX 500.
1: DTX 500!
2: Mapakal sa mga butika.
1: DTX 500!
3: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
4: Ay, may barato balaya nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
6: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.

0: yêu cầu.
1: K5 FM championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.
3: Ang oras sa K5 News FM Rojas, alas 4:39 sa hapon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: El Castigador!
1: Ang tinig ng bawat mamamayan.
4: El Castigador!
1: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
4: El Castigador!
1: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
4: El Castigador!
1: El Castigador!

0: Mayong hapon Banwa, mayong hapon siyudad sa Roas kag probinsya sa Capiz. Nagapalayag na ang palatuntunan El Castigador. Subong adlaw sa aton sining pagpangalagad mga KK5. Biyernes ng adlaw. Pizza 4 sa bulan sa Setyembre tuig 2026. Welcome diri sa aton sining programa El Castigador program.
1: El Castigador.
0: Kamusta? Kamusta ka mo mga KK5? Sa Gyapon, nagapamati ka mo diri sa kampyon nga Waragwagan. Ang kampyon nga istasyon diri sa siyudad sa Roas kag probinsya sa Capiz. K5 News FM Rojas. 100.9 sa lilisuan sa inyo sining mga radyo. Hindi na pagtanduga pa ang lilisuan sa inyo sining mga radyo mga KK5. Bangod kay El Castigador Program. Diri sa K5 News FM Rojas. Kagsuman sa aton sining mga ka-K5. Kita ang sarang nyo man makita. Ang aton sining programa sarang nyo makita pinagi sa aton sining official Facebook page. Ang K5 News FM Rojas. I-follow nyo lang, kag-like and share mga ka-K5. Kag K5 NFM Rojas Digital. I-like and share mga ka-K5. Welcome na, welcome El Castigador Program. Subong hapon. Biyernes ng adlaw. Sa Gyapon na po diri sa inyo lagad sa inyo anchorman sa sining palatuntunan kag K5 Alan Catalan. Sa gusto dira magpa shout out sa aton sining mga kauturan, sa aton sining mga kag K5. Salang nyo na mapadala ang inyo sining mga mensahe diri sa aton sining Facebook page. Umpisa nyo na mga ka-K5 kay timplano at nikaroon basahon ang inyo sining mga mensahe diri sa aton sining programa. Standby sa mga balita, topiko, kag mga report nga aton igadulong sa inyo. Pero ini nga balita ang buinlog nga gradulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix mga ka-K5, ang healthy nga kape. Sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Adlaw-adlaw mag-inom kita sa DTX Coffee Mix. Bangod siya sining Ampalaya Extract. Dako gring mabulig sa inyo sining alawas. Makarelax ikaw. Madetoxify ang imo sining alawas. Malimpyuhan gid sini sang DTX Coffee Mix. Kagsuman sa aton sining mga ka-K5. Ano karon ang mga talalupang doon tanga mga balita? Mga balita kag nakalineup nga mga isyu mga topiko diri sa aton sining pagpangalagad kag karon sa mga headlines. Doc Ramil Oy, presidente kag CEO sang K5 News FM Philippines, nagtambong sa ikaduwang at tuig nga anibersaryo sang 89.7 FM K5 Tagbuanay Pilar. And congratulations ha, sa aton sining sister station. Ang 89.7 FM K5 Tagbuanay Pilar. Kagayagin pangunahan gid ini mga ka-K5 sang aton sining presidente kaga chief executive officer ang mabuot nga presidente sang K5 News FM Philippines. Maalwan mabuot nga presidente si si Doc Ramil Oy. Congratulations sa atong sining utod nga estasyon, ang 89.7 FM K5 Tagbo Anay Pilar. Doon ang kapila, no? 2 years na, 2 years anniversary na mga ka-K5. Daw kadasigid sa nga tiyempo. Dugang mga balita nga aton talakayan diri sa aton sininga pagpahalaga diri sa El Castigador Program. Isa ka persona nga naglapas ang Republic Act 10643 o kon ining ginatawag nga Graphic Health Warning Law, dakop sa operasyon sang mga kapulisan sa Barangay Intongkan, Pontevedra, Capiz. Baligya siya sang sigarilyo. Wala sang graphic sign, mga ka-K5. Kabalo ka mo kung ano ining ginatawag nga Republic Act 10643. Graphic Health Warning Law ini, mga ka-K5. Tingiya ginabaligya nga tagpila kapakiti, rinolyo, rimsang mga sigarilyo. Wala sang health sign. Wala graphic sign. Nga kung magbaligya kayo sa sigarilyo, kung mapamatudan ina nga insakto ina nga sigarilyo, kay nakaagi ina sa natungdan nga mga ahensya kung nasikyar ina, ginabutangan ginaya graphic sign. Nga ining sigarilyo is dangerous sa health o kung ikaayong lawas sang mga pumuluyo ang paggamit sina mga ka-K5. Di karon kung wala ina sang health warning law or wala ina sang health warning o kung graphic health warning, mga ka-K5, kanong buot silingon sina? Buot silingon wala ina kaagi, wala ina mausisi, gid mabusisi. Wala ina makaagi sa natungdan nga ahensya sang gobyerno. Diba si Piki na? Hindi na naiya healthy ba si Piki ina nga sigarilyo? Ang pagdakop sini sa persona, mga ka-K5, bangod kay nakitaan ang mga sigarilyo niya nga ginabaligya, makamuni kinarton-karton. Wala sang graphic health warning. Di ba magbutang ka na makita muna sa mga sigarilyo, may ngalan dangerous. Ha? Delikado. Warning sign. Ginapakita pa na da kung anong epekto sang sigarilyo sa lawas ang tao, mga ka-K5. So pila ni kanan ka mga masubra 167,000 kabalor sang sigarilyo ang na-recover sini nga persona. So posible ba si Piki na, mga ka-K5? Dra na na-recover o kung nadakop siya sa may sityo release sa Barangay Intongkan, Pontevedra, Capiz. Dugang ang mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad sa El Castigador Program. Makusog nga El Nino ginaexpektar sa bulan sang Oktubre. United Nations nagpaandam angot sa mga epekto sini. Sa United Nations na, mga ka-K5, ang nagpaandam gid ho kon ano ni ang epekto sang tuman kakusog nga El Nino. Subot silingon. Dako ang epekto sang palaboton nga El Nino, particular na sa aton sininga mga mangunguma. Mga ka-K5, hindi ni naton basta-basta lang i-disregard ang pagpaandam na sa United Nations. Kaya ang United Nations mismo ang nakakita sang epekto sang El Nino. Bangod sining climate change, mga ka-K5. Lata nyo kis, ado ay nag-aulan, no? Ito yung ginexpektar ang El Nino masulod sa Pilipinas. Mabatsagan ang kapintas ang El Nino, mga ka-K5, sa bulan sang Oktubre. Kag mag-dugay ini hasta next year ang El Nino, mga ka-K5. Matagan tara karon ligwa diri sa aton sini nga pagpangalaga diri sa El Castigador Program. samtang Noventa hektarya nga katubuhan sa Pilar Capiz ginspreyhan sang bulong kontra RSSI gamit ang drone. Amo na ginisubong ka high tech drone na ginagamit sang spray. Sang una ati sprayer lang na nga gina bulubit-bit sang aton nga mga manguma. Isubong may drone na mga ka-K5. Imayo man eh, at least madali-dali kag ma-saturate ang ila sini nga pag-spray sa makamuni 90 hektarya tanan. Ginuna ni nila spray mga ka-K5 ang mga katubuhan dito sa may banwasang pilar. Amo na ning resulta sa mga bulig sa aton nga mga farmers, sa mga plantadores sang tubo. Bangod sa nang ginapanghakroy nila nga problema nga hindi na sila halos maka-harvest pa o kung makapaani, makatapas ang tubo bangod kay ubos na sang RSSI o kung ining insekto nga nag-atake sa mga katubuhan diri sa probinsya sang Capiz. Dugang nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad. Anay sang Gurian Bayan member sang Dumaraw Capiz permanente nga gin-disqualify sang COMELEC sa pagpungko sa posisyon bangod wala nakasumite sang SUSE.

0: Dumasakit sakit ning desisyon karon sang komisyon on eleksyon o CONCOMELEC. Ing duha ka susi nga wala lang nasumite resulta sa pagka-permanente nga disqualification sang Anay Dumaraw SB member. Sino ini nga SB member sang Banwa sang Dumaraw nga gin-disqualify mga ka-K5 sang Commission on Election. Well, stay tuned. Diri sa aton sining pagpangalagad kay tagaan tana karon sang development. Diri sa aton sining programa mga ka-K5. Diri sa El Castigador Program. O, dali lang gid sa aton sining mga ka-K5. Muna karon ang mga balita ng inyo balantayan ha. Diri sa aton sining programa El Castigador. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C. Mighty C, the immunity booster mga ka-K5. Adlaw-adlaw mag-inom kita magtumar sang Mighty C. Agod magbakod ang aton sininga immune system. Kabalo ka mo kung maghina gani ang inyo sininga immune system. Mga masakit niyong gagwa, sipon, lagnat, ubo. Nagahina na ng inyo sininga immune system. So ang sabat sininga mga ka-K5, ang pag-inom sang Mighty C, adlaw-adlaw. Mighty C, the immunity booster, makapanami pa, makapakinis pa sa inyo sininga kutis ang Mighty C. So magamit kita mag-inom adlaw-adlaw mga ka-K5 sang Mighty C. Agod nga magnami ang aton sininga panit, ang aton sininga kutis locking young. Mga ka-K5, ang mga gin pang headline naton nga mga balita. Dagang mga nagapa-shoutout. Aton balikan diri sa aton sininga pagpangalagad sa El Castigador Program. Pagkaligad sang importante nga mga pahibalo. Can you stand by? K5 News FM.
1: News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, ang din sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: So good lang nag-inom ka
2: DTX 500.
3: Kailan ka bulan ka ginom DTX 500?
2: Almost 3 months na.
3: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
2: 3 times hindi.
3: Kamusta ang alay sang kamot?
2: Wala na.
1: DTX 500.
3: Istoryahan ta karon, ano bala ining telomerase o nagapalaba, nagapabakod, tag nagapahubin sa aton. Kaupod ta sina karon nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, aton CEO. Before pa makita magsugod sa aton diskusyon, himbaloon ta nay anong kinalain sang chromosomes, DNA kag genes para maintindihan tagid. When you say RNA, isa lang ka strand. When you say DNA, duha ka strand.
4: May ilonggo sa strand?
3: Dumudlayan ko, no?
5: Malayan.
3: Physically, daw mo na isa kahigot, no?
4: Isa kahigot, ha?
3: Isa ka banting. Kung DNA, duha. Ining duwa, kung laba na siya ginatawag na chromosomes, amo nang ara sa aton selula. Ang chromosomes is laba nga DNA nga double helix. Ang sa tunga sina, included dira ang genes. So in other words, a chromosome is a DNA with genetic informations or genes sa sulod. Sara na. Last time, Doc, inistoryahan naton ang nanungod sa telomeres. Ang pinakapunta nga bahin sang chromosomes. Nga amo ang nagabantay nga hindi maguba ang double helix DNA strands during cell division. Aton man ay baluan nga kada cell division, ang telomeres ang nagakaupod. Nagabuhin kag matapos ang pila ka dekada kun ini ang tuma na kagamay nagasugod na ang malfunction sang mga cells leading to old age.
4: Amo nang matigulang Sir JP. Hindi ka ngay sa bacterial chromosomes ang iyasang tao ang rad shape Sir JP. But silingon may mga punta sila. Diri gasugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instructions Sir JP nga yara sa puntang hindi maubos kopya.
3: Husto.
1: DTX 500.
6: Ano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsyag ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
3: Sa kadlo kapila ka mag-inom?
6: Sa pil, meron katatlo sa subong kaduanan.
3: Subong kamusta?
6: Huwain ko ginibatsyag maskin gamay.
3: Anong mambal mo? mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
6: DTX 500 lang amog na ang makaayo sa aton.
1: DTX 500!
4: Do pareo blaser GP nga huwag paputokopy ka, ang punta sa litras ang bond paper, hindi madala.
3: So hindi na amo ang information? So,
4: meaning pa, sa sigi-sigi ang cell division or kopya sang cell, sulod sang 50, 60, 60 katuig. May kung kaabot ka 60 katuig. Kung gainom ka DTX 500,
3: Hosto.
4: Sure na ya. Inom ka DTX 500 gamay ito si? Kaya sir boy. So, amat-amat nga gagamay ka galipot ang genetic information.
3: Sang bagong mga cells.
4: No? Kung maubos siya sir GP, amat-amat talagid madula, maubos tanan.
3: Kag hindi na siya among information niya, lain na. Basi makancer cell ko na. Ang lain,
4: wala na gidya information, among mapatay nga mapatay na lang.
3: Hosto. So, maayo na lang doc, nga may isa ka specialized DNA caps, no? Kag ginatawag telomeres. In real sense doc, ang telomeres amo ni siya ang hundreds or thousands damo-damo ni replica or repeats
4: kung sa pisa pa damo ka spare
3: husto. So amo na Doc Ramil, in real sense ang telomere siling ko repetition lang ni siyang pariho lamang nga DNA sequence bilang preparasyon nga kung hindi makopya ang portion sini may ara sa gihapon sang parehos nga information nga nakareserba
4: ang mangin problema sir GP amo ni ti normal may oxidative stress
3: husto
4: target niya ang telomeres
3: ay
4: meaning kung wala ka gakaon utan, wala kang gakaon prutas, ito maranta, kisa mahal guro, kaglabi na wala kang inom DTX 500, ang matabo, dali maupod ang telomeres. Kag wala nakasang protective extra copy sang imo nga DNA.
3: Husto Doc Ramil.
4: Dari na to mention din Sir GP nga ang cellular probes ang aton permigan na sulit-sulit nga mag-inom giga DTX 500 kung hindi ka gusto dali magtigula. Bangod sa ginaprotektahan niya ang telomeres from oxidative stress.
1: DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
3: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
5: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
5: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
7: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsagan ko ang epikto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
8: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag manhinis ang akon putis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
9: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vaccine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
2: Kasi tumasun sa barangay
3: po. Ano ginabatsag mo sa ako?
2: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
3: Tumar ko. DTX 500.
2: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
3: 3 times.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na.
2: Try gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: O si Lourdes maglupot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
11: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay ng tamboko.
1: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap, parehas ang amarkuso, chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, nakadetox ka pa.
13: DTX Coffee Mix. Extend Food Superman for Men.
15: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting nga bala mga mga gabes gid ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
16: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
13: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
17: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
13: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: My puso.

Balik diri sa aton sini nga pagpangalaga diri sa El Castigador. Sa 6 minutos sa kaligad sa takna nga alas 5 oras diri sa K5 News FM Rojas. Shout out sa aton sini nga mga kautoran, sa aton sini nga mga ka K5. Good afternoon kay wifey Baby Cam, sa mon anak kay Bibi Cam, sa kon Eloy kay Helen Cam nga nagapamati diri sa Daya from Rain Nanti Cam. Shout out kag ginatamyaw taman mayong pagpamati sa kay Richie Pinalba nga nagapamati subong mayong hapon Sir Richie. Shout out kag good afternoon Sir Alan, nagapamati na kami diri sa Kulasi City Almalbes Village, Roja City from Rhea Umbas Kalinaw Balbuna. Good afternoon Sir Al from Daniela Orale Avrenica. Ay kamusta? Shout out sa family Dapulasidra sa Pinya Maayon. Salamat gid K5. From Rosalia Berry. Mayong pagpamati kay Rodrigo Bacaro. Shout out kag nagapamati na Sinalin Finiquito Tabigi. Diri sa aton sini nga pagpangalagad. Good afternoon ka K5 Idol Alan, pa shout out man ko di sa barangay Hibaka Maayon kay Girly Dumagpi Hana Duckless, Ivy Rose Dumagpi kag Norwell Duckless, from Ronald Binsali Dumagpi. Mayong hapon Idol, from Mary Jane Ocampo. Mayong hapon K5 Alan, greet ko lang family ko Pani Junjun, Iji Boy, Elmar, Idelin, MJ, Yana, Kulit, Sitio, Rosario, Lantangan, Pontevedra, Capiz. Mayong hapon Sir Alan, nagapamati kami diri sa Tambak, Kulasi, from Lisa Barrientos. Good afternoon Sir Alan, pa-shoutout lang sa family Abilarde kay Kapulso, diri sa Kilometer 2, Lawaan, Roa City. Kagsuman si Louis J. Dimo, nagapamati, subong nga tinion. Diri na kita sa paghatag na sa ang kabuhi sa mga ginpang headline naton nga mga balita mga ka K5. Ining desisyon sa Commission on Election sa anay sang Gurian Bayan member sang Banwa sang Dumaraw, matapos nga gindesisyonan sang COMELEC nga hindi na makapadalagan o kon makapungko in any elective public office ang anay sang Gurian Bayan member sang Dumaraw Capiz nga si Maria J. Marie Di Calenya mga kakay-five. Matapos nga duha ka sose nga wala yan na sumiter resulta sa permanente nga pag-disqualify sang Commission on Election sa anay sang Gurian Bayan nga si Maria J. Marie Di Calenya. Mga ka K5, base ini sa desisyon sang COMELEC matapos nga failure o kung wala nakapasa si Maria J. Marie Di Calenya sang iya sining statements of contributions and expenditures o konsose sa duwa ka nagligad nga eleksyon 2019 kag 2022 ang national and local election mga ka K5. Wala siya nagsumite sang iya sining sose sa Commission on Election. Ang sose
o kon ining ginatawag nga statements of contribution and expenditures, mandatory ining dokumento mga ka-K5 nga dapat isubmit sa mga kandidato o kon nagpapili sa eleksyon kag political parties pagkatapos nga magpa-ilihir sila sa eleksyon mga ka-K5. Dira sa SOSE, ginapakita ang contribution o kon mga donasyon, gasto mo nga nabaton sa kampanya during eleksyon mga ka-K5. Nagasubmit gina sila ang mga politiko matapos ang eleksyon sang SOSE kag notaryado ina mga ka-K5. So, bangod sini nga napastawan ang anay sanggunian bayan members sang Dumaraw nga magsumite sang SOSE, siguro ti gin-review sang Commission on Election ang kung nakasumite ang mga kandidato sang SOSE o kung wala. Ti bangod siyang mandatory nga pagsumite sini pag-review sang COMELEC na di parahan nga duwa ka eleksyon why siya makasubmit, ti karon din desisyonan sang COMELEC ang penalidad mga ka-K5 sang nainabitan nga anay sanggurian bayan member amo ang permanent nga disqualification sa pagpungko niya bilang public official. But silingon nga hindi na siya pwede makapadalagan pa in any elective position mga ka-K5. Ginabawal ang pagpungko. Kung ginabawal ka sa pagpungko in any public officials, in any public position, kung hindi kinapwede kadalagan pa bilang kung ano man nga posisyon during election, amuna kalik importante ang SOSE para sa aton sini nga mga politiko kay man napagkit dira kung pila ang imo ginasto tapos ang mga resibo sang imo nga mga ginasto, mga tarpulin mo da, mga ginpagwa mo da nga mga flyers, pati na ang mga resibo kung nagbayad ikaw sang imo sini nga mga crier o kung jingle mo during election, ti isubmit mo ginay, pakita mo gina sa Commission on Election mga ka-K5. Kaya muna karon ang desisyon sang COMELEC ang pagpa-disqualify sa pagpungko bilang public or any public official position mga ka-K5. So muna karon ang isa sa mga ginalantaw nga rason sang COMELEC. That's why ginasulatan na kamo sang COMELEC. Submit na kamo sa inyo sini nga SOSE kung pila ang inyo na gasto during eleksyon, kung pila ang inyo nga ginpamakal nga buto during eleksyon, hindi man nada makita, pero ang inyo nga ginpang bakal nyo sang tarpulin nyo, ginpaprintan nyo sa mga flyers ninyo during eleksyon, mga streamers during eleksyon, i-declare nyo na da kag kung pila ang mga naamot sa inyo. Kita nyo kung kisa ang ila sini nga mga tarpaulin may ngalan na da nga paid by friends of na why na nila ginadeklarar nga ila ina gasto but silingon donated by ang ginabutang na nila paid by friends of na but silingon nga ginaamot lang sa ila muna ang style dira para nga hindi makita masilipan nga dako-dako ang ilang gasto during election. So muna karon ang nangin desisyon sang Commission on Election mga ka-K5.

So muna ang development nga nasagap nato nagikan sa COMELEC. Nga balita ang buylog nga ginadulong sa inyo sang DTX 500. Mga ka K5 sa aton nga mga kauturan nga nagabatsyag dira sang balatian komplikasyon sa ila sini nga lawas. Komplikasyon dala kag dulot sang pagtaas sa ila sini nga blood pressure. Nagsumuman sang blood sugar level sa inyo sini nga lawas. Delikado ini mga ka K5 kung komplikasyon na ang aton sini nga batsyagon. So kung namuna ni sitwasyon karon ang status ang inyo sini ikaayong lawas, maggamit, mag-inom, magtumar sang DTX 500 the superior antioxidant. Basta kulang na gani ang antioxidant sa imo sini nga lawas mga ka K5, sigurado ko damo gid balatian ang nagagwa sa imo sini nga lawas. Gani ang DTX 500, maggamit, mag-inom sang DTX 500 adlaw-adlaw, agod nga makabulig hatag proteksyon sa lawas sang tawo. Kanami lang mag-inom sang DTX 500, manayanayang imo sini nga tulog, nami sang imo nga tulog mga ka-K5. Bulong kung ikaw nagasuprer sang balatian nga diabetes. Nagapanubo pa sang blood pressure. Healthy lifestyle. Kaon utan, prutas, inom damong at tubig. Healthy lifestyle. DTX 500. Makabulig para makuha ang komplikasyon sa lawas ng tao. Superior nga antioxidant. Kung mag-inom ka mo sang DTX 500, nagabakod, nagadamo ang antioxidant sa imusin nga lawas, di mas protektado ikaw sa anuman nga balatian.

So sa aton si Makotoran mag DTX 500 adlaw-adlaw. Kagsuman sa aton sining mga kauturan, sa aton sining mga K5. Agud malikawan naton ang infeksyon sa aton sining lawas. Infeksyon dala kag dulot sang kagaw nga nagatapik sa aton sining lawas mga K5. Nagahina na bala ang inyo sining resistensya. Nagagwa na ang inyo sining mga balatian, ubo, sipon, trangkaso, sakit sang ulo, infeksyon nga dulot o kondala sang kagaw nga nagatapik sa aton sining lawas. Maggamit, mag-inom, magtumar sang D3 Bio. Ang D3 Bio maka K5, ginatawag ni siyang antiviral specialist. Bangod anuman nga klase sang kagaw nga nagatapik sa lawas ang tawo, kakason ina mga K5 sang D3 Bio. Wala niya napasin o ang D3 Bio, tanan nga klase sang kagaw nga ara sa lawas ang tawo. Basta adlaw-adlaw lang mag-inom sang D3 Bio. Kay kwaon yagin na, i-remove yagin na ang kagaw nga nagatapik sa lawas nyo. Antiviral specialist. Bako, ginini yung bulig sa ikayong lawas sa aton sining mga kauturan. Kag ang D3 Bio ay component ni siya mga K5 sang virgin coconut oil nga bulong sa COVID. Ano sa nagligan nga COVID-19, nagapinangita kita sang virgin coconut oil kay para protektahan lang ang aton sining baga. Kung ginaubo kita, inom kita sang virgin coconut oil. Tiari ini nga component karon sa D3 Bio mga K5. Agod nga makakas ang kagaw nga ara sa lawas naton. So adlaw-adlaw mag D3 Bio, agod nga protektado ang aton sining lawas. So pinsanon tala lang ni mga K5. The Power Trio Supplement, Mighty C, the Immunity Booster Mighty C mga K5, DTX 500, the Superior Antioxidant, kag ang Klinika D3 Bio, the Antiviral Specialist para sa aton sinitanan. Amunin ginatawag ning The Power Trio Supplement, kimanti tatlo ka mga suplemento nga magamit naton adlaw-adlaw, amuning pwersaya nga makahatag proteksyon sa lawas ang tawo. So initanan mga K5 ang sarang ninyong makita mabakal sa mga butika malapit sa inyong sining lugar. Produkto ni Doc Ramil Oy, kag-available ini sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Ponsa Roa City, diri ni sa may McKinley Street, Roa City, sa tubang sang PLDT. Dugang nga nagapa-shoutout rin sa aton sininga pagpangalagad mga K5. Good afternoon Sir Alan kag mga K5 from Bongbong Hinson. Thank you gid Bong. Mayong hapon, ka K5 Alan Catalan, thank you and God bless you. Thank you, Gid, from Elsie Acuña. Thank you, Gid, Ma'am Elsie. Ah. Shout out from Tessie Blances, sang Balatukan, Panitan, thank you. From Elsie Acuña.

Kag subuman sa aton sini nga mga ka K5. Amo ning i-sustain ta nga issue hasta subong, umpisa subong. Kay maskin ang aton sini nga United Nations ang nagapaandam na bangod sining epekto sang El Nino mga ka K5 diri sa pungsod Pilipinas. Nga ginaexpektar ang El Nino mga ka K5 nga magasugod ini sa bulan sang Oktobre. Ang United Nations nadiparahan na karon ining epekto sang El Nino. Nga ginalauman ini tuman ini kakusog nga El Nino. But silingon kung makusog, pwerte ang init nga mabatsagan naton sa aton sining nga pungsod diri sa Pilipinas. Suno sa pagpandam sang World Meteorological Organization sang United Nations. Nga dapat halungan gid naton kag nagpaandam ini nga dapat preparahan mga ka K5 sang gobyerno ang El Nino nga magatupa sa pungsod Pilipinas. Magatuga ini sang tuman nga pagbag-o sang temperatura. Kung mainit, pwerte ang init eh. Pwerte gid ang init. Kag konti mag-ulan man, grabe man ang ulan. Kung isa lang tawabla ang ulan, gamay na lang ang ulan, ang baha, hindi man mag-iliyam mo, kaya man pwerte man ang baha. Tuga ini mga ka-K5 sang climate change na ginatawag. Sa aton sini nga paglantaw, dapat preparahan gin man isang gobyerno sang Pilipinas, inabangod man kay kadamo sa mga sektor ang posible maapektuhan sini mga ka-K5. Amo ni gani sa tutani ang ginahulat-hulat ko sa suna sang presidente ni President Bongbong Marcos Jr. mga ka-K5. Pero the way again no itlangan ang preparation sa Department of Agriculture para sa El Nino mga ka-K5 nga mabugat inikatama sa pagtupa diri sa aton nga pungsod. Anyway, hatagan talang na sang dugang nga development diri sa aton sini nga pagpangalagad kaysa ingin sining kuna ang agrikultura, ang fishery sector apektado sang El Nino, gani dapat naton ini preparahan sa maabot na nga bulan sang Oktobre.

0: namin sa Kapis, K5 News FM.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
1: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
5: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar.
5: Tartigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80.
1: DTX 500 naging... DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Mimi.
9: Dali kasi napit akong tuhod.
8: Arthritis na gali.
9: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala, naging nagbalik ang arthritis ko.
8: Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
15: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
16: isang bala ka lang.
15: Ako,
16: ang linya ko,
15: isang kapsula ka lang.
16: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
15: ikapsula mo.
16: Extend.
15: Extend. Supplement for men.
16: Gawa sa maca.
15: Isang herb
16: na nagpapataas ng ating energy
15: at stamina.
16: Like flavawaska.
15: Epektibong sexual potency herb.
16: Stimulates libido
15: and treats sexual dysfunction.
17: Ka! Bang-banga na ga!
18: Ah!
17: sa pulmo, baby.
15: Extend Superman for Men.
17: Isa

0: GX500.
1: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong disminorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong disminorrhea.
0: DTX500.
2: Mabakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
4: Hi, Dennis Juanes.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
4: Hi, Dennis Juanes.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
4: Hi, Dennis Juanes.
3: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
5: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Oras sa K5 News FM Rojas, 5:34 sa hapon.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
10: Number one,
6: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: D3 Bio MP Newscast.
11: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalaki ang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
9: Ka-K5 sa mga headlines.
12: Headlines.

0: 697 kaso sang dengue nga napagkit sa Capiz. 33 bago nga kaso nga gin-report. National Simultaneous School Safety Drill ginpatigayon sa mga eskwelahan sa Capiz, kag Rojas City. Duha ka sose nga wala na sumiter nagresulta sa permanente nga disqualification sang anay Dumaraw SB member. Kag masobra 167,000 pesos ka mga sigarilyo na recover. Mga balita ka K-5 nga nakahinabo sa palibot sang rehiyon sa Western Visayas, mga balitang regional. Cybercrime Unit 6 mayara sang Jesse sa East ka personnel nga nagadumala kag nagaresponde sa mga cybercrime related cases sa Region 6. Kag apat ka panibago nga kaso sang ASF na balhag sa siyudad sang Bacolod. Mga dalaguan ka K5 ka mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang national. Inflation naghinay sa 6.1% sa tung Agosto sunod sa PSA. Ombudsman ginganyat ang maid-id nga pag-usisa sa hudikatura. Kag Department of Budget and Management nagbagwas ang 8.68 billion pesos para sa salary upgrade sa mga pampubliko nga manunudlo. Balita ka K5 sa luwas ang pungsod, balitang international. Mga napatay sa Nepal flash floods nagsaka na sa masobra 1,200. Balita ka K5 sa patag sang hirap. Eleven men na gilas line up para sa Asian Games, kumpirmado na.
1: Balitang sports.
0: Kag para sa aton balitang entertainment. Jackie Gonzaga nagakasubo sa pagtaliwan sang iya ino.
1: Balitang entertainment.

0: Maayong hapon, Syudad San Rojas. Maayong hapon, probinsya sa Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga balabutan sa aton sa nga pagpangalagad subong adnaw sa Biyernes, Setyembre 4, tuig 2026. Sa kong inyong magintag balita ka K5.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Live, inyo kami nga mabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo, 10.9, 89.7, K5 Radyo, Tagbuanay. Sa banwas ang pilar, kag sa amon sa nga Facebook pages sa K5 and News FM Rojas, kag K5 FM Rojas Digital. Kag K5 ini ang D3 Bio Newscast. Kag sa karon mga ka-K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguda nga balita, top stories of the day.
1: Top stories of the day.
2: Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:39 sa hapon. Ining oras ang ginadulong sa inyo sa Kaluan sa nga Klinika D3 Bio. D3 Bio, mayara sa virgin coconut oil kag vitamin D3. Available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balitang lokal.
0: Naglabot na sa 697 ang kabugosan nga kaso sang dengue sa Capiz. Sumugod Dinero 4, Tuktob Agosto 29, sining at tuig. Base sa Provincial Dengue Case Bulletin, 33 ang nagduga nga bagong nga kaso sang dengue sa Capiz. Apang 35.46% nga mas marubo kung ikumpara sa kapareho nga panahon sang tinalikdan nga tuig nga naglabot sa 1,000 ka kaso. Napagkita man ang 4 ka mga napatay o kon 57% kag wala sang bagong dengue related death nga na record sa among semana. May pinakamadamog apektado sa balatian ang nagaidan sang napulo tubtub 19 anyos nga nagalabot sa 27.75%. Nahibluan nga ang Rojas City ang may pinakamadamo nga kaso nga naglabot sa 133, ginsundan sang Tapas nga 123 kag Mambusaw nga sa 60. Nagtaas naman ang kaso sa Kwartero kag Maayon, ikumpara sa nakaligan nga tuig sa diin sa Maayon, naglabot sa 54 ang kaso o kon 134.78% ang pagtaas. Sa piyag nga bahin, ginpatigayon ang National Simultaneous School Safety Drill nga sa nagkalain-lain ang mga eskwelahan sa Capiz kag Rojas City bilang kabahin sang kampanya sa pagpalig-on sang kahandaan sa mga estudyante kag school personnel sa tion sang emerhensya kag kalamidad. Nagpakigbahin sa aktibidad ang Inzo Arnaldo Integrated School nga sakop sang Schools Division Office sang Rojas City. Sa Capiz naman, nagpatigayon man sang safety drill ang Pontevedra National High School, Panay Central Elementary School, kag Jose Diva National High School. Nagpakigbahin man sa mga aktibidad ang St. Joseph School sa President Rojas, isa ka pribado nga eskwelahan. Pinaagi sa sining simultaneous drill, laging nahana sa mga estudyante, manunudno kag iban pa nga mga school personnel ang husto nga pagresponde kag evacuation procedures. Agud maprepara sila sa posibleng linog, sunog kag iban pa nga emerhensya. Hindi na makapadalagan o kon makapunggo sa elective public office ang anay sangguni ang bayan members ang Dumaral Capiz nga si Maria Jamarin Dakilania matapos siya permanente nga gin-disqualify sa Commission on Elections sa COMELEC. Base sa desisyon sa COMELEC, wala nakapasa si Dakilania sa iya statements of contributions and expenditures o konsose. Sa duha ka nagligan nga eleksyon ang 2019 kag 2022 national and local elections. Ang sose ka K5 isa ka mandatory nga dokumento nga dapat isumiter sa mga kandidato kag political parties. Pagkatapos ang eleksyon, ginapakita diri ang mga kontribusyon o kondonasyon nga nabaton kag ang mga gin gastos para sa kampanya. Bangod sa duha ka paglapas sa mandatory sa pagsumiter sa sose ginpatuman sang COMELEC ang mas mabugat ng mga sanksyon bato kay Dakilanya lakip na ang permanent disqualification sa paghawid sang elective public office sa applicable election laws ka COMELEC rules. Sa katapusan nga balitang lokal, na-recover ang masombra 167,000 pesos nga balor sa nagkalain-lain nga brand nga sigarilyo sa Sitio Riles, Barangay Intungkan, Pontevedra, Capiz, Setyembre 3. Lakip sa mga na-recover ang isa ka master case kon 50 rims sang 4-star cigarettes nga nagabalor sang 68,500 pesos. Kagduga nga 24 rims sang amuman nga brand nga nagabalor sang 32,880 pesos. Na-recover man ang 24 rims sang D&J cigarettes nga nagabalor sang 32,880 pesos. 22 rims ang Mighty Green cigarettes. Tagduha ka rims ang RGT Red cigarettes ka nagabalor sang 2,740 pesos. Padayo naman ka K5 ang nagkakaigaw nga dokumentasyon sang investigasyon may kaangtanan sa pagka-recover sa nasambit ng mga sigarilyo.
1: Balitang
0: mga balita ka K5 nga nakahinabo sa palibot sa rehiyon sa Western Visayas, mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:45 sa hapon. Iningo oras ang ginadulong sa inyo sa kaluwan. Sang Mighty C ang alkaline-based nga vitamin C. Available sa klinika, The Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Balitang Regional.
0: Mayara sang Jesse sa East ka personnel ang Regional Anti-Cybercrime Unit 6 sa Bugos ng Western Visayas. Sini ang ginkompirmar ni RACO 6 Chief Police Colonel Richard Habawel. Bisan sa limitado nga numero sang personnel kag pila ka mga cybercrime related cases, handa sa gihapon sa pagresponde ang RACO 6. Sa tanan nga mabato nila nga report sa kay Habawel. Ginpahayag man sini nga ginasuportahan man nila. Ako ginasuportahan man sila sang personnel gikan sa nagkalain-lain nga units sang city kag provincial police offices sang police regional offices. Samtang humalin sang Hulyo, tuktob Agosto sini nga tuig, walo ka online threats ang na-record sang RACO sa Western Visayas. Sa din wala pa sang isa ka kaso ang na-file angot sini. Sa katapusan nga balitang regional, nakabalhag sang apat kapanibagong nga kaso sang African Swine Fever ang syudad sang Bacolod. Inagin kumpirmar sang Bacolod City Veterinary Office kung saan induha diri ang na-record sa Barangay Kabog, samtang isa naman sa Barangay Estefania. Na-detect ang isa pa ka ASF positive result pinagi sa random blood sampling. Naging patigayon sang AVM Bernardo Slaughterhouse sa Barangay Handumanan nga kabahin sang BCBO's routine sa ASF surveillance and monitoring activities. Diretso kita mga kakaifan sa mga dalaguan nga balita sa sunod sa bungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
3: Balitang nasyonal.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:47 sa hapon. Iningo oras ang ginadulong sa inyo sa kaluwan sang DTX 500 ni Superior Antioxidant. Available sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal.
3: Balitang Nasyonal.
0: Naghinay sa 6.1% ang inflation rate sa pungsod sa itong Agosto 2026 sa Philippine Statistics Authority. Sa PSA, inina ang ika-apat na magkasunod nga bulan nga nagnubo ang inflation. Ini ang mas manubo gikan sa 6.2% kada record sa itong Hulyo. Sa PSA, nagapangunang nga rason amo ang mas mahinay nga pagsaka sa presyo sang pagkaon. Kag non-alcoholic beverages nga nagkabalag sang 4.6% inflation sa itong Agosto. Subong ba naglabot sa 5.2% ang average inflation rate, umalin sang Enero tubtob Agosto nga mas mataas sa gihapon sa target sang gobyerno nga 2% tubtob 4%. Sa katapusan nga balitang nasyonal, ginganya ni Ombudsman Jesus Crispin Buying Ribula ang gobyerno nga usisaon sang maidid ang hudikatura bangod sa pila ka mga desisyon nga nagbaliskad sa nangin ruling sa Office of the Ombudsman kag Department of Justice. Sino kay rimula makapadula sang gana ang pila ka mga desisyon sang Court of Appeals nga nagabaliskad sa mga aksyon sang ila talatapan. Bilang sabat ka K5, ginsiling sang Supreme Court nga seryoso siri nga ginbato na mga allegasyon. Apang ginganyat, si Rimyola nga magpasaka sa nagkakaigo nga reklamo kag magpasa sang ebidensya.
1: Balitang National.
3: Balitang National.
0: Balita naman ka K5 sa luwas ang pungsod. Balitang International.
1: Balitang International.
3: International.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:49 sa hapon. Iling oras ang ginadulong sa inyo sa Kaluan. Sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Balita International.
3: International.
0: Nagsaka na sa 1,252 ang numero sa mga napatay sa flash flood incident. Sa borders ang Nepal kag Tibet, suro sa National Risk National Disaster Risk Reduction and Management Authority sa Nepal. Sinasabi nga numero, yara pa lamang sa 95 ang natumot kag nabalik sa ila pamilya samtang ginabanta naman nga yara sa 4,216 ka mga individual sa gihapon ang missing. Nahibiluan na guba ang pagbaha sa mga dalan, taytay, kag iban pa nga mga infrastruktura sa mga mountainous areas na nagpabudlay sa paglapot sang relief assistance.
1: Balita International.
3: International.
0: Balita naman ka K5 sa Batang sang Hinaba.
1: Balita Sports. Sports. Sports. Balitang Sports. Sports.
0: Kumpirmado na ang 11-man lineup sa Gilas, Pilipinas para sa men's basketball event sa 2026 Asian Games sa Japan. Pagkapangunahan na day RJ Abarrientos, Robert Bulek, Cedric Bearfield, Jerick Hanmisi, kag Adrian Noco mang all PBA squad gabaga depensa sa bulawan nga medalya sa Pilipinas. Kaupod man sa team, sanay Justin Arana, Justin Baltazar, Brandon Bates, Brandon Gadilas Rosser, Gam Loceno kag Don Torliano. Nagapabili naman nga bukas ang ika-12 nga pwesto para sa naturalized player Justin Brownlee nga padayon nga nagapaayo sa injury kag nahulat pa ang giliran sa linsa iya nga mga doktor.
1: Balitang Sports. Sports.
0: Para sa aton katapusan nga balita ka K5, chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, balitang entertainment.
1: Balitang entertainment.
3: Balitang entertainment.
1: Balitang entertainment.
0: Nagakasubo ang It's Showtime co-host nga si Jackie Gonzaga bangod sa pagtaliwan sa iya Iloy nga si Luisa Gonzaga. Sa iya Instagram, nagpost si Jackie sa mga letrato kag video kaubod ang iya pinalangga nga Iloy. Makita sa mga video kag K-Fan nga kadaman si Negan Records sa ospital sa diin inigin confine. Tubtub sa karon, wala pa makahatag sang detalye si Jackie angot sa rason sang pagkamatay sang iya Iloy.
1: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
1: Maria Rochelle Abroad

0: shall abroad.
1: Amo ito ka K5 ang kongdan sa mga nagapanguna nga balita subong adlaw. Sa nga Biyernes, thanks God it's Friday, Setyembre 4, tuig 2026. Ako yung nangintag balita ka K5, Maria Rochelle Shira, The Anon Ebron. Live, inyo kami nga nabatian sa lilisuan sa inyo mga radyo, 10.9, 83.7. K5 Radyo, tagboanay sa Banwas sang Pilar, kagsamon sa nga Facebook pages sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Sa liwat ka K5, ini ang D3 Bio Newscast. Good evening sa aton mga good afternoon sa aton mga K5 Sulit supporters, mga Facebook viewers. Good afternoon kay Ma'am Elsie Aconga, kay May Mary Jean Ocampo, kay Sir Elmer Bacle Bartuldo. Ginagreet niya ang family panet. O kung gina-greet niya ang isa din nga family nga si Junjun, Edgy Boy, Elmar, Adeline MJ, Yana Kulit sa Sitio Rosario, Lantangan, Pontevedra. Good evening also kay Ma'am Elsie Aconia, kay Ma'am Gianna Besiloso, kay Sir Jessery Lacolacino, and Louis J. Dimo. Sa mga ka-K5 naton nga nag-suporta sa mga programa sa K5 News sa Febrohas, madamo ganyan salamat mga ka-K5. And also, gina-congratulate again, kagina-greet again sa happy second anniversary ang K5 Radyo Tagbuanay. Congratulations, Station Manager Sir Jobert Lago. Sa nga nalagid lamang sa bugos ng hubon sa K5 News FM Rojas, sa akong partner's technical side, ka K5 Michael John Ditoga, ka K5 Alvin Pagunsan, and ka K5 Eric Moonvilla. Sa nga lang sa amon nga news director, ka K5 Roldan Bisana Villarreal, sa amon station manager, ka K5 Ami Orleans Berondo. Especially sa amon nga big boss, chief executive officer, sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ka K5 and News FM Philippines, Doc Ramil Uy. Hindi naman si K5, Maria Rochelle Dianon Ebron, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
5: Mabagat, mangabot ka.
6: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! For Biotics
2: DTX 500.
5: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag DTX 500 na.
5: Masamihin ka palatian?
2: I-DTX 500 muna.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka.
5: Mag DTX 500.
2: Agot maging mas humid, sakitan ang itsura.
5: DTX 500.
7: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
5: Ach!
7: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
2: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, DTX Coffee Mix.
8: Si Cherry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
5: Sa mga butika.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo. Naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men.
11: May maca kag lavawaska
10: nga nagapataas ang enerhiya
11: kag stamina sang lava
10: para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
12: Three, four!
0: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
12: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ipapaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Roja City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life.
2: Mayong gabi, tanan nga kuturan, makabiyanan, nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Mga kapamilya, mayong gabi sa tanan, kabay pa nga sa gihapon, yara kamo sa mayong nga kaimtang, kaglabaw tanan si kayong lawas. Kagdalayon ang Diyos sa gihapon sa sini nga kagabihon nga padayon siyang lungkod sa aton, ginatipan kita niya sa bilog adlaw, ginpagamaayo kag sa sini nga kagabihon ari kita. Padayon sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta kamo tanan? Kag antanan nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, kamusta kamo? Kabay pa nga sa gihapon kamo ara sa mayong kaimtangan, kaglabos tanan nga permi nga hindi nagkalimot, no? Hindi nagkalipat sa Diyos, hindi nagkalimot. Now, mga kautoran, kabiyanan, importante katama, nga dayaon ta siya, pasalamatan ta kay, amugid lang na ang kalipay siyang Ginoo para sa aton na tanan. Amo na nga sa sini nga kabihon, sa gihapon, padayon kita sa aton mga pagtuon, kag samtang hindi pagid kita magpadayon sa aton nga pagtuon, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po yung narito muli, dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasaslamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawad at gabay sa buong maghapon. Maraming salamat sa pagkataon na kung saan kami po inyong pinagkaluban ng karagdagang buhay at lakas, kayo din sa pagkataon na kung saan magkapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang himpilan na ginagamit K5 News FM, at ang CEO Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial at proteksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa operation manager at sa lahat ng mga managers at sa mga technicians at mga reporters, nawa ang mga pagpapala na kinakailangan aming makamit muna sa inyo. At kami nawa ay magkapaglilingkod na may katapatan sa inyo upang sa ganun kami ay maging tapat man sa mga tungkulin na naiatang sa bawat balikat. Pagpalain mo kaming lahat at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Laban sa inyo, ito ay aming samuthiling sa pangitan ng mga tamis na pangalan ng Pinesos. Amen. Now, sa sining kagabihon, ipadayon ta maguturan magkabiyanan ng atong ginatunan. Nakabalo kita nga ang tao gali nga biskan yabuok lamang gintugas ang Diyos halin sa yabuok dayon ginhuipan sa ginhawas ang kabuhi. Pero biskan nga yamuok lamang siya nga kun aton nga ikumpara diri sa kalibutan, ang yamuok way man gilpolos. Pero sa tubangan sang Ginoo, perti gali kabililhon. Nga bililhon siya. Bangun kay diri sa aton nga inutunan, labaw pa kaysa o mas mahal pa kaysa panapton, mahal pa kaysa kalanon, bisan anong nga klase nga kalanon, mahal pa kaysa mga ilimnon, bisan imported nga mga wines, kung ilimnon nga wine man halimbawa, dayon mahal sa tanan. Mahal sa tanan nga mga kasapatan, mahal sa mga tanan mga kapispisan, dayon mahal pa sa karniro kaglabaw sa tanan sa pure gold. Ha? Sa pino nga bulawan nga gingamit ang lugar nga offer nga mo ang pinakadamo nga ara Bulawan sang una sa panahon sang mga patriarka, panahon ni Solomon. Gimit lang sa Biblia si Haring Solomon kag iban pa nga mga hari bangod kay sang ilang atiyon sang una ginagamit nga materialis ang pure gold sa ilang nga mga dalagko nga mga pulian nga kangay sa aton Mansyon Subong or labi na sa templo sang Dios ginagamit pa nga mga tagayan sa ilang balaan nga mga galamiton sa panahon sa ilang pagserbisyo sa Dios. Amo na nga perte ka bilidon dayon dire kun aton padayon non siya nga mahambal naghambal ang Biblia at kag mahambal ta nga mahal sa tanan ginagamit it mahal kay galika kun padayon non kita dire na kita dayon makabalo kay galika dire sa aton mabasa sa Roma kapitulo 5 bersikulo 6 hasta sa 10 sang mga maluya pa kita si Kristo napatay sa nagakaigo nga panag-on tungod sa mga di-Diyos nun. Kay halos nga may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kay ayhan, tungod sa maayong tao, may mga has bisan sa pagpangin matay. Apang ang Diyos nagapakilala sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasala pa kita, si Kristo napatay tungod sa aton. Busa, sanglit karon, ginapakamatarong kita. Pagi siya dugo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios pagi saya. Kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasaguli kita sa Dios. Pagi sa kamatayon sa anak, labi na, labi pa. Karon nga ginpasaguli kita nga maluwas pagi saya nga kabuhi. Ano ang point diri magutoran? Kung isugpunta ang 1 Korinto 6 versikulo 20, ginbakal niya kamo sa dako nga bili, gani gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sang Dios. Ang ginhimo diri nga punto ni Apostol Pablo, nga ang perti kamahal ang paglantaw sang Dios sa tao nga bisan kita mga yabuok lamang, bangod kay suno sa ato na nga nabatian, inyo nga nabatian, gibasa ta ang Roma kapitulo 5 bersikulo 6 hasta 10 kag 1 Korinto 6 bersikulo 20 ginklaro diri nga sang mga maluya pa kita anong natabo sa si Kristo napatay sa nagakaigo nga panag-un tungod sa mga di Dios nun. Hindi pa kita Dios nun, mga maluya pa kita, di ba? Dayon si Kristo nagpakamatay. Grabe, napatay siya bangon sa aton, bangon sa imo, bangon sa aton tanan. Kag gingamit pa diri ang isa kahalibawa nga siguro may halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao, tuod na. Diri sa aton sa Pilipinas lang may pipila ka mga tao nga ginkabig nga mga bayani, mga heroes. Kangay Jose Rizal, Andres Bonifacio, kag sino pa nang iban? Amo man ang medyo familiar gid. Jose Rizal lamina. Nangin matay si Jose Rizal kang napatay, ginpatay siya sa mga Kastila para sa justisya kuno. Tungod kay ginbuwis niya ang iyang kabuhi para lang sa mga Pilipino na ginapina niya. Kay grabe man, ulipon mo kita sang una sa sulod sa sobra 300 katuig nga naulipon kita sa mga Kastila. Halin sa pagsulod ni Magellan sa 1521 hasta sa pag-abot sa 1800. Hamak mo na, kadugay. Amo nang hindi kita matingal lang kita, may dugong Espanyol. Pero pasalamat na lang kita kay nga man. Kay kun wala, makasulod ang Espanyol diri ambot. Kay kita ang aton nga origin is, ano kita magutoran? Mga Negritos of the Mountain, Negritos, mga Aitas, mga Malayo. Kung kita ninyo ang mga nitibo dito sa Surigao, mga Kungking, daw mga Africans. Itom katama, dayon pertika kulot ang buhok. Muna ang mga native dito sa Surigao. So, balik kita diri. Bangod sa pagkaulipon ta sa sala. Naulipon pa kita sa ano? Sa mga Espanyol. Muna nga kita nangin Christian. Kay kung wala, ambot lang. O naayhan ang atin diri nga mga ano, kaangay sa mga katigulangan nga ara sa kabukiran. Balik kita diri sa ginasultin diri, ginambal diri na may mga tao nga mangin matay tungod sa matarong. Yes, mabayanin sila. Angay sa buhol, halimbawa, sino nagpatay daw kay Magellan? Rabalo kita. No? Dayon, ginihimo pa ng kanta. Ambot na malon, may pipila ka mga tao. Ano? Halos may mangin matay tungod sa matarong tao kay Ayhan. Tungod sa matarong tao, may mga hasbisan pagpangin matay. Apang ang Diyos nagpakilala sa iya kagulingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pagkita si Kristo na patay tungod sa aton. Makasasala, ginpakamatyan? Sino ay handre sa aton sa Pilipinas may record nga tungod sa tao nga malaot nagpakamatay, ginapinan, agon nga masalbar, maluwas? May ara bala? Wala gin. Pero si Kristo amuni ang ginihimo. Nangin matay siya, nagpakamatay siya para sa imo, para sa akon nga makasasala. Kaya nga man, agon matagan kita tsansa nga makahinulsol sa aton mga hinimuan nga malain nga amo na nga sala, paglapas sa kabuton sa Ginoo. Muna nga sa versikulo 9, busa sanglit karun, ginpakamatarong kita paagi sa pagyadugo. Labi na nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya. So paagi kay Kristo lamang nga kita nga tao nga yamuok lamang muna nga kita bilidhon gali sa iya nga mga panulok, siya nga mata. Kaya nga, ginbaydan kita, ginbakal kita sa iya dako nga bili sa dugo ni Kristo nga iya ginbuhos, ginula dito sa cross. Amuna nga sa bisikulo 9, kay Jesus, buhos sa sanglit karon ginamakamatarong kita paagi sa pagtuo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya, kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasiguli kita sa Dios paagi sa kamatayon sa iya anak. Labi pa karon nga ginpasiguli kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. So ang point there is sa mga maluya pa kita, sa mga di-Diyos noon pa kita, sa mga makasala pa kita, sa mga kaaway pa kita, si Kristo nangin matay para sa aton nga tanan. Kaya nga aman, ginhimo niya nga pangbayad ang iya dugo nga ginula dito sa cross para sa aton tanan nga mga sala. Amo na gali nga bilidohon katama, labaw pa ang imo bili nga mas mahal kapag gali sa kalanon, ilimnon, panapton, sa mga kapispisan, sa mga kasapatan, karniro gingamit, dayon mahal ka pa sa isa ka pure gold naman. Bangod kay ang dugo ni Kristo, walay bisan sin o siguro nga makakumpyot. Kung isipon halimbawa ang balor o ang bili sa dugo ni Kristo, walay makahimo sa pagkumpyot. Walay computer nga makasarang naman. Bangod kay puwerte kamahal. Muna nga diri, makuturan, kung basahon taman ang sulat ni Apostol Pedro sa 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 18, hasta sa 19, kag 20, nagsiling diri. Kamu nakahibalo nga gintubos kamu, hindi sang madinulonton nga mga butang subong sang pilak o kun kwarta or bulawan. Gikan sa walay pulos ninyo nga paggawi nga napanubli gikan sa inyo mga ginikanan. Kundi sang hamili nga dugo ni Kristo subong sang kordero nga walay kasawayan kag walay dagta. Siya gintangdo so wala pa ang pagpasad sang kalibutan apang ginpahayag sa katapusan sang mga tiyon tungod sa inyo. So ambot na malon, hindi pa ginpasad ang mga palatukuran sang kalibutan, hindi napasad, hindi pa na plano, ambot na malon. Sa wala pa ginhimo ang kalibutan, sa wala pa ang tawo, may ara na gali nga gintangdo sang mag-amay nga himuon ang pagtubos paagi kay Kristo. Amo na nga makuturan nga ang pagadiyos, amo tumbalon ang amay, anak, kag Espiritu Santo, ang pagadiyos ginpukaw sang kaluoy para sa rasa. Amo na nga ang amay, ang anak, kag ang balaan nga Espiritu, naghatag sang ila mga kaugalingon sa paghimo sang plano sang pagtubos. Kangay bala sa pelikula? Di bala ang pelikula may ara writer, may ara director, may aktor, may kontrabida, di ba may actress, tanan, kumpleto. Pero saan o ginhimo ang script? Ginuna himo ang script dito sa writer. A writer, dayon may director. Pero may mga writer, kag director pa, kag actor pa. Kabalo na kita. Ang Diyos labaw pa sina ngaman kay perti sila kagamhanan. Kabalo sila kung ano matabo sa tao ng ilang himuon sa kalibutan ng ilang gintuga. Amo na nga, ang pagka-Diyos ang ginsilingdiri ang Godhead, ang Amay Anak, ang Espiritu Santo. Napukaw sila sang kaluoy para sa rasa kag ang Amay Anak, ang Espiritu Santo. Naghatag sang ila mga kaulingon sa paghimo sang plano sang pagtubos agud matuman sing bugos ini nga plano. Gin pamatuod, no? Gin matod, or gin pamatod nga si Kristo ang bugtong anak sang Dios dapat maghatag sang iya kaulingon nga halad para sa sala. So amo na nga nakabalo kita ang si Kristo bilang Dios nagpakatao. Ano nga linya nga makatakos sang kadalumon sini nga mugma? Himuon sang Dios nga imposible para sa tao nga magsiling nga ang mas madamo pa ang iya mahimo. Upod kay Kristo ginhatag niya ang tanan nga mga manggad sang langit agud nga wala sing may makulang sa plano para sa pagbayaw sang tawo. Iyari ang gugma, ang pagpamalandong nga dapat magpuno sang kalag sang indi mapahayag nga pagpasalamat. Di bala pirmi kita nga siling nga tani kita magadayaw, magapasalamat, pirmi sa Ginoo, bangod siya ang kadako nga gugma, sa iyang nga proteksyon, ginatipan kita, din pagkamaayo. Amo na nga, kung aton pinsaron ang plano sang pagtubos, ang plano sang kaluwasan, amo na tani ang magahatag sang aton sang dakugid nga interes, dako nga tinguha. Ngaman, kay diri makita ta ang gugma, nga ang tao perti kagamhanan, kabalo na kita nga kita halin lamang sa yabuk nga kunbaga mag-experiment ka angay sa mga nag-experiment. Di ba? Pag-experiment mo ka angay sa mag-dissect ka na sang paka, mo siya operahan, buhi pa. Makitaan mo sa dalom ang iyang mga organs nga nagpitik-pitik. Pero kung halimbawa naghihimo ka-experiment, kung hindi man siya mga polos, daw hindi mag-success, ihaboy. Dayon, kuha ka naman. Ang point diri sa aton ginhimo, halimbawa mo nga ang Dios nga hanan katawa. Halin lang kita siya buk. Sang nakasala si Adan kag si Eva, pwede naman nga si kuwayon sila, bahala na kung ano matapos sa ila. Maghimulain naman nga tao nga amo naman ang iyang hatagan sa kondisyon, nga kun sila magpadayon sila katotom. Sila amo ang mangin magdumala sa diri sa kalibutan nga gintuga. Pero wala. Kay gali ka, may plano na sila. Nga yara na, ginplastar na ang script. Di ba la? Araan si Kristo nga siya ang aktor nga bali mapatay. Ang aktor man nga kontrabida, musta na sa mo ang nangin mandinalagon sa kalibutan. Pero si Kristo nga napatay, siya man nangin mandinalagon. Bangod kay ang plano amo man nga siya ginmapatay, kag agon nga kita mahatagan sang isa pa ka tiyon nga may ara kita tsansa nga makinulsol. So, muna ang dako nga gugma. O daw anong nga gugma? Daw anong nga wala tupong nga gugma? Ang pagpamalandong sini nga gugma, magatinlo sang aton mga kalagikan sa tanan nga mga pagkamaiya-iyahon. Magadulong ini sa disipulo, kita nga mga alagad, sa pagpanghiwala sang kaugalingon, magpasaan sang krus ni Kristo, kaya muna iyang insiling pirmi nga, kung buot ka mo magsunod sa akon, luyag ninyo ka mo magsunod sa akon, kinahalan, ipanginwala ta ang aton kaugalingon, kag magsunod sa iya, kag magpasaan siya krus. Magsunod kita sa aton nga manonobos. Amo na nga si Apostol Juan mismo nagasiling sa sinigin pahayag sa aton ang gugma sang Dios. Nga ginpadala sang Dios sa kalibutan ang iya bugtong anak hagud nga magkabuhi kita paagi sa iya. Amo na tani na ang pinakaimportante nga punto sa aton nga kabuhi magutoran. Kung maintindihan ta ang dako nga gugma sang Ginoo, ang plano sang pagtubos. Amo gali na nga balikan tutong ginhambal ni Haring David sa Salmo 8:4. Ano ba lang tao nga ikaw nagasapak sa iya? Ano ba lang anak sang tao nga ikaw nagaduaw sa iya? Kay amo gali ni ang but hambalon nga sa indi pa kita kun aton basahon makaturan ang 1 Juan 4:10 nagasiling sa sini amo ang gugma. Indi nga ginhigugma ta ang Dios kundi nga ginhigugma niya kita kag ginpadala ang iya anak nga katumbasan sang aton mga sala. Ang butang balon is sang wala pa si Kristo magpakapat magamapatay ara na ang ilagugma nga plano kag sa wala pa kita mahigugma sa Dios ang Dios nahigugma na sa aton kay kun aton basahon maguturan ang 31:3 sa English version sang Jeremiah, nagkamal dito nga, I have loved thee with an everlasting love, therefore I drawn thee. Na, ginhigong makita sa isa kagugma nga walay katubtuban. Nga man, kay walay katubtuban ang gugma sa Ginoo sa tao. Pero kita nga tao, wala. Muna nga, kaangay lang sa ngaluyag. Bisikan hindi magasapak ang mga dalaga, kung kisa mga hindi nagasapak nga man, bangod kay labi na sa aton nga tiyempo subong nga damo mga palakiro. Ang matabo na nga bisandiin makatubang dalaga, maghambal dayon, I love you, I love you. Pero pag talikod naman, dito naman tubang sa iban, I love you lang yapon. Pero ang Ginoo hindi sa muna. Nang gugma niya sa tao, walay katubtuban. Amo na nga, kung kita makaintindi sa iyang dako nga plano, walay rason nga hindi kita magasapak sa Dios kag hindi kita magalagad nga sa matuod-tuod gina pagalagad. Now, kung aton nga pinsaron maayo ang plano. Ang plano para sa aton nga sa pagtubos o para sa pagtubos sa aton hindi isa ka ulihi nga panghunahuna. Isa ka plano nga ginhimo pagkatapos ang pagapuka ni Adan. So hindi na siya nga aman. Ini siya isa ka bugna sang misteryo nga gintago sang kahipos sa sulod sang mga tiyon nga wala sing katapusan. Amo ta malon nakapreparar na daan sa aton nga istoryahan diri kaangay lang sa isa sa script, isa ka script nga isa ka pelikula o isa ka drama. Ay sa ini kapag buyagyag sang mga prinsipyo nga halin sa walay katapusan nga mga dag-on nangin sadsaran sang trono sang Dios halin sa ginsuguran. Sistanas, kag sistanas, nakabalo na ang Diyos nga ang sistanas mapustasya. Ang pagkapukan sang tao, kita na ni sang Diyos, paagi sa malimbungon nga gahom sang apostasya nga sistanas. Ang Diyos wala magtinguha nga ang salatani magluntad apang nakita niya. Sing abansi ang pagluntad sini, kag naghimo sing kahimusan sa pagsabat sang makahaladlok nga emerhensya nga siya nagpakigkatipan sa mga paghatag sang iya bugtong anak na bisan sino nga nagatuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Sa konsilyo sang langit, ginhimo ang provision nga ang mga tao bisan pa mga may mangin maglapas hindi mawala sa ila pagkadi matinamanon, kundi paagi sa pagtuo kay Kristo bilang isa katalos kag garantiya, mahimo nga mangin mga pinili sang Dios nga gintalana nga daan sa pag-adaptar sang mga anak ni Kristo sa iya kagulingon, suno sa maayo nga kamutan sang iya kaudon. Ang butambalon diri magutoran nga, biskan nga kita mga malapason, manilapason kita tanan, pero paagis kamatayon ni Kristo sa cross, bangon sa iyang giunula nga dugo bilang bayad sa atong tanan nga kasalanan, amon kita mahatagan sang tsansa. Luyag sa Dios nga ang tanan nga mga tao maluwas sa isa ka provision para sa iya ginhimo, bugtong anak, sa pagbayad sang gawad sang tao. Ang mga nagakawala, malaglag tungod kay nagadumili sila sa pag-adaptar bilang mga anak sang Dios pagi kay Jesucristo. Muna kung may malaglag ilan na gusto, hindi natani luyag ang Ginoo sina. Hindi luyag ang Ginoo nga ang tao mapatay bangod sa sala. Pero kung iyagin gusto ron, kay hindi man siya gusto nga magbaton, magpatuyang man siya sa galingon, kaya nga naman, magpahimulo sa kalibutan, maghimo sa mga malain nga daw hindi uyon man sa kabuton sa Ginoo, amo na nga ang tao, di maluwas. Pero kung magsunod ka lang kung ano ang programa sa Ginoo, kaya araman ang iyang kumplito na nga tigana, kumpleto na nga plano sang pagtubos o kaluwasan, amo na nga ang tanan-tani may posibilidad nga maluwas. Antes ginpasad ang sansaran sang duta, ang kasugtanan ginhimo na nga ang tanan nga matinumanon. Ang tanan nga paagi sa bugana nga grasya nga ginhatag, mangin balaan sa kinaiya kag wala sing kasawayan sa tubangan sang Dios, paagi sa pag-angkon sina nga grasya, dapat mangin mga anak sang Dios paagi kay Kristo. So, mangin anak tiyas ang Diyos paagi sa pagtuo kay Kristo nga aton personal nga manuluwas. Ini nga kasugtanan nga ginhimo gikan sa walay katapusan, ginhatag kay Abraham, napulog siyam kagatos katuig sa wala pa magkari si Kristo. Sa ano nga interes kagano nga ka kabaskugon? Gintun-an ni Kristo sa katawhan ang tawhanon nga rasa agud. Tanahon kun bala magamit nila ang provision nga gintanyag. Grabe no. So man nga makaturan kun aton nga pinsaron maayo. Dako kaayo tani nga posibilidad, dako kaayo nga blessings para sa aton tanan. Naman kay ang isa konsilyo nga ginhiwat sang langit, ang resulta sini amo ang pinalangga nga anak sang Dios naghimo sa pagtubos gikan sa sumpa or silot kag ang kahuyanan sang kapaslawan ni Adan kag ang pagdaog kay Satanas. Amo ni ang tinutuyo nga si Satanas perdihon.

ang aton nga kaluwasan, dako ang tsansa, dako ang posibilidad nga kita man makabaton sa gintigana nga kabuhing o kitapusan kag makatiner, makapuyo sa ginharian nga gintigana sa Ginoo dito sa langit noon nga ginharian sa wala na katugtuban. Kaway pang Ginoo magpakamayo sa inyo tanan, sige hapon natong tapuson siya sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nagsakitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumulog sa banal na luklukan at salamatan po namin yung dakilang pag-ibig, patubayt gamay. At nawa, pagpalain mo ang mga kikinig sa radyo, ang mga notes sa Facebook. Pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Pagpalain mo man ang Siodo Camiloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na aming laging minimiti ang physical, mental, spiritual, financial ang proteksyon na nagmumula sa inyo. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines at ganyan din ang lahat ng mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo, lalo tigit sa hindi namin pag-unawa sa inyong kanahang loob at pag-ibig sa inyong bayan. Itong lahat namin sa mudalangin, kasamang pagpatawad sa lahat namin ang pagkukulang at pagkasalaman sa pangitan ng matamis sa pangalan ng Pinesus. Amen.

protected. No evil can harm me. Resting in

0: ang pagtuon sa mong simana, ang simanal na pagtuon, pagtalakay, pag-review sa atong leksyon sa Eskwela Sabatika. Iniginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong Iglesia Diri sa Central Philippine Adventist College Diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental Philippines. Isaini kay lunggong na translation sa atong weekly Sabbath School lesson nga ginatunan sa bilog nga iglesia sa bilog nga kalibutan, ang pagtuon subong. Ako si Pastor Luis Ito Tomado, inyo masunsun nga host sa siningatong programa ang pagtuon subong. Kagyari may isa ako kabisita, kambaking nagbalik siya mga kauturan sa madugay na nga wala naton siya magitan, wala naton siya maimbitar. Apang salamat nga iyagin bato nini nga pangangkat nga makigupod kagis siya ang aton nga resource person sa aton nga leksyon sa sining nga simana. Wala sang iban si Sir Ellis Gold Soneco, mga kauturan, halin sa bayang aklan apang diri na siya mga kauturan, mandugay na sa diri sa aton sa CPC kay siya ang aton nga senior system programmer sa EMAIS department sa aton college. Ang EMAIS is Management Information System. Sir, mayang adlaw sa imo.
1: Mayang adlaw man, Pastor. Pwede ako, Pastor, nga magtambay sa aton niya kaugalingon niya dialect. Ano? Sa tanan namo niya, kaganon niya gasubaybay sa dayang arang palatuntunan sa pagtuon subong. May ayad niya adlaw kinyong atanan. Salamat sa inyong mapadaan niya pagsuporta sa tanan natin niya mga taga-sunod sa sininga pagtuon subong. Kabayang Diyos maghahatag sa atin sa bag-o na naman nga inspirasyon kag mga mensahe kag leksyon sa subong adlaw.
0: Yes, thank you mga kauturan. Si Sir Ellis Gold Kaplan at ano na yan again. Great sa inyo mga kauturan. Babatian kita, Sir, sa bilog nga Western Visayas. Kag diri sa Negros Island, sa Aklan, sa Capiz Antique, sa Guimara, sa Iloilo, kag sa ibisan pa sa Western Visayas. Kag sa, of course, sa aton nga YouTube, kag sa aton nga Facebook. Hari na kita sa Leksyon Jess, Agosto 29, tob-tob, September 5. Authentic Christian Ministry sa Ilonggo, makatun, matuod nga buluhaton Kristuhanon. Sabang sa hindi pag kita magpadayon, makauturan inyo nga hindi ka mo malipat. Ara kita mabatihan sa K5 News FM sa kada Biyernes ang gabi alas 8:30 tutok alas 9. Kagaraman kita, of course, alin sa Sabado, sa Domingo, tub-tubgin mag Sabado, makita kita sa Facebook kag sa YouTube. Aton idukuan na yung aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningat yun, ginayari kami. Liwat na kapalapit sa imo. Nagatugyan, sininga pagtuon. Salamat, gid. Ngay mo kami gamiton, kaupon ni Sir Ellis Gold, sa pagsaysay, pagutingkay, pagtungkad, sininga leksyon, sa sininga simana. Inatugyan namo ng tanan, sa ngalan ni Ginoong Isus, nga mon manunubos. Amen. Amen. Ang aton nga sadsaran nga teksto makita mga kauturan sa ikaduang taga Korento kapitulo 4 bersikulo 8 tub-tub sa Jess nga nagasiling, ginaipit kami sa tag sa kaluyo apang wala mapiyuti, ginapalibog apang wala mawadi sing paglaom, ginahingabot apang wala mapatumbayae, ginaglampuwasan apang wala malaglag, nga nagadala sa amon lawas sa gihapon sang kamatayon ni Jesus. Agud nga ang kabuhi man ni Jesus mapahayag sa amon mga lawas. Kabay pa ang Ginoo magkaupod sa aton mga kauturan, sininga aton pagtuon. Sir, kari na kita sa leksyon Jess, ang matuod nga buluhaton ni sa buluhaton Kristuhanon. Sa nagligad nga mga sinimana, si Pablo ginakusar nga hindi siya himpit, hindi siya matuod. Kaya there was a time nga nagsaad siya nga babisita sa taga Korinto.

0: wala iya ma-fulfill tungod kay may mga kaupangan. Ang iya ginhimo, ginsulatan niya lang ang taga-Corinto. And then after sina, at least ng taga-Corinto na nasanagan, and then ginappreciate nila. But there was a time nga he was being accused. Nga hindi siya tampad. So hindi sa real nga apostoles. Karon amo mandri, amo gyapon may damo gyapon nga duda sa iyang apostolic ministry. Yes. Pero ari salamat kay siling niya. Bisan amo ni at least ang akon nga ebidensya nga iyang real, authentic, genuine apostle ang resulta. Okay, sang akon nga mga ginapanghimo ang mga ebidensya ara makita nato. Yes, sir.
1: So amo na siya ang aton nga pangibukada gid pastor nga yes. Ano diri sa Domingo nga ang matudtuon nga ministeryo may bunga.
0: Mm.
1: Kag ginahambal niya dira nga kamo nga mga taga Corinto nga iglesia, kamo ang sulat, epistle nga makit-an mapahayag ang bunga sang iya nga pagministeryo yes. ni Pablo. So diri pastor no makita naton nga ang bunga. Ah, pamatuod, let the fruit speak for itself. Kag ang isa diri ka sa diri sa leksyon nato pastor, ang duha na akong diri nga makuha nga bunga sa Corinthians is ang ini nga ang transformation.
0: Yes.
1: Sa mga kulturan. Kag ang matutuon nga pagsunod, the true obedience.
0: Sa ilang. Ang pagliwat sa ilang kinabuhi. Kaiti ang taga Corinto mixklada na sa mga Hudiyo kag sa mga hindi Hudiyo sa mga Intel na ti sang ligad gani mga sinimana gina-question nila si Kristo nga amo ang ginawali ni Pablo ti karon amo man siya nga ang sileng ni Pablo hindi ako ya ang inyo tanawon kundi si Kristo nga nalansang sa cross. Imagine sa unang mga imbukada sa iyang sulat gina-question siya sa mga taga-Corinto. Nga ang Diyos nga imo gina-presentar, isa ka Diyos nga kriminal, nalansang ganit sa cross. Oo, na. Tisiling ni Pablo, wala lang ka makakita. But, you know, nga kung inyo lang siya batunon, there will be changes. Kaya mo nini, nakita niya na, nga ang mga tao, basta batunon nila si Kristo, sundo nila si Kristo, may kausaban, may pagliwat gid sa ilang kinabuhi. Okay. Sa Sunday, fruits of authentic ministry. Ano sir, ang imo na talupang dandre kag na kita ini nga punto?
1: Amo to pastor no, ang ako niya na-mention kagina no nga amo na ang bunga sa ministeryo ni Pablo nga ang matuntuod nga ano, transformation sa isang mga taga Corinto. Apang diri pastor, may ginpatag man diri si Pablo sa iyang pagsaysay sa iyang pagministry, ginpakita niya diri ang duha ka katipan sang gospel.
0: Yes.
1: Kumpara niya to ang
0: sa Old Testament.
1: Sa Old Testament ang pagministro ni Moses kag ang pag iyang pagministro nga wala man hambal niya, wala man kami nagahatag sang duha nga ka ebanghelyo or gospel kundi isa lang man. Ugaling lang kay ang naglain lang ang pag-aksepta sang tawo.
0: Yes. Oh.
1: So, diri pastor, ako niya ginpanumdum no nga ang ministro bala ni Moses, gin-explain dira nga ang ministro sang ni Moses, pastor, is that nag-symbolize ang legalistic na experience
0: yes.
1: Nga pinaagi sa
0: amo nang ila konsepto.
1: Oo, amo nang konsepto sa pero ginpakita natin, gintudlo sa atong election diri subo nga parehas lang gid.
0: Parehas lang gid na. No, ang ila nga pag-interpretar nga ang sa Old Testament labi na si Pauli Moses nga obedience. Oh, the legalistic nga okay kung hindi ka kay si Moses strict mo.
1: Mm-hmm.
0: You see, ang Ten Commandments ang nagsiling hindi ka magpatay o hindi ka magpangawat. Pero sa kay Moses ya gindugangan niya nga ang magpangawat patyon.
1: Mm-hmm.
0: Patyon man ang hindi magpati sa ginikanan, ang magpanglahi patyon amo tong natabo sa kay Maria Magdalena. Oh, na. So si Pablo nag-emphasize nga there is no such difference. Oh. The only thing is that ang inyo pagtanaw ya nga dito legalistic dito. Ito tumanon gid. Diri ya karon ya hindi ikita ya maluwas tungod sa aton pagtuman but the merits of Christ nga ginlansang sa cross. Yeah. May isa pa gid ko, sir, before na ko nibalik sa imo, siling ni Pablo, authentic ministry mo, ang matuon niya ministry ni Bunga. Siling ni Pablo, wala ko yung recommendation. Wala sang nag-recommender sa akon. Nga magsiling, ara na siya muna, maayon ni siya, suporta noon. O siling ni Pablo, wala ko. Mutong yung munambal kay na. Nga ang ebidensya sa akon apostolic ministry, sa akon nga pagpanaksi, ang resulta, the fruits, authentic na yan. Kaya ito, makita mo na nagliwat ang kabuhi sa mga tao. Yeah, do you have some more, sir?
1: Sa mo nang iyang recommendation.
0: Yes.
1: Mo nang iyang recommendation.
0: Pasok, yeah.
1: Ang mo nang ginakalipa niya sa kabuhi sa ano.
0: Mm.
1: So, ang isa pag diri, Pastor, is that akong diri na tukiban, Pastor, nga kagaginang linya, no, nakon nga ang comparison bala sa ministry ni Moses sa ministry ni Pablo. Pablo. Nga ang old nga old covenant kag ang new covenant.
0: New covenant.
1: So dito, sunod sa atong election niya ang paghangop sang tao nga legalistic to siya.
0: Yes.
1: Ang diri kay Pablo is by
0: grace.
1: Pero parehas man lang.
0: Parehas.
1: Ang ako nga diri nga isa ka puntungan nakuha, Pastor, is that ako niya na realize ako niya nga pagtuon is that ang bunga galis ang authentic nga ministry, Pastor, is matabo lang sa tumulo.
0: Sa matumulo.
1: Dito, nanginindi siya sa iban sa mga taga-Selinhon sa time ni Moses, wala nag-ipikto ang gospel sa ila kayo hindi man sila magpati sa ministro ni Moses. Ni Moses. So, although si Moses has the recommendation, kung si Pablo pa, wala sa recommendation, si Moses may recommendation, mabatian nila ang tingog sang Ginoo, pero wala gihapon sa nagpati. So, that's why ang ministro, ang ministeryo ni Moses, wala gid kayo nagbunga sa mga hindi tumulo.
0: Yes.
1: So dire sa Korinto, ang nagtuo nakaagom sang bunga kag amo na ang kalipay ni Pablo nga nagbunga ang iyang ministry.
0: Yeah, and that's correct. The fruits ang bunga. Okay. Balik kita, sir, sa Old Testament versus New Testament bala. Nga siling ni Pablo wala gid kaibahan, wala sang the same. Ma sang una gin pa hindi sila makapasaylo sa ila ko galingon.
1: Mm-hmm.
0: Kung hindi sila magdala sang halad, hindi nila mabayran ang ilang pagpakasala. Kung hindi may dugo, tani sila ya mo ang bayad sa pagpakasala. Oh. But because te makadto sila sa saserdote, makadto sila sa pare, makadto sila sa templo, sa sanctuaryo, madala sila sang ila halad.
1: Okay.
0: Yeah. Te sa una muna. Pero pag-abot ni Kristo, wala na kita halad. Si Kristo na ang aton nga
1: matutuon
0: nga halad. So, wala, we cannot save ourselves from our sins. There must be a blood. Tisa unaya blood tuya sang karnero. But pointing gyapon sa final fulfillment dira sa cross. Wala kaibahan.
1: So,
0: wala problema.
1: Ang mga kauturan sa una, sa ang may Selinhon, Pastor, nagatulok sa
0: palabot
1: ng halad niya sa Ginoong Hesus. Kita naman sa bungya,
0: nagatanaw balik.
1: Sa hal. So, pero same lang ato
0: niya. The same.
1: Nga kinahanglan niya para malabas.
0: Para malabas. Para ma-forgive, mapasaylo aton sa the same, the blood of Jesus. Okay? Kaya wala pa si Jesus sa Old Testament. So, ginrepresentaran sang dugo. So, hindi ka mapasaylo kung wala agas nga dugo. Amugina ka budlay kagangidles sang pagpakasala. Imagine bala sa panasadalan da may gaagas may gadugo dra kay kang idlis na naman kay may nadisgrasya may napatay naula ya dugo sa dalan tanawon mo kang idlis and that's kang idlis how we are forgiven. Yes, amo na ang kwan
1: bayad sa
0: ato. Amo na nga ang tanan nga tao sa panahon ni Pablo hasta karon basta ila lang na batunon nga klase nga pagpasaylo maliwat gid kay imagine ginbayran sang dugo. Yeah, suffering and glory. Ano imo, sir, na sapuan sa Monday na itong election?
1: Actually, pagbasa ko diri, Pastor, no, may una akong question. Kinahanglan gid bala nga mag-antos sa ka-ministeryo. Agaw niya mahambal na nga matuto din ang iyang
0: yes.
1: Pero sa sige na ako niya pag ano, no? So naman ko, kung kinahanglan mag-antos, ano ang klase nga pag-antos? Agaw niya masiling ta nga imo nga pag-ministeryo matuto o. Kinahanglan nga magpaka-putoy-putoy, magpaka-ano, isakripisyo mong tanan, yeah. Parang mahambal nga. Pero diri, Pastor, no? Ang sa lain gali dili gin pakita pastor nga amo to sa ato nya memory text nga bisan pa gali pastor nga nag-agi sa pagpagantos makita ta sa kabuhi ni Pablo. He can sustain. He was able to sustain sa yes. whatever nga mga kalisod. Kaya nga,
0: amen.
1: Matutuon ang iya. Yes. Nga, convicted siya, pastor, sa iyang pag-minister. So, bisan ano pa ang pag-antos? Kabalo man kita sa iyang experience sa managligan niya. Like, yeah. Ano ang iyang inagihan?
0: Oh.
1: Nagutuman siya, halos mamatay siya, ginhanot siya, gintanan. Oh. Amo nang ginaambos ano. Pero, nasustain niya, pastor.
0: No. Nagpadayon siya.
1: Oo. Ang ina nga mga pag-antos, tungod kay, may ara man siya ng himaya, ginalantaw, yes. pastor, forward.
0: Amen.
1: Hindi lang pag-antos na ito. So, amo na nga na-sustain siya tungkol sa iyang conviction, but at the same time, may himaya na iyang ginalantaw sa palabuton.
0: Yeah. Sir, kanabi sa imo question, kinanglan gidba lang mag-antos kita.
1: Oh.
0: Para lang nga magmandinalagoon kita sa ato nga pag-alagad sa Ginoo. Yes. Ay, hindi na requirements.
1: Hindi, oh.
0: Oh. Apang, tiari pa kita sa kalibutan. Oh. Ari pa di ang kaway, ari pa di si ang yawa, ang si Satanas. Ti, ginatagaan niya, gidya kabudlayan ang pag-alagad sa Ginoo. Ano,
1: siguro nga, ikaw man madiskuryo, pastor, wow. ang ministeryo, kagang imo nga mag-inamisteryohan, mag-question.
0: Oh. Mag-question.
1: Nga, ang matuto man siya, mas may sala na siya ginatago, yeah. or mas hindi ni matuto na niya. Ano, aga, agi sa sangamuni nga.
0: Santos. Nga nagmasakit mo na siya. Nga nga napatsyan. Nga nga nagdisgrasya mo na. Pastor mo na siya. Nga nga disgrasya. Kapang umuyo mo na yan.
1: Ang kaway kapang abudlay man.
0: And that's correct. Tisiling na Apostol Pablo. Hindi ta ni malikuan. Though it is, this is not a requirement. But hindi ta ni malikuan because we are still in this world. The same with Christ. Hindi nalikawan ni Kristo. Amo ka na silang ni Kristo, Lord. Saya mahay dito siya sa garden sa Gethsemane. Kung pwede, ipaiway mo. Pero hindi ang akon matuman, kundi ang imo matuman. So in other words, there must be a time nga ini maga maagyan man naton. But if ever maagyan naton, though it is not a requirement, mga kauturan, apang kunaton maagyan, like Paul, nagmadinlagon. Ginipit kami pero wala kami na ligsa, okay, ginpagutuman so for the non apang wala kami na dala. Yeah, so amo na. And then another point, sir, nga if in case lang ni Pablo, the same with Christ, if in case mapiktuan kita, magpahuway ta.
1: Physically.
0: The same with Christ. There is a resurrection. May pagkabanaw. Yes, sir.
1: So, muna siya, pastor, ang himaya, ang paglaom niya nga, ano nga?
0: Yeah.
1: Temporary lang. Temporary. For me to live.
0: Yeah.
1: This Christ and to die is gain. Amo lang ginalantaw ni Pablo mo nga. Kung tugutan kita sa Ginoo nga magkabuhi pa.
0: Salamat.
1: Bisan may pag-antos. Ang iyang kabuhi, pastor, ikabuhi niya sa pagbantala, yeah. sa pagministeryo. Pero kung kita, bawi o na sa Ginoo, papahuwayon niya, di ato na yung ginansya.
0: Ginansya na.
1: So, amo na siya ang mindset ni Pablo, pastor. So, that's why, wala agin siya. Bisan ano pa nga kalisod ang iyang ginansyan, kay kabalo siya, nga ang iyang paglaom, sigurado sa kanyang
0: ginansya. Sigurado. Amo na nga, that's why niya silinga, to live is Christ and to die, ginansya na, is gain.
1: Oh, sa ato niya man nagligan yung election, pastor, yeah. ang resurrection, naging pasalig sa ato.
0: Yeah, naging pasalig sa ato. And that's correct. And then, and a twinkling of an eye. Yes, mga kauturan. Ina, isa lang kakatulogon, ambalya.
1: Hiluway na kita.
0: Yeah.
1: Ginansya na kita, pastor. Ginansya. Kaya, hiluway na kita sa mga kalisod, kasi yeah. mga kasakit din sa kalibutan. Ang pundasyon niya pag batin natin sa pagpukaw sa ato, si Kinangyos na ato na kita.
0: Amen. Mga kauturan, and that's correct. Hindi kinanglan nga magantos ta, pero ari kita sa kalibutan. And then ang kaway, nagapaninguagid nga, tagaan kita giniya pagkadiskuryo, tagaan kita niya kabudlayan. Apang katulad ni Pablo, mga kauturan, nagmandinalagon siya, ginligis siya, pero wala agad siya maligsa, muna ang iyang mga punto. And, but if in case, tugutan kita sa Ginoo nga magpahuway sa atong katulugon, nga mo ang kamatayon, ginansya na mautran. At least, lipay kita, nga hindi na kita mag-antos, hindi na kita nga mag-saramihay pa. But, siling ni Sir Sonico, sa aton nga pagmata, si Kristo ang aton una nga makita, ang nawong ni Kristo. Christ focus ministry of reconciliation. Sa hindi pa na ko niatag sa imo, sir, ang isa ka punto dre, nga ako nakita sa aton nga Tuesday, Martes nga leksyon. Si Pablo ang iya ginemphasize ang ministeryo ni Kristo. Hindi sa iyang kagalingon. Because sometimes, may mga kauturan kita nga, ako. May mga pastor man nga, tanawan niyo bala ko kung ako na. Siling ni Pablo, no. It's Christ. Kay si Kristo lang, amo ang makapasiguli. Yes, sir.
1: Although si Pablo man, pastor, one time, naghambal man niya, tulukon niyo siya.
0: Oo.
1: Tulukon niya siya sa iyang ginaagi nga pag-antos, kag kung paano niya ang ginakabuhi, ang iyakabuhi, yeah, niya, Christ-centered, pastor. Mm. So, diri, no, Christ-focused gitang, ang iya mag-ministro, isa sa matutuod nga ministeryo, pastor, is kung ang ato niya pag-ministeryo is focus sa kay Ginoong Hesus. Mm. So, pero kung kisa, pastor, kabudlay, no? Ano niya magalingon, pastor, gagawa again. Bisan sa ato niya pagtuon niya pag-leksyon, mamahal ka dahil niya, bukta na kami ito sa ako niya.
0: Pag-isay-isay.
1: So, hindi kin madula, pastor, ngayon pabugal sa ato niya kagalingon kung kisa sa ato niya mga accomplice. Pero diri, no, si Pablo is focus din siya sa kay Kristo. Kaya, naiintindihan niya, pastor mo, mawala agin siya sa mahimo, mawala si Ginoong Hesus. Especially, pastor, sa ginhambal mo nga, pag-reconcile.
0: Magpasiguli.
1: Pagpasiguli natin sa Ginoo.
0: Mm.
1: So, inatan ng trabaho sa Ginoo mo. Siya nag-initiate, siya naghimo sa diba, agi, sa instrumento, nga, sige, pinagi sa kay Ginoong Hesus. Ang kita nga makasasala, kita nga makatawan, mapasiguli sa Ginoo. So, this is the same ano. This is the focus ni Pablo sang iya nga pagministeryo. Kag so, kagkabay pa nga kun kita pagministeryo. Amo man ato nga focus. Yeah. Para nga malikawan ta nga mas sentro nga aton nga kaugalingon sa maintra nga aton nga kaugalingon sa pagministeryo kay nga if it is the reconciliation, pastor, wala kita sang mahimo. Makita naton nga amo na gali ang ministeryo ni Ginoong Hesus, which is reconciliation, mapasiguli kita sa Ginoo. Kag kun makita anta nga amo na ang ministro nga matuntun, pastor, makita ang atan yung galingon niya, wala din kita sa may mahimo. Kaya nga, kita man, kinalo niya ipasig-uli sa Ginoo.
0: Yes.
1: So, madula ang pagpadayaw sa atan yung galingon.
0: Wala naging kita kayo sa time nga damo, sir. Ang ako ni sa kapunto, Dre, nga si Pablo nagpasalamat bala nga, hindi bala nga, nga ang isa sa mga ebidensya niya is naliwat ang mga katawan, ilang mga kinabuhi, sila ni Pablo, hindi ini akon. This is the result sa kay Kristo. Si ang isa pa gini ako nakita, ang reconciliation, iya lang na siyang Ginoo. Yeah. We can introduce sa mga katawan sa kay Kristo, and then Christ, amo na siyang mapasiguli. May pastor nga na namiangi ko nagwawali, mabata noon pa ko. Ang iyang ginemphasize pala, na-touch kira ko sa trabaho ni Kristo. Nga si Kristo gali, Diyos kag tao. Ti ang iyang piyak ng kamot, ginakaptan niya ang amay kay Diyos siya. Ang iyang piyak ng kamot, ginakaptan niya ang tao kay tao man siya. And through him, ginpasiguli iya ang tao kag ang Diyos. Ginpasaylo. And then, na-touch kira ko kanami, kag hindi ko ginamalipatan. Yes. And then, call to holiness. Ano ang punto ni Moody, sir?
1: Pastor, no, ang ministeryo ni Pablo, ang buluhatan sang gospel, sang ebanghelyo sa atin niya kaugalingon, is hindi lang curi bala, pastor?
0: Yeah.
1: Hindi lang napunan kita sang hibalo, kundi makita man sa atin niya binuhatan. So, nagatawag, ang tutuon niya pag-ministeryo, pastor, is that not only that it will give you correct knowledge, correct information, but it will call you sa pagkabalaan.
0: Yeah.
1: So there must be, again, transformation, pastor. So it's not only theory, but it becomes now a lifestyle.
0: Mm-hmm.
1: Ang matutuon niya pag-ministeryo. So, amo na ang ministeryo ni Pablo, nagatawag siya sa tao sa pagpakabalaan. Hindi lang nga, magpabiling ka mo dira. So, there's a call for repentance and for holiness. So, yeah. Ano lang ako niya nakita, diri, yeah, pastor, nga punto.
0: And that's correct, sir. Kaya ako niluwangan. Nga nga tumblang pag-alagad sa Ginoo, there must, it should be intentional.
1: Mm-mm.
0: nga atong gibiyat, hindi naton nga sila nga tungod kay kita na kamuna kita maluwas, no? Kay kung kisira-sira lang, wala gid pulos. Hindi gid kita makapalapit sa Ginoo. So intention gid siya nga. Ikaw ang tagaan tagid panahon, ituyoon tagid nga magpalapit sa kay Kristo. Nga pinagi siya, we will, there will be changes. Gani ang munang silingan.
1: That's why naging suggest dire si Pablo nga mga practical nga mga helikoton. Ano ito niya ubrahon? Bakit hindi lang mambal nga, pakibalaan na ko. Pero ano ang mga practical? So may mga practical dire yung panghambal si ano. So ang munang hambal niya, dire siya nga, do not be unequally yoked together with unbelievers.
0: Come out
1: from among them.
0: Yeah.
1: Hindi ka mo magtandog sang hindi matindlo ng mga butang. Kag ato niya tinloan, ato niya kagalingon sa ano, sa ato niya defilement, from every defilement of the body and spirit. Kag ato niya make holiness perfect in the fear of God.
0: Yeah.
1: So amo na sa
0: so ini sir kay kadamo sa mga tao nga ila ginagamit si Pablo. Ti ang ila ya doktrina, once saved always saved. Okay nga palapit ka lang sa kay sa Ginoo, maluwas ka na. Oh, nga bisan ano pang ginahimo mo, naluwas ka na. No, si Pablo nakatag sang punto nga intention atong gituyon nga amo na kaning naglaygas siya, hindi kamo magpaguta, hindi kamo magpayok sa mga matinlo, sa hindi matumuloo, kagwa kamo sa atong pa. You have really the intention to get out, and that te amo na rayon ang resulta sa ikaduhang Korinto 6:17-18. So amo lang sila niya, I will dwell with you.
1: Mm-hmm.
0: Okay. I will walk with you, among you, among them. I will be their God. They will be, I will be the father to you, and you shall be my sons and daughter. So, intentional gito yan. Hindi. Okay, go ahead, sir.
1: Pero ako, pastor, pati ako, may araman, mga isa ka managwali, pastor, na naghambal nga, once saved is always saved. Pati ako sina pastor.
0: Mm.
1: Kaya nga, pag tinawag kita ng Ginoo, kaya nagtugyan sa atong kagalingon, kaya nagpadayon kita sa iya, okay din na siya, pastor.
0: Yeah.
1: Once saved, once you have responded to
0: God. Kaya silang masaya, isa lang kabautismo.
1: Oh.
0: Pero ang punto sa iba,
1: nagpadayon kita.
0: Ang doktrina sa iban nga reliyon, nga once saved, always saved.
1: Habisan lang.
0: Tapos ka mabautismoan, bisan magpakasala ka.
1: Pero ang mistigyan din ni Pablo, pastor, pag tinawag ka na ni Ginoo, nagbaton ka sa iya, padayon ka sa iya. Sa imong panlakatan, nga magatubo kita sa ato niya pagkabalaan, pastor.
0: Yes, and that's correct.
1: Amo na siya nga dapat, once saved, always saved, dapat insakto na siya, pastor. Dapat i-apply ito na sa nga way, nga pag naluwas na kita, hindi na kita
0: magkakasala, magwapa.
1: Padayon kita sa ato niya panlakatan, sa ato niya pagkabalaan, pastor.
0: Padayon kita nga, aton siya, amay, kita, iya mga anak, hindi kay magsupa kita
1: nga. Pag-gusto lang kita.
0: Pag-gusto lang kita.
1: Hindi na siya, pastor.
0: Hindi kay ang ibang doktrina, tapos ka na bautismoan, bisan magpamatay pa ka, bisan magpakasala pa ka, sigurado ka. And that's the idea, the wrong idea of once saved, always saved. Ang imo ya sir nga idea, nga once saved, always saved, nga one, kaysa lang kita bautismoan, kaysa lang kita luwas. Padayon,
1: tugtog
0: sa katapusan. Sir, ilis arinatak kita sa We Visit Thursday, Comfort and Joy. Before na kunyatag sa ilis ang ang punto, ang background rin nga ako na natalupang dan sa ligad ng mga sinimana nga gin-question sa mga taga-Corinthians ang authenticity of Paul's ministry. Kay nagsaad siya last time nga magkadto, pero wala siya kakadto. So that's why gin-question nila ina nga kung matuod ka nga apostle, why you did not fulfill. So one of the reasons nagsulat si Pablo. Pero kanami man kay si Pablo sa prison, gin dala ni Titus nga ang mga taga Corinthians nagbaton sa imo nga pagpangayo pasaylo, and then amo na tinalipay si Paul. So amo rin siya ang isa sa mga punto nga Paul was really happy that his ministry had been accepted. So amo na nga daw nalipay siya. Yes, say mo, sir.
1: So, salamat sina pastor, no, nga introduction sa sining Huwebes, no, nga amo to, no, amo manang nakitaan ko subong pastor, nga dire, ang matuo galing nga buluhaton sa pagministeryo sa buluhaton sa Ginoo, nagahatag o nagabunga sang kalipay.
0: Yes.
1: Kag it's rewarding. So nakita ni Pablo nga bisan sa katong sa earlier ta nga discussion pastor nga may mga kasakit, may mga katupitan.
0: That's correct.
1: Pero tungod sa nagbunga sang paghinolso kag pagpasiguli sa taga Corinto, dako nga kalipay nga nadawat ni Pablo. Pagsubong man kalipay man sa mga tumulo, pastor.
0: Yeah, nga si Pablo nang ayo siya sang sang forgiveness. Ngayon sa kapatawaran na sorry lang gid. And then gin-accept sa mga Corinthians. Gani ang atong leksyon naghambal nga ang authenticity of ministry is not only preaching the gospel, but it is also reconciliation. Yeah. Na ti ang ako nakita diri. Pareho bala sa aton nga saying when justice delayed, justice denied. So amo man si Pablo na hatag nga ang there is an urgency of reconciliation. Kay kun imo na siya palawigon, damo ang damage.
1: Oo, nagadako ang
0: damage. And then later on wala na lang. That's why Paul was trying to emphasize the urgency of reconciliation.
1: So bisan pa pastor kung ara na gid man ta sa sitwasyon nga mo na no nga may mga dumot na or nakagamot ng mga kasakit pastor or ano sa ano sa aton sa tunga no sa aton niya mga kautura no pero sa gihapon di gina ano nga ang matuntuon niya pag hinulsol pastor bungas ang isa man ka matuntuon niya pag ministeryo.
0: Yes.
1: So amo gid nang dako nga kalipay diri ang paghinulsol that they sorrowed in a godly manner ang mga taga Corinto.
0: Yes, and that's it. So ang aton nga pagwali hindi lang wali nga sige lang ta wali, but we have at least kanami blessing atmosphere sa sulod sa iglesia when everybody is reconciled. Sir, why nakita pa na and that's sige, correct that. Mahalan lang ko sir sa imo last take.
1: So mga kautura no kag mga taga subaybay kanami sang ginhatag nga experience ni Pablo kag at niya leksyon niya na tunan sa subong nga ang Diyos nga naghatag sa aton nagpaambit sang iya nga bugay kag kaluoy kag kaluwasan pastor. Siya man ang naghatag sa ato sang ehemplo sa pagministeryo ni Pablo. Nga kabay aton man ini nga masunod nga ehemplo ni Pablo. Nga bisan pa sa pag-antos, miara siya nga ang iya pagministeryo padayon niya Christ focused, Christ centered kag nagatawag ini sa pagpakabalaan kag subong man sa matudtoon niya pag-reconcile pag-hinolso. Ini nga mga pagministeryo nagapatubo sa aton kag nagapalapit sa aton nga Ginoo kag sa kada isa man sa aton.
0: Yes, and that's correct, sir. It is gold. Mga kautura naton leksyon is authentic Christian ministry. So ato nakita nga ang matuod nga pagbuhat sa buluton sa Ginoo. It is not only our love to God. It is not only that we will not see the suffering and just overlook it, but at least karon nato nakita nga ang pagpapasiguli isa man sang importante where we can be united as one. When we are reconciled, there is unity. And when there is unity, there is strength. Yes. Sa hindi pa si Sir Ellis Gold magapangamuyo mga kauturan, ako na naipasalamatan nila ng aton mga sponsors nga kung wala sa ilabaw, mabudlay gid ang aton nga pagpadayon sini nga buluhaton. Dr. Leopold and Ma'am Ivy Hope Balijong, Helen Barbasa, Ladilla Balangascon, Marlobel Hirota Lorin, Antipas Piedad, Jimmy Trino and Anneli Trino Perdedo, Alex Pejedero and Ma'am Gina Pejedero, John Luciano Juligi Jr., Pastor Phil and Marlene Peregrino, Iboy and Jessica Malabanan, Johan and Myla Susana, Dr. Norvin and Ma'am Roselina Hebiaso, Edo and Femi Don Bandes, Sir Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Dr. Irwin and Dr. Rhoda Hardinico, Jet and Susan Caro. Ang Diyos magapakamayo sa inyo, amon mga sponsors. So yes, sige sir.
1: Magapangamayo kita. O Diyos naman ni may gugmaon, salamat amay sa imong dako nga kakaluoy. Kag imong mga bugay ang ginhatag sa amon. Sa imong mga kaluwasan ang ginhatag sa amon. Kag sa sining eleksyon niya amon niya natunan, ang matudod niya pag-ministeryo ni Pablo. Salamat o Diyos sa inspirasyon niya mo niya nakuha sa sininga leksyon sa iyang may experience siya. Makabay amay sa amon niya mag-ministeryo man, kag sa amon niya pagsunod. Padayon naman niya pag panlakatan sa diri sa kalibutan, samtang nagahulat kami sa imo. Kabay amon man ini nga sundon, nga kami magpalaptas ang imo maayong balita sa tagsa-tagsa na amon niya masugata. Agod nga madamo pa nga maluwas amay. Kagsubong man kabay nga kami makaagom sang kalipay, kabisan sa mga kalisod nga amon niya pag-atubang, mag-aagom kami sang kalipay, kagbunga sang matudod niya pag-ministeryo. Salamat o Diyos sa siningatanan ngayon mo ginhatag sa amon. Amon tayong ginapangayo o ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus nga manimanluluwas. Amen.

Tapos na ang aton pagtuon sa sining nga semana. Kabay pa nga may nakutlo kita mga utod. Kon may dugang pa kamo nga pamangkot, pangita lang kami ninyo sa Facebook ari ang amon nga account ang Pagtuon Subong. O kon sa siningan numero 0975-155-9015. Sa liwat, 0975-155-9015. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

K-5 News FM。